0: niyo sa bilya, unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana ka, hindi na ibato sa abdo. Nabalaka ko ba kay suunan mo po rin. Akong gigamit ang product ni nung lading, power tin, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Na-utasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na, nabili na lang siya ang abdo na ay polisterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sa ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
1: Power 10 Power 10 Probio Capsule
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
3: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Ako si Rizalyn Pifa Elden, 24 years old. Nagapuyo ko sa Colonel Jensen. Ako nagapamatuod niya ang Mega C Plus makatabang jud sa ako ah. Mosakit kalit akong hawa tungod siguro sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus napaminawa na ko ni sa radyo busa gitistingan jud nako. Ayaw na mo pagduha-duha mo gasto sa gamay lang a kantidad kay para jud ni sa ato ang kalawasan.
4: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
7: Oy Mare, asa man ka paingon?
8: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
7: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
8: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
9: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Di ko katulog. Manghubag na na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogon ako. Kunya, pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
11: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! Ah, Tugs Tuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
12: Oh no!
11: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one sa kaharutan.

Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City, Bubbly by Colby Kalyat. Ang oras may gala alas 8:09 na. Ayon, welcome sa tuwang programa ng Top Radio Hits Morning Edition. Kaba na yung DJ, si DJ Papi Kevs. Ang nagsasabing bahalag walang gugma, basta na ay kwarta. Adlaw ng Martes, mga higala. Ayon, it's already May 26, 2026. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio. Huwag madunggan sa ta sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw. Ayan, so kamusta man? Namahaw na ba ang tanan? Ang uba, nag-andam na sa ito ang mga lakaw, mga trabaho, ustra mga wala pa nakabangon diha. Ayan, so bangon na tawon mo para iwas late sa trabaho, mga higala. Ayan, so sa mga gustong mo text, ayan, so text lang sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so hindi pa nag-accept si Papa Kebs o call kay napatay trouble sa tuwang console, mga higala. Ayan, so sa mga tuwang tigpaminaw, ayan, so good morning sa tuwang mga tigpaminaw diha sa tuwang transmitter side diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayun, so good morning kanyang tanan. Good morning sa itong mga tigpaminaw diri sa Panabo City o diha sa Kibawi, Bukinon, o sa mga asa man maabot ang signal diha sa Kibawi, Bukinon. Ayun, so good morning kaninyong tanan. Ayun, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Kapalong, Talaingod, diri sa Tagum City, Santo Tomas. Ayun, so good morning kaninyong tanan. Sa itong mga tigpaminaw diri sa Carmen, Davao del Norte, o some parts sa Davao de Oro, mga higala. Ayun, so madunggan ta sa Maragusan, sa asa to, Sea of Clouds. Ayun, so good morning kanyang tanan. O some parts sa Davao Oriental and San Fernando, Bukidnon. Ayun, so good morning kanyang tanan. O diha sa Island Garden City of Samal. Ayun, so good morning kanyang tanan. O some parts sa Davao City, especially diha sa Kalinan, Davao City. Ayun, so madunggan ta diha sa Katalunan Pequeño. Ayun, so good morning kanyang tanan. Ayun, so manungan sa gusto mo,

0: Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. At ang oras may gala, alas 8:12 na. So, ito ang oras hatod ko ninyo sa Lydia and Tony Eatery and Lydia Parlor and Cosmetics. Ayan, sumakita lang sa Loyo sa Cesar Uno sa Daan Palengke diri sa Panabo City. Ayan, so good morning kang Mama Lydia Oribia o sa iyang mga staff diha. Good morning sa itong mga tigpaminaw karon diha. Dapit sa iyang mga kasilinganan diha sa Lydia and Tony Eatery. O ganing oras sa hatod ka ninyo sa Kuti sa Mistisa.
1: You make me smile, girl.
2: Balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

Ayan dito ang Kutis Mistisa, available na sa mga duol ninyo ng mga butika o available po diha sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon, available po diha sa mga duol ng mga butika sad. Pag available po diri sa Panabo City Manghigala. Kaya to ang Kutis Mistisa kay natay carrot papaya soap and glutathione. Ayun sa mga naay oily skin, mga uneven skins parihan ni Papa Kebs. Kay gikan og biyahe gigag pa last week og Bukidnon, grabe. Abot og panabuhan tod og malay-balay. Ayun so unexpected kaayo naka sunburn town si Papa Kebs Moraga afam. Ayun so man ang ginagamit ko may gala to ang Kutis Mistisa. Ayun so every purchase niyo diri sa Panabo City og Kutis Mistisa may gala. So natay free na 3ml na pahumota, sponsored by Kesa Fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot. Ayan, so gamit ang mga Kesa Fragrances na available siya sa pambabae and panlalaki. Ayan, so sakto kayo ni sa mga naay mga loved ones diha, pang daily use sa office. Ayan, so sa mga pang busted diha, basi di ay pagsimot si Muha. Ayan, so mabalik na si Muha. Ayan, so gamit ang mga Kesa Fragrances. Ayan, so sa mga gustong humot, available siya diri sa atong istasyon og dira sa Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so available dira manghigala. So pwede mo maadto diha. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Ulingan diri sa Panabo City. Ayan, so good morning kanyo tanan diha sa palengke manghigala diha sa mga wet market na to. Ayan, so sana all wet. Ayan mga hila, so amping-amping mo mga higala ha. So gabi-gabi, nag-ulan din sa Panabo City. So magtukar-tukar ato ang weather mga higala. Muna nga, magdala dyan mo extra sanina, payong and tubig mga higala. O pasensya, kay labi nag-traffic. Tingala na lang kapag uli ni mo, nagbaha ng unahan. Hindi nakatabok inyong sakyanan. Ayan, sa mga konting pasensya yung ugagkuhan mga konting tiis lang. Ayan, sa to mga motorista diha. Ayan, so amping-amping mga higala kung asa man mo karon mapa northbound and southbound. Ayan, so good morning kanyang tanan. Kung sa to mga driver karon na sweet lover. Ayan, so sana all sweet. Ayan, so sweet ba mo? Or sweet lang pag pag naayon nyo hang partner. Ayan, so muna ka, gusto mo sa gusto mo text. Ayan, so gusto mo text. Ayan, so text naman sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa ato ang diha sa terminal. Ayan, diri sa Panabo City o diha sa Tagum and Kibawi Bukidnon. Ayan, so good morning kanyang tanan. Good morning. Diha sa barbershop. Ayan, so kalimot ko kay wala mong ingalan pagtanaw na ako gahapon. Ayan, so good morning kanyang tanan. Uga sa ito ang mga ating paminaw diha sa JK Trading. Ayan, so kami na taon sila sa mga programa diri. Ayan, so good morning kanyang tanan. Good morning. Ayan, so sa to ang mga ating paminaw diha sa Bukidnon mga higala. Ayan, so ato ang Comfy Clean Laundry Haba na i-promo karon. Ayan, so sa 8 kilos, ayan, 120 per load. Ayan, sa Don Carlos Bukidnon, owned by Sir Peter Lagura. Ayan, Comfy Clean Laundry Hub, promo karon na bulan. Ayan, sa kung asan nyo makita ninyo sa mga magpa-laundry diha, labi na gipang tapulan o laba. Siyempre, kapoy maglaba biya kung labi na ka ng mga jeans or mga comforter. Ayan, so ato naman sa Comfy Clean Laundry Hub. Ayan, so iya lang sa Don Carlos Bukidnon, tapad sa 7-11. Ayun, so ilahang promo karon na bulan kay sa 8 kilos, ayun, 120 per load. Ayun, so good morning ka nga, Ma'am Jam. Ayun, so diha sa Kibawi Bukidnon. Ayun, so for sure ni si Ma'am Jam dito na nagpalabada ba? Lagan labo no ni mo, Ma'am. Pila ako, Ma'am, para ma 8 kilos siya. Ayun, so good morning sa itong mga tipaminaw diha sa Comfy Clean Laundry Hub. Ayun. So, dito sa to ang topic for today sa adlawng Martes mga higala. Ayan, so, gikan kang texter 3448. Papa Kev, si greet lang na ako si Papa Edsel. O sa mga naminaw dito sa mong balay na namahaw o ga bulad niya gisagulan o noodles. Ayaw! Salami nga na, eh. Ayaw! Ayan, so, gimingaw na, muraga 3 months ago pa ba siguro nakakaon ng Papa Kev sa bulad. Ayaw! Ayan, so, na may mga baligyan bulad niya or mato na lang huwag palingkihan eh. Mamalit tag bulad. Bawal magun magkaog bulad diri sa station kay syempre, you know, ang amoy magtuyok-tuyok diri.
Ayan, so pag day off na lang guro ni Papa Kebs, makikuan, makabulad. Ayan, so good morning kang Papa Edsel o sa mga naminaw diha. Ayan, so kaon lang mo diha, mga galaw, sa mga wala pa ikaon diha. Ayan, so atanawa ninyo na inyong kusina diha kung nabay mga bahaw. Sakto, bahaw, palit na lang kagsunan. Ayan, so mo na nga, kailangan tag-energy every morning. Kaya ginatawag siya break. Fast kay break ni mang fasting sa gabi. So, way labot tong mga nagbilar diha. Ayan, so kabulo mong ta tong mga bilar na every 12 noon or 12 midnight or kadlawon kusog kay namo kag pancit canton. Ayan, so muna ka sa gusto mo text. Ayan, so text naman sa 0912-175-1291. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Katalunan o sa Matina Pangi. Ayan, sa mga Lukagbo family. Ayan, so good morning kanino tanan. Good morning. Ayan, so to ang topic for today, mga higala. Ayan, so to ang mga tigpaminaw karon. Ayan, so unsay batasan sa tao nga dili gyud mawala bisag pila na katuig. Ano ba inana mga higala, no? Bisag pila ka bulan wa gyapon batasan di mawala gyapon. Anas mo na ko, unsay batasan sa tao nga dili gyud mawala bisag pila na katuig o ngano. Ayun, so text lang mo sa 0912-175-1291. Ayun, 0912-175-1291. Ayun, unsay batasan sa tao nga dili gyud mawala bisag pila na katuig. Ayun, so papakes basig ang kanang kamalita, papakes di na mawala, papakes. Kanang papakes sa mga lalaki, papakes, grabe kahanginon, papakes. Ay, no comment. Ayan, so yung higala. Ayan, so unsay batasan sa tao. Ayan, so kung nakasalumuha mo diha or nakamoy nakaila. Ayan, so unsay batasan sa tao nga dili gyud mawala bisag pila na katuig. Ayan, so og ngano. Ayan, so basi siguro inborn na siguro. Ayan, so text lang mo sa 0912-175-1291 and 0912-175-1291. Ayan, so pagbalik na to mga higala, ato ang pambasahon na to ang mga nag-text sa tuwang topic for today. Na unsay batasan sa tao nga dili gyud mawala bisag pila na katuig o ga ngano. Ayan, so good morning sa mga tuwang mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi. Bungan ayon sa mga tag sa koga unang awit gikan sa Owl City entitled Fireflies dili sa top radio hits sa Morning Edition. Kabarin yung DJ Papa Kev sa I'll Be Right Back.

0: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako si Letlet, 41 years old, o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako, akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumaga. Tingala ko nga nag-abot ako ang menstruation. Suratan ko kay, daghan dito kayong dugo, nagkayong nang gawas. Ingon ako ang friend, kaya ipakita man ako sa iyaha. Ingon siya nga, hala, anong manasya, mayuma. Pero karo, nawala na siya. Ito nga coffee, itong Mega Coffee, effective gid siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gyud kay gibati ganak akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo. Murag gid ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
6: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
7: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
8: Ako si Rizalyn Pifa Elden, 24 years old. Nagapuyo ko sa Cornell Jensen. Ako nagapamatuod niya ang Mega C Plus makatabang dyan sa ako. Musakit kalit akong hawa tungod siguro sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus napaminawan ako ni sa radyo busa gitistingan dyan na ako. Ayaw na mo pagduha-duha mo gasto sa gamay lang ang kantidad kay para dyan ni sa ato ang kalawasan.
6: Bago sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
0: Sa panahon karon ti Monday, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At tugstugan. Kakasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
2: Oh, no!
1: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
3: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Itong oras may gala alas 8:38 na. Pagkaling oras atod kaninyo sa Lydia and Tony 83 and Lydia Parlor and Cosmetics na makitaan lang dihara sa Luyo sa Cesar Ono sa daan palingkid diri sa Panabo City. Ayon sa mga gusto nga mukaon, pamahaw and paniud to ayon. So adto na mo sa Lydia and Tony 83 and Lydia Parlor and Cosmetics. Ayon, so good morning ka Mama Lydia Oribia ug sayang mga staff diha. Uga sa itong mga tigpaminaw karon o kaning programa hatod kaninyo sa mga produkto sa JKS Marketing. Ayan, so available ato ang mga produkto sa JKS Marketing sa mga dool ninyo ng mga butika diha sa Bukidnon. Uga available po diri sa atong istasyon sa Panabo City. Ayan, so available ato ang Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee Mahigala. Ayan, so mga nangita uga Terra Max. Ayan, so wala pa tayo available na Terra Max diri mga higala. Ayan, so sa mga kwan diha, sa mga mister diha na pag-abot sa balay, magtalik danay. Ayan, so available na diha sa Bukidnon mga higala, available po diri sa atong istasyon. Ito ang Hagonoy Liniment Oil. Available na siya diri sa ato ang istasyon and dira sa Kibawi, Bukidnon. Ayon sa ito mga higala, nangita o haplas na tay pocket size sa ato ang Hagonoy Liniment Oil. Ayan, so sa mga hilig o biyahe diha, dili ganahan mo dalag-dalag dagko na bag. Ayan, so sakto ni kanya ito ang Hagonoy Liniment Oil. Kaya sakto kanya siya kay pocket size na ni mga higala, pwede na ibutang sa bulsa or sa mga gagmay na bag. Ayan, so kamit na mo Liniment Oil, Hagonoy Liniment Oil. Huwag sa ito ang mga ating paminaw diha, huwag sa ito ang nangita o MLH Capsule. Ayan, so available na po diha sa ito ang istasyon. Ayan, so good morning kang sa mga tiggamit diha o MLH Capsule. Labi diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so pangitala ninyo si Ma'am Jam diha. Huwag pwede mo mong magbisita sa ito ang istasyon mga higala diha sa Kibawi, Bukidnon. Huwag available po diha sa ato istasyon sa Panabo City. Og sa to ang mga tigpaminaw ng ita og mga produkto ni Nong Lading. Ayun, so available na diri sa tong istasyon ato ang mga produkto ni Nong Lading mga higala. So, sa mga nangita og mga produkto, narami sa Bongkawel Street, Barangay Santo Niño. Ayun, so kilid lang mi sa PCIN mga higala sa second floor sa A Square Building. Nya pawala mga higala, so dai doorbell dira para matagad mo sa sulod either ako or si Ma'am Rose. Ayan, so sa mga nangita, ayan, so murag gamay lang stock na diri mga igala. Ayan, so sa mga walay available sa mga butika, ayan, so pwede mo maadto diri sa atong istasyon. Pag ato ang sabon mga igala, ato ang Cutis Mistisa. Ayan, so sa mga gusto mo gamit ang Cutis Mistisa mga igala, natay carrot papaya soap and glutathione. Ayan, so mga gustong muhamis ang pamanit na ay oily skin, acne, labi na ganang mga kwan diha mga higala, kanang mga acne ng gagmay patubuay na. Ayan, so sakto kinito ang Cutis Mistisa o parisan lang dahin mo o kaysa fragrances. Ayan, so syempre humot ka, lami ang pamanit niya, humot. Ayan, so gamit mo kaysa fragrances. Ayan, so dito sa tuwang topic for today. Ayan, so good morning usab sa tuwang mga ating paminaw sa 96.1 Infinite Radio. Huwag madunggan sa bta sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kanyo tanan. Kanyang pa ninyong DJ Matag Buntag. Si DJ Papa Kebs ang nagsasabing bahala gulay kung mabas na ay kwarta. Ayan, so kwarta-kwarta sa tani ha. Ayan, so dito sa tuwang topic for today, ang unsay batasan sa taong nga dili gyud mawala bisag pila na katuig ug ngano. Ayan, sa mga gustong mohabol og text, ayan, so text lang mo sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so unsay batasan sa tao nga dili gyud mawala bisag pila na katuig. Ayan, so dito sa una ng text, gikan kang text area 3465. Ayan, sa so tanan din basahon to nime. Good morning sa mga Papa Kebs. Ang batasan sa tao nga dili jud mawala kanang pagkahimantayon, dili jud na mawala magsakit ilang mata labi nag makita nila na mosenso na ilang silingan pagka na lang jud. Of di mo na tanan mawala jud na sa mga batasan sa tao mangala ang magpahimantayon. Kung ikaw naglambo ka na nakay mga sama nakay mga luho diha or nakay naapalit sa imo hang paningkamot, so medyo na mawala ng pagkahimantayon. First na nila yung basig nang nagkuan ni ba nang illegal ni ba manang kasagaran sa mga tao di sila gusto na mulambo ka or dili sila gusto na malabuan sila. Ayan, so dito ang texter 8803. Good morning si mga DJ o sa to ang mga Tig Paminaw. Ayan, so good morning si mga texter. Ang batasan sa tao nga dili mawala ka nang magsigi ingon nga ugma na lang na nako buhaton or ugma na nako bayran. Ambot na lang yun dili mahuman ang ugma, Papa Kebs. Sigurit lang nako si Uncle Ryan na naminaw diri sa balay. Ayan, so good morning si mga Uncle Ryan. Ayan, sa to ang texter taon mga higala. Ingon pa siya na sige ingon na, na ugma na lang buhaton or ugma na lang bayran. Manang di dyan na ito na mawala dyan sa batasan sa tao. Siguro ipit lang nyo siya taga-adlaw. Dyan na mawala ng ugma na lang na bayran. Ugma na lang buhaton. Pabitaw deadline. Ayan, so pag inana mga higala, ayan, so pangalot na lang dyan ka. Ayan, so gikan ka texter 7477. Good morning sa mga DJ. Ang batasan sa tao na dili mawala ang kasuyaon. Unsa inasa imuha gusto po nila naapod sa ila. Si Mary Jane Anyos ni Papa Kebs ng Santo Tomas. Ayan, so good morning sa imuha Mary Jane Anyos all the way from Santo Tomas. Ingon pa siya din na ang kasuyaon. Unsa inasa imuha gusto po nila pod sa ilaha. Palagi nang lisod kay mahigala pag mulambo ka kay dapat kung naakay saba naba kay nakapalit og sakyanan dapat napud sila sakyanan kay kung wala sila inana pod ayon so naguroy mga sa mga storya-storya dili pa na mawala mahigala kay syempre maigo ilang ego na ay dati pobre man sila pero ako na absent lagi ko nila ni mana mga higala na di dyan na mawala ng pagkasuyaon. Ayun, gikan kang 5514. Kanaka na siguro ang sige panghilabot sa uban kinabuhi. Ayan, so good morning kang 5514. Ayun, so tama po mga higala na no? Sige panghilabot sa uban sa kinabuhi. Siguro, I don't know kung ang ilang kinabuhi kay perfect na. Na-board na sila sa sobra ka-perfect. Ayan, so manghilabot na lang sa ubang tao na kinabuhi. Bisag walay abot, bisag walay ka nang labot sa family matters or family problem, musabay dyan. Ayan, so good morning sa to mga tigpaminaw diha sa Toda Tricycle o kang Sir Jojo Tampos. Ayan, sa to mga tigpaminaw diha sa Carmen. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Good morning! Ayan, so sa to mga tigpaminaw sa mga gustong mohabol og text, sa to mga topic for today, unsay batasan sa tao. Nga dili gyud mawala bisag pila na katuig og ngano. Ayan, so pwede mo matext sa itong hotline number sa 0912-175-1291 o good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa J Glass and Dance Cafe and Agrivi Store. Ayun, so good morning kayo tanan. So every time biyahe, magbaktas is papakage. Balang ipundo na akong motor kay mahal ng gas ni tubo na pagpiso. Baktas-baktas lang siya si Papa Kev. Pundo sa to si Liam akong motor. Ayan. So every time mag-baktas ko, madunggan tao ng mga uban pang programa dari sa to station. Ayan. So thank you kayo sa mga ito ang mga ating paminaw. Labi diha sa San Vicente. Ayan. So diha sa gasolina sa San Vicente. Ayan. So good morning kayo ninyong tanan. Good morning! Ayan. So ito na yung isa ako naglaras ni basa ni nag-text, be. Aha. Ayan, so dilita ang texter 8344. Good morning sa mga DJ. Og sa ko ang kauban diri sa balay. Ayan, so good morning. Ay, so, may ingon diri yung singalan. Kasi ang batasan sa tao nga dili mawala, DJ, ka na ganing. So goon ni mo, magsigi lang ingon og unya na hangtod malimtan na lang. Shoutout ko sa ko ang mga igsoon na grabe katapulan. So tama, may gala na masigirag unya or sa ba mga anak ninyo sigirag unya. Kay syempre ato ang mga kabatan-unan, busy kayo og cellphone pag di ma-replyan sa dili ma-replyan ang uya mga pila ka minutes. Mga kwana yun, mga away da yun, dugay man ka mo reply basig nag-chat ka sa lain. Ayan, so mo nang ato ang mga kabatan-uran doon, sigirag unya na tapoy uban pod na kung kuno nimo. Sige, sugo, tumana niya kung sugo, palitan siya kag milk tea. Automatic, ay. Automatic dayon na. Kuwan na yung lihok dayon. Ayan, so dito sa kan-uban texter, good morning si Muha, sir. Ayan, so good morning si Bud Muha, sir. Sige, sir, nako ani. So good morning si Muha, sir. Ang batasan sa tao nga dili jud mawala bisag tiguwang na ang pagka marites jud. Tanan jud mahibawan, matingala na lang ta, abtik kayo, taas kayo ang radar. Siyempre, inana jud ang mga marites jud. Kung na kay mga problema or na kay mga kasagaran mo sa mga tao na kung na mga problema or usabay mga kwan, so marites sila una mo dool. Eh, wa pa gani nabot ang senaryo, kabalo na sila unsay mahitabo. Shout out sa toa mga marites diha na nagatang-atang diha sa poste, sa gawas, sa balay. Ulat na lang mag-recruit diha, magtapok-tapok diha. Magladala og kanang silhig tokog. Ayan, so dito sa uban pa nag-text. Ang batasan sa tao nga dili mawala ka na ganing sugoon gyapon nimo Papa Kebs niya hangtod hapon na lang dili gyapon niya tumanon. Ayan, sa tama po na yung ganina sa texter na to na sugoon unya-unya na. Naigo man si Papa Kebs sa unang panahon. Ayan, so the texter na 9743. Good morning si Muha DJ. I-greet lang nako si Mama Pansang. Oga, anak nako na si Prince. Good morning si Muha Mahal. Ayan, so good morning si Muha texter. Og sayahang Mama Pansang. And siyang anak na si Prince. Ayan, so good morning Mahal. Ayan, so sana online Mahal. Ayan, so dito sa last nag-text. Good morning si Muha DJ. Dili lang ko mo comment ana imo hang topic Papa Kebs. Oy, kay wala man kuy batas. Ayan, so ikaw ha. Ayan, so ako ang maingon ani na Papa Kebs, unsa may batasan sa tao nga dili gud mawala bisag pila na katuig. Ayan, so siguro pagka kwan siguro may galap, may personal opinion sa toa nga topic for today. Batasan na dili yun mawala bisag pila lang katuig. Ang pagka curious or himantayon. Siyempre, kita mga tao manghigala. So naman yun na sa toa nga human behavior. Sana all human behavior. Na curious ta sa uman mga butang and mahimantay ta. Ayan. So dili mo yun na mawala sa katuig ng isa ka himantayon. Pero kana pagka marites, ayan, so bisag dili ni mo choice, ang marites gyapon ang modol si Muha. Dili siya inborn, pero mura siya kanang mura siya og kanang plek ba plague ba or virus na bisag wa kanimo kanon hindi ka ganahan mo mo kwan mo kwan gyapon si muha muduol siguro mangyala pa nga curiosity sa katao ga himantayon ayan so di yun na mawala yun bisan pag pila pa nakatuig kung nilambo na ka or what himantayon mangyapon ka na hala si Kwan mula ito, siyempre, makasuruya ko mga tiguwa mo. Yung siya, hala, si Kwan to ba, nana, anak ni bla bla bla, buntis to ito, di ko matuwa ba, kay di man to nagagawa sa balay. Ayan, so, kita po mismo, curious po na kung buntis bar dili. Muna nga, ito, gina-search na to sa Facebook, kung buntis bar dili. Muna nga, di dyan mawala ang curiosity sa isa katao. Ayan. Sa ko lang ha, personally ha. Amot lang sa inyo ha, mga higala. Ayan, so itong oras mga higala, alas 8:51 na. Ayan, so salamat kasi ito ang mga tigpaminaw. So ay mo kalimot mga higala, ang mga produkto sa JQ's Marketing at ang Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee mga higala, available sa mga piling mga butika diha sa Bukidnon o available po diha sa atong istasyon o available po diri sa atong istasyon sa Panabo City ato ang Kutis Mistisa ato ang Kesa Fragrances ayan so available po diha sa atong istasyon mahigala diha sa Kibawi Bukidnon ayan so pangitala niyo si Sir Kelvin and si Sir Paeng ayan so good morning kayo tanan I hope na maplastar na diha para makatingog na si Sir Paeng aug si Sir Kelvin and si Ma'am Jam ayan so puhon-puhon madunggan ninyo puhon-puhon mahigala kaya nama pa yung mga gipang asikaso dito sa Kibawi Bukidnon ayan so muraga every kadlawan ito na si Sir Paeng pag mailan ninyo na pag mamukaw na na taga kadlawan ni Sir Paeng oga sa itong mga produkto diri sa ito ang istasyon mahigala ito ang Emelite Capsule oga ito ang mga produkto ni Nong Lading eh so sa mga gustong magpa-advertise mahigala so isingit na lang nako ni kay napamantay oras ayun sa mga gustong mag-advertise magpa-add diri sa ito ang istasyon sa Light FM Infinite and Kibawi ayun so pwede mo mag-message sa ito ang official Facebook page or i-text lang ni na number sa 0915-1832-456 ayun 0915-1832-456 ayun so, sa mga gustong magpa-radio ad mga higala mapa-herbal man na magpa-business man na or unsa ba imong ipa-plug sa kahanginan ayun so welcome mo dere sa atong istasyon oga willing me mo tabang sa inyo ha mga higala ayun so pwede mo mag-text sa atong hotline number sa 0915 ayun ayun sa hotline ayun 0915-1832-456 ayan so diha mo mag-text or pwede po mo mag-message sa tuwang official Facebook page at tuwang 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM Panabo City ayan so unang si Papa Kev sa willing po na mutabang kaninyo mahingala kung sa ba radio ad ba program sponsor ba kay si Papa Kev kay by kung siguro by July ayan so ato nag surigaw si Papa Kebs kay na ay conference sa mga dito ayan sa so, kapo to kay pagka last day kwan daw tabok dog siyargaw sana all si Papa Kebs kakita na ni mga afam ni si Papa Kebs dito na mga girls dito ayan so thank you isa sa mga naminaw sa 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan so thank you kay sa to ang mga management, sa to ang mga staff, mga co-DJ, mga technical team, mga IT staff na to mga higala ato ang mga newscaster and news anchor. Ug soon madunggan ninyo uban pa mga DJ mga higala. So soon mga higala, so mo kwan lang may mo introduce lang mix sa kahanginan sa mga umaabot pa na mga adlaw mga higala. Ayan so thank you kay mga higala. So ay mo kalimot unya ang mga programa ni Nong Lading, Katito Val ug kang DJ Tekla unya sa Infinite Rock and sa Night Express with the DJ Arian sa public opinion ni Sir George Ogunya sa ating sumbong mo sa barangay alas 12 hangtod alas 1 with Sir Mario and Sir Kaloy. Ayan so thank you sa nan mga higala. So ugma na ba tama uban same time same station. So ay mo kalimot mahigala pamaho taon mo mahigala para kusgan pag-abot sa trabaho. Ayan, so salamat isa nan. So kinilang inyo ang Papa Tagabuntag, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Sa programa nga Top Radio Hits sa Morning Edition, bye-bye, God bless, and Happy Tuesday to everyone.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Just see, vitamin C plus zinc.
6: Ah, good evening, nung lading ni?
7: Yes, sir, nung lading. Kasi nga lang na to, sir.
6: Ah, chief ko ni, sir, si Diyos Kuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
7: At taga-diplahan. Unsa itong testimonies product, sir?
6: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
7: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy, unsa ito yung gibati sa una?
6: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo sumas ko, ang akong kong. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
7: Mm-hmm.
6: Ako isulayan. Isulayan akong Power 10 o Jassy.
7: Mm-hmm.
6: Alamit, lindot kayo akong pamati. Karoon muna nga akong karoon nga testimony sa inyong pagkanduta dyan sa Power 10 o Jassy. Wala nila yung pangtambal akong okay na kayo akong lawas. Diyos kuro di hilo, taga-diplahan, sir.
4: Power 10 Probio Capsule.
5: Jassy, vitamin C plus zinc.
8: Jassy!
9: Oy, Mare, asa man ka paingon?
10: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
9: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
10: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
9: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabos City.
11: Starts working like Miley.
12: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
0: high, we were so. You're tuned in to the best, the frequency
13: 90.9,
0: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Clara, 52 ang edad. Galis og good drive kong gabi tungod kay sulawan gud ko sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana jud daw kung may katarata. Gisulayan nako ang I Care Gold ug I Care Drops. Usa ka buwan akong gagamit og Mindot Gaysia. Magadad na ko og tarong sa gabi. Magabasa na pud ko og gagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold ug I Care Drops.
2: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we were so
7: okay. Ay, kasakit. Ay, ay, okay. Ah, kasakit. Ay.
8: Nausa mang katay. Nga nagkita naman ka sa saog.
7: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
9: Ayaw pag-antos mo sa kitay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
8: Unsa man na?
9: Nong Laring Essential Oil.
8: Nong Laring Essential Oil?
9: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
10: Introducing K's Fragrances. Para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
11: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
12: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, o uman pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable o reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Sa kayuhan. Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
2: Adlaw, ako di Ice Dilalin Heken lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usa jud ko mo testimony kung unsa kanindot si Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usa ni ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya apil kalintura nagdungan. Baba jud ko immune system mo nang nabughat ko pero nailan ako si ML8 ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas ug naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day buntag ug gabii. After 2 days grabe kapaspas nakarecover dayon akong lawas ug dali ra jud ko nulian. Dakong pasalamat ako kay ML8 malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra gid ko nulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na nga kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayaw kalimot pagsulay sa ML8 malunggay with Luyang Dilaw. 100% natural, walay halong kemikal.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, usa ka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert!
5: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase o superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw o matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Maong akong naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. iCare Gold ang mas gipakusog nga iCare Capsule sa parihong presyo. iCare Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
4: Health! Health! Health! Alert!
6: iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare Capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pagpatak sa mata.
5: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa iCare Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. iCare Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. iCare Drops, ug para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga iCare pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops. Og labi na gyud ang iCare Drops, hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
7: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Kung nakaayo ang hubag, punya dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay iCare nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa iCare.
6: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
8: You're tuned in to the best, the frequency
9: 90.9,
8: the station
10: Radyo Kalusugan,
8: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Yok langit, kasangga mo ang langit.
1: Padayon nato yung guntan mga pinangga kay maton nata sa about sa digestive system nato. Og di nato mahuman karon aton tibawason og ma. So ato yung guntan gamay kaning gitawag nato breathing, no? Ang breathing mga pinangga ang kaning gitawag nato respiration or paginhawa kuan siya kanang nagavari kanang matud pa nagausab-usab. Indirect creation mga pinangga with the frequency sa atong gitawag og pulse. Pero ang normal di ay nga breathing sa tao per minute is 16 to 18 times. Hala, sulayan lang nyo nga in 1 minute kapila mo magkuan maginhawa. Oh, tanaw ninyo ha. Kay kung medyo naiuban nga ginaapas nilang ilang ginawa, alam mo sobra nag 18, so naay problema. Okay? Basta ang normal breathing mga pinangga per minute 16 to 18 times. Ala samtang naminaw mo karon sa itong programa, ala sulay daw ninyo ginawa pinangga kumpila ang inyong ginaabot, ha? Anya mo kalimot kayo niya atong tagaag pagtagad ang inyong pangutana. Onya dayon sa itong mga pinangga nga tigpaminaw. Kanipong breathing mo reduce po ni siya. Ma-adjust ni siya mga pinangga pag matulog na. Pag matulog gani ka, medyo mo hinay. Pero kita po kag natulog, ano, sa may natulog, mura naman daw ni nag-practice o pagkamatay, kaya tagsa naman mo ginawa. Labi na pinanggag masakiton. Okay, so mga pinanggag, kato mga tao nga kanabitang shallow, no, or lisod, or luyahon, ang ilang itaw shallow breathing mga pinanggag, muna sila nga mga kuan ni siya kanang but pasabot ng iyang diaphragm maglisod pagdala o kanang paglihok mga pinangga mo na nga maglisod sa ginhawa.
0: Kayo lagi kasangga mo ang langit.
1: Okay, so mo ni mga pinangga inyong kuan na nga ang gitawag po na to o kuan kanang mahitabo usahay nga dunay kanang ang iyang breath usahay mo stop bitaw or kanang mura bitaw mo hold yang breathing ba, no, mga pinangga ilahan na siya nga

0: kuan na mga pinangga kay kuan na siya under nervous tension. Oh, under nervous tension pinangga basta sige panugab. O niya matod pa kuan mga pinangga kanang doon na siya but pasabot kanang method of kanang forcing para ma-full ang iyang gitawag og breathing. Mo na nang manugab di ay. Okay, so kuanday ni siya kanang matod pa mga pinangga nga hala i-correct ang inyong gitawag og breathing kay kana dakog ikatabang. Pero usahay pinangga ang cause kuno sa gitawag natog difficult kanang inspiration kaduro na kuno'y obstruction di na sayahang larynx or sayang nasal passage. Amo na nga mo dili normal na iban nga di kabot disisay sala. So layig ihap din ha. Okay. So kung ang tao kuno maglisod kuno ginhawa mga pinangga kuan ang trouble kuno pinangga din na sayang gitawag og bronchial tubes or nagdilate ang condition sayang gitawag og air vesicles sayang gitawag og baga. Okay, katong dunay problema silang nipol. Ala sige ug matlampangga kay magisugot ta karon about anatomy and physiology.
1: Ay, skabudlay ning kinabuhian ni.
2: Daun sa kamare, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
1: Nawad ano man ko pag-asa pre? Kaning mga gipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik na ko pa-check up ug klase-klaseng tambal na ang akong gipang inom. Wala man gihapon kong mauli eh.
2: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
1: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
1: Aduna ka ba'y gidaladalang balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
3: Serbisyo publiko.
1: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
4: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
5: Nasubukan niyo na ba? Ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up. Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
6: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
7: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
8: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa

0: Round Floor Travelers Inn, Crossing Matinak Pangin. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, naamay mutang sa Conferencial Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
1: Doc Lagi, Servisyo Publiko.
2: Okay, so mga pinangga, rin na po ta, sisigutan na itong Bitter Gourd. Kabalo mo kung saan yung bitter gourd, mga pinanggas Bisaya, gitawag ni Kalia. Sa Tagalog, Paampalaya. Naunin siya mga pinangga. Sa ato mga Bisaya, natin gitawag o kanang native nga palya or kanang wild nga palya. Itong gagmay dahon ba? Ako ganahan pa ito, bakit pait kay ito. No? Pero mga pinangga, bisag dili udlot ha, basta dahon sa palya. Sabi ninyo mga pinangga, the best day na siya nga kanang pugun bitaw ni mo iyang duga. Mulugkun daw niya, pugun ng duga o pwede nyo i-blender. Daghan naman tang yaman doon niya, mga high-tech, isang kubre na may blender. Ay, blender ron pinangga, ha? Ang isa kabaso nga duga sa dahon sa palya pinangga, musulbad sa gitawag na itong constipation. Nindot nga pang detox na binagdiabetison ka o niya napagyo ka skin diseases na kay tumor o cancer. Isa ka baso nga duga sa palya, buntag mga pinangga inumon. Kay few minutes makalibang ka. Pagkahapon na po, inom na po ka. Mga pinangga ha, katabang yun ka ayon. No? O niya, katong mga infant, pure duga sa palya, dukduka lang kay dropper lang muna sila. Labi nagbagko ka na newborn baby ba? Bagong gi anak. Pinangga usa ka dropper sa palya, imo siyang i-drop. Ay mo kagool ng bata, di man na mo pilig lami. Wala pa na sila identity mga pinangga lasa. Pure duga pinangga, resulta na kalibang mga labi na itong mga nakainom og tubig. Dito stiyan o sayang nainom dito mga pinangga. Ay, mo na inindot kay libang na sa bata. Mga ubuon, hubakon. Ng mga bata, ipainom na, ipanglibang ra ng mga plema, mga pangga. Okay, so muna'y good news sa bitaw na itong duga at dahon sa palya.
1: Doc Lagi Health Patrol!
3: Okay, so arita karong pinangga sa kadaghanan, giyod nga kanang sikreto sa gitawag na itong kanang hinungdan sa sakit. No, matod pa mga pinangga nga kining sakit ba nga constipation. Kung sa'y pasabot aning constipation, ay uban mo yung tubulon. Isa po na. Ang constipation yun, dili regular ang kalibang. So, pangutan na, kapila mo na ang regular na kalibang. So, ang regular na kalibang pinangga is 2 to 3 times a day. Kanang malibang nga once a day, kulang kay na. Labi na yun o wa a day. Di ba? So, pertig yung kulang nga. Okay, so mga pinangga ang buhaton anak ninyo. No, avoid yun mo sa kanang gitawag na to. Kanang siging kaon magsigig inom, avoid pinangga. Nya kana po atong pagkaon ba nga kanang daghan bitaw kay siya kanang starch, no? Muna bawal pinangga nang nay mga harina ha. Pan, biscuit, noodles, kanang mga made of white flour. Bawal pinangga kay mag-sticky sa tinae. Plus, pero pwede mo magkaon ka itong mga wheat bread. Then sunod ka itong mga pagkain nga kanang malagkit, no? Sa manang sticky rice. Suman, biko, ana, apil na mga putong kutsinta, sa padiya pinangga, mga palitaw, no? Kana pinangga, dili advisable, kalamay, kana mga pinangga, kay mo ko, tribute kinag constipation. Then, ang katungban nga grabe ng constipation, tamot na 3 days, mabot pinanggag 1 week, 2 weeks, di kalibang, mag-total vegetarian yun mo ha. Kaya ang karni manggot, tag 3 days na bago mo gawas imuntian, unya madugay pinangga ukan na pagkaon nimo karne tag 5 days unya og di man din siya kagawas within 24 hours ang atong kinaon mo nang gitawag nag mag auto intoxication. So unsa nang auto intoxication is self poisoning. Mo nang kasagaran di kalibang maglabad ang ulo, init ang ulo, arborito ang ulo, sapoton kay mga pinangga, no? Oh, murag nabitin kung sa babae pa. Mo na pinangga, resulta na sa gitag na to, constipation. So, sa ibuhaton nyo din, mahitabo ra ba na, pag grabe na imong constipation, mag-prolapse ang imong tinae, kay mapundo man ang tae, di mo yut-yut ang imong tinae. Mo nang sa mga babae, giingon sa karaan, nga muus-us ang matres. Oh, kay maipit man tos tinae, muun-un man, mo nang mag-dysmenorrhea, amenorrhea, onya ama og mabuntis magaling maglisod na sila pinangga og kabuntis basta dysmenoryahon. So buhaton ana nimo pinangga nindot kada kaon na kay utmil nya kan nang giingon last kantang balang hoy gabi saging kamuti ang among pagkaon, di ba? Amo ni dapat pinangga kay mga taas yag fiber. Oh, onya ang buhaton mag-cleansing ka. Pero mga pinanga, pagtaas og fiber ang imong ginakaon, musugot kag sa dili, palibangon jud ka na 2 to 3 times a day. Ang problema kay less mag-fiber ang gikaon mo, nang hinay ang libang. Okay, so ang sunod ani mga pinanga, mag-inom na yung kag pwede ka mag-pure gata. Pure gata, pero kabuhion ka. Mga pinanga, ato na ka sa ampalaya. Pure duga sa ampalaya, tagtunga sa baso ni. Tungas basong gata, tungas basong ampalaya. Muna ay pilihan ha. Nya mo yung ano ba, wala kami lubido kaya mami kaguran. Ay palit na lang mo pinanga o virgin coco oil or olive oil. Okay, tagtunga gapos baso. Ino muna ni mo pinanga kalasay sa hapon. Taod-taod na na, batiyon ka, makalibang ka. O nya, inom na po kaana pagkalas utsus buntag. Ay pagkaon nya na po na na pinanga, batiyon na po kagkalibangon. No? Basta timan iha, ang constipation is the mother of all diseases. Okay, so muna mga pinangga, o kailaon tamog yakon, labi na sa mga taga-bukid nun, katong Korean niya, magsigi mo kaon ato 1 kilo every meal. Grabe yun to siya pinangga mag-detoxify. O niya, pag hinay yun mo malibang, kada kaon, naagyun mo'y buungon. Kaya ang buungon pinangga, grabe. Gawas nga diuretic pinangga, makabuylo pa siya pinangga o magpalibang. Pero mato mo clinic, natay mga lami kay nga juice inumon para makalibang, naputay kolonti nga imong lagaon. So duawan nyo ang clinic pinangga, pagabil mo dito o cleansing program, unya hinuton ang inyong puston aron dili na maipit mga pinangga ng inyong mga matres, mga babae, ha? Okay, ang hinungdan na na constipation.
1: Kay Dok Langit, kasanggamo ang langit.
3: Okay, so mga pinangga, mamaning kadaghan ang problema gud sa mga tao sa pagkakaroon ha. Cholesterol, uric acid, acidity. Mamaning kadaghan ang pinangga, magbalik-balik yun. Okay, so pinangga, importante kay matanggal ng gitawag na tug acidity kay. Muna hinungdan sa tanang na ay problema sa tiyan. Na kay katong mag-ferment, magsikaslo man tiyan, magsigig hila man tiyan, hantod, kabuhion sa Bisaya. Wala man niya sa ilahang kuhaan ka ng medical term sa medical doctor, no? Sa ato rin sa Bisaya ng kabuhi. Kita rin po yung nakasabutan ng mga nakaagig kabuhi. Unya, mga pinangga, hantod, mahulog na siyang ulcer. Okay, mga gas-gas naman ang imong stomach wall. Nya, dipindig asay iyahang naay samad mo nang naay ngalan ang ulcer. Kay kanang word nga ulcer, samad man na. So mo nang doon na iuban, doon ay judinum ulcer. Kay sa yaman judinum, unya ang uban na ay gitawag na itong peptic ulcer. Muhabdus ang kutukuto, unya, mutubag nga magsakit ang likod, itong atungas likod, may yung kag-aray. Unya, nga ay gitawag na itong gastritis. Napoy gastroenteritis. Unya, madugay ra ba aning ulcer? Mapuyan rabag bakterya. O, ang bakterya, gitawag na siya H. pylori bakterya. So, mo ano yung pinangga, ha? Ang unang hinungdan, ane, kanimig yung mga pagkaon nga na asukar. No, na asukar, mga pinangga. Kamu na hunahuna, unsa lang na asukar. Apil na ang gatas din, ha? Kaya na magun na klarong asukar. Then sunod, kanang naay suka. Oh, mga fermented ba? Oh, suka, pinanga o kanang inom. Apil na ng mga siyabog, mariwana, ano, basta tanang sakit, apil na. Okay, so muna mga pinanga, then ikatuluan eh, kaning magsigig lipas oras kaon. Kanang pamahaw, importante makakaunta. Gabi ita ang di pwedeng dili mo kaon. Pamahaw, paniudto niya on time. Kaya bisag di ka mo kaubawal mga pinanga o niya, mulipas kag oras kaon, mag-asin man yung tiyan. Muna pinanga o niya, kana pong magkaon bitaw nga nasuko, naglagot, sigig Facebook, sigig TV, kanang naay mo istorbo ba sa imong utok? Sa imong huna-huna, labi nagmaglagot ka. Akana, grabe gina mo, saka yun ang asid, anak, mga pinanga. Mabitaw nang gitambag sa kadaghanan nga, eat cheerfully. O niya, eat on time. Anak, mga pinanga, ha? Then, isa po nga, grabing makaulser, kanang magsigig kaon nga nagadrink o water, dapat, avoid drinking with meals. Kung gusto ka mag-inom 20 minutes before mo kaon, allowed. While nagkaon, wala ginang mga sabaw nga, paminaw mo mga pakibahog, pakisabaw. O bawal ng mga binaso nga mga sabaw. No, nya siging kaon, siging inom og gata, siging inom og kape, bawal na oy. Mao man maka-acids tiyan. So ang buhaton na nimo pinanga, humagkaon 30 minutes after, pwede na kang mag-inom. Okay? Basta ka itong mga healthy, ha? Okay, unsay dapat kaunon sa mga ulceron? Naagin ng kapayas. Kumahi mo pinanga pag ulceron, magabiin mo ni mong kaon, kamote, niya, kada kaon nagi oatmeal. Pamahaw, paninto, panihapon. Then, pag panihapon, parisan na ni mong kapayas, singkamas, apple. Mamana sila'y kusog mo tanggal pinanggang asin. Manay kusog magtanggal ka asin, ha? Niya ayaw yun ihalo o gulay ang prutas kay grabe yun na ka-acidic, maka-acid sa tiyan. Okay, so unsay imuhang gitawag og treatment mga pinanga. Okay, sa oatmeal, bisag unsa nga brand ha. Unsay treatment, pinakasimple lang. Sa clinic na aman natay cleansing process, unya nata dito yung 7-7 herbal tea. Kani o, mga kahoy-kahoy mga pinanga nga pinubre ha. Sa karaang gitawag himugat niya. Inigbukal ani ang tubig mga pinanga, imo nang timplahan og mais nga coffee. So sa clinic naami dito gitawag og 16-in-1. Mais ni siya mga pinanga nga kape. Unya gihaluan ni siya og ang gihimo ana nay mais nga kape na ay black rice, na ay red rice, na ay pulled pork corn. Gihalo niya, dayon gihaluan na siya mga pinanga og mga napulo ka klase mga pinanga nga herbal. Muna gitawag og 16, although na ni kinugay og kanang maskubado og coco sugar ha. Okay, then ang imong mga juices nini singkamas, haluon nimo nang singkamas, apple nya, butangan sa gripulyo og patatas. Kana pinanga i-combine gina sila, then himo kag 1 liter nga juice. Then inumon nimo 1 glass every 1 hour sa morning, 1 liter. Umagpaniod to, another 1 liter pa ingon sa hapon. Pag maglain ang kuto-kuto, kuha lang kag init tubig, ibutang sa butilya, iduot lang ginaadri sa imong kuto-kuto. Anak tiyan ha, kay mukabuhi man eh. Anak lang kasimple lang ka sa mga taong mga naay ulcer o gayo kalimot at to clinic pagabil sa tuang cleansing program.
1: Doc Lagi Health Patrol.
4: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
5: Naunsa ka mare? Kalawang pagod sa imong gininhawaan?
4: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa eh. Kaning mga dupang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
5: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
4: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
5: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mari. Aniya o?
4: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
6: Serbisyo publiko.
4: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa syudad sa Davao. ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
0: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
6: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayo-op, cyst, goiter, lymphoma, trihuma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawi na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibong-libong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapbus sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder hinimo gikan sa blomera, gunsay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder, perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
7: Ang bata, normal nga mo experience ug ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangosteen, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab gini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
8: 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines ug kadpasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan ug iba na ba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani adto sa mga katigulangan ug karon ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems ug UTI, panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar ug uric acid. Amping ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
9: Ania na ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghablos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis o pagpunga-punga. Ania na. Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
10: Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
9: Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder Product. Maayos at gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia o gavil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
10: Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
9: Masaligan o epektibo.
7: Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
1: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit. Doc Lagit, servisyong medikal.
11: Okay, Sir Bern, kuan ni siya, yung pag-usapan natin about anatomy and physiology. So,
12: yes,
11: doc. May define mo kung ano yung anatomy, ano yung physiology para pakinabang doon sa mga nakikinig sa atin, no? Labi na sa wala pakabalo mga pinangga. So, anatomy means
12: actually anatomy kung ano natin mga igsuon. Ito yung pag-aaral nato sa ating body o sa lawas. Kana mga body parts nato, no? Gikan sa ulo hangtod sa ubos, no?
11: Ah, sa tiil.
12: So, ang physiology po, ito naman po yung action. Kung paano po gumagana ang body parts nato.
11: Okay, so anatomy meaning mga pinangga sa unsang naporma siya. Ang iyahang gitawag sa unsang naporma pinangga meaning ka nga namang goy mga tao nga ano man nga nakoy buhok ano man nakoy mata ano nga ay nakoy kilay no so oo then karon usahay magod makaingon ta den ang gitawag na tog physiology yang function
12: Dok.
11: Kasi ngayon alam mo bakit mga tao ngayon maraming sira sa mata kasi nilalagyan ng ano ng gutter yung mata natin ba no may gutter. Kaya may kilay tayo. Tapos may anong tawag nitong ano? Kani ito.
12: Kanang atong pilik mata.
11: Pilok sa Bisaya, pinangga. Kaya na man kuno nang kuan kanang sa Bisaya pilok. Kambyo ano man nag i sa Tagalog pilik mata. Moro man na. Pagayon. Kanino ito? Sa Bisaya may mukag ako. Sa Bisaya akin. Di ba? So ana mga pinangga. So kaning atong pilok mga pinangga or pilik mata na nay purpose, di ba? Nya ang kilay nay purpose. Kaya na siya sanda yung nas Bisaya. Para pawisan ka hindi magdiretso sa mata para hindi masira yung mata. Limo nila gibutang tag kilay masipyat dito sa ang purpose sa kilay, mosalod ang atong pawis para mo ato sa kilid, dili mabasa ang mata. Pero yung mga tao na hindi nila alam ano yung function, yung physiology niya, tinatanggal yung kilay. Pinapalitan na lang ng ano, eyebrow.
12: Eyebrow na lang.
11: Palitan ng lapis. So, mga pinangga, then para kuno may iba-ibang itsura yung ano, yung kilay natin, mga pinangga, nakakasama. Inuulit mo yung ano yung purpose ng Panginoon kaya ang resulta tuloy nagkakasakit din tao.
12: Yun,
11: Doc. No? So dadako na tayo doon sa tinatawag nating digestive system. So kaning hisgutan na nato ang digestive system mga pinangga. Magsugod na sa atong mouth paingon dito sa atong anus. Ang tawag nato niya na mga pinangga alienary canal. Okay? So, gimura ba din ng sok doon? Kung susukatin pala na ito natin, server, no? Yung galing sa bunga nga, papunta dito tumoy sa itong lubot, kuwanin na siya pinangga, 27 to 30 feet na siya. Pagkahaba, no? Yung ka nga, lapit din ang taas, ha? So, ana ang travel pinangga, gikan sa paghungit ni mo pagkaon, muagi din siya 27 to 30 feet. Usa pa siya pinangga, ma-dispose. Okay? So, mo ni atong hinumduman mga pinangga kay ang pinakataas niya na kasi yung ano, yung ating small intestine mga 21 feet. Then ang atong large intestine mga pinangga mga 5 to 6. So, mo na nga taas kay siya. Kana po dayng pagnguya Sir Bern. Kuan day siya kana dayng exercise day sa atong teeth o sa atong jaw. Exercise kay pag nangaguya ang gurg ka mga pinangga nagausap kaning imuhang ang nagamubi sa to ang jo ang ilalom kay ang sa ibabaw na to nga jo perminti lang na siya ilalom gina ang nagamub so mo na siya ang exercise sa to ang jo ug sa atong ipon so kinalan imo giday siyang exercise mabitan ng uban magkalak jo kay talagsa pa usapon pagkaon di pa kayo mo katawa. Bihira lang tumawa, no? Kaya walang exercise mga pinangga. So, sa buhaton, imong usapon kay pag imo dahing giusap, pag ayaw imong pagkaon mga pinangga, alam mo, wala akong napansin na tao na nabilaukan. Natukan ba? Oh, kasi mga pinangga, pag usap nimo pagayo imong pagkaon, walay matukan. Ang matukan man gud kato mangon tao na wala kay giusap ba. Dagko pa gitulon nimo di natukan juga, nabilaogan ka. So mga pinangga, ana siya ha. Then pag imong giusap pagayo imong pagkaon, na exercise imong jaw, na exercise ang imong teeth, then mugawas ang daghang saliva. Katong saliva mga pinangga, mo na to imong pang water inigtulon. Kaya uban man gud mga pinangga, mali man gud kay while nagakaon nagainom og tubig. Oo, kay ingon sila matukan man mi mga pinangga, mali kay kung inyong gi-choose ya thoroughly, maraming saliva lumalabas. So dili ka matukan kay gagmay kaduang pinangga na kay natural water saliva. Then, abay ba ninyo nga, ang gitawag mga pinanggag saliva, kung ana siya mga pinangga, kanang ang saliva mo aid sa tuang digestive system. Okay, so, mutabang siya sa digestive system, then, inigawa sa imong gitawag og saliva, sabay na ang enzyme.
12: Oh.
11: Na may sariling enzyme nga itong lawas. So, sabay na siya pinangga, nga mautoy mo rutabang pag-digest, sa nagkalailahi nga itong ginakaon. Kaya itong ginakaon na may group of foods, di ba? Na ay carbohydrates, na ay protein, na ay fats. Na, so, mga pinangga ato nang isgutan o mapagtiwa. So, maon niya itong himuon kung mukaon ka usapon pag-ayo. Okay? Then, muagi ito siya pinangga sa imong itawag o pipe, no? Paingon dito si imong stomach. Then, ang imong stomach di ay Sir Burn. Sa entrance na ay gitawag na to og kanang na ay gatekeeper na ay gitawag na to og pylorus. Dalawa kasi yung gatekeeper, entrance at saka exit, no? Pylorus at saka yung isa puro pylorus, kailang may term yung isa.
12: Ang tawag doon sa isa is cardiac sphincter.
11: Ay, kasi, sphincter.
12: Kasi
11: saan yung, sa entrance, sa exit?
12: Sa entrance, doon siya sa heart na to, kaya cardiac sphincter, no? Ang sa pinakatumoy na kanang exit kanang pylorus o pylori.
11: Oh, pylori or pylorus. Mm-hmm. So mga pinangga, ang purpose niya tong anong naa siya gatekeeper para ang imong pagkaon dili mugawas. Pero paminsan pag may imbalance kaya nagsuka, mutong mubalik, ma-open siya. So ang purpose nito mga pinangga para ang imong gikaon dili magbalik. Okay. Pagabot si imong gitawag og stomach mga pinangga, di i-receive na si imong stomach anything. Karon day mga pinangga, kuan day siya kanang ang dito na mahitabo ang digestion. So ang pag-digest niya ni mga pinangga, do na siya capacity ang itong stomach nga mo digest og pagkaon 5 to 6 hours. Oh, 5 to 6 hours ang iyang pag-digest. So mga pinangga, while nag-kuan digest siya, dili nato dugangan og pagkaon. So abi nimo ang tao simple stomach Sir Burn. Unlike sa kalabaw at sa kabaka na may 4 compartment. Kaya yung baka at sa kalabaw, every time pwede silang kumain. Kasi yung pagkain nila pupunta sa first apartment. Then, second apartment, third, fourth, then, tae. Kaya, napansin mo yung kalabaw, pag habang naka-rest na sila, continuous yung pagnguya.
12: Oo nga.
11: No, continuous yung pagnguya. Kaya, gina-transfer nila sa second apartment, third, fourth. Pero, ang tao, mga pinangga, simple stomach. Doon na lang siya capacity na muna just 5 to 6 hours. Kasi bakit 5 to 6 hours? Kasi common sa Pinoy ngayon, cook food. Pero kung ang pagkain mo, hindi mo niluluto. Like kain ka ng vegetable salad lang, raw. Then fruits. It takes times man siya 3 to 4 hours ang pag-digest. Pero kasagaran sa ato karon kay kuan man ta ka ng more on cook food, no, 5 hours. Kung may mantika, mag-abot talaga 6 hours. So mga pinangga, unsay but pasabot niya, ayaw tagae ang imong tiyan og pagkaon nga hindi pa tapos yung kanyang pagdigest. So meaning walang merenda, walang mga snacks, walang between meals na pagkain. Mga pinangga ha, kay nga naman additional burden. No limit lang man yung 5 to 6 hours. Ngayon, pagdating ng alas 9, alas 3, kumain ka. Magdadagdag ka ng additional 1 hour sa kanyang pagtatrabaho. Oh, so mga pinangga, Moni, kinahanglan mo kaunday ka, let's say, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Pagka alas 12, di na pa ang imong itawag o sikan meal. Wala kay merinda. Kaya nga naman, wala pa maman yung digestion. Then, mga pinangga, ani na siya, ha? O, ani mga pinangga. So, muna ang kanang churi, kung tunan nyo ang anatomy and physiology, wala yung reason ng tao magmerinda. So, makakatipid ka talaga.
12: O nga, no?
11: Tipid oh, kasi, biniwin mo, magkano budget mo sa merinda?
13: Kayo lagi, kasangga mo, ang langit.
11: Kasi kung magmerinda ka, magkano gasto mo? Soft drinks. At saka, during merinda, mali yung kinain.
12: Yun
11: diba? Oh, bihira lang ng merinda na tama ang nakain niya.
12: Mm-hmm.
11: Mali talaga. So, mga pinangga, ang mahitabo dahil ni ini, unya, panahon po nga nagkaon ka, avoid drinking with meal. Kasi, mga pinangga, mo ni ha, sa di patang mukaon, ang katong gitawag na tugpay loros, dito sa exit bitaw, kwanto siya ka na naka-open to. Basta wala pa empty stomach, open to siya. Anything na liquid nga imong intake, mumpas by lang to siya. O, muagin lang siya. Pero na naganay bisan isa ka morsel nga imong ma-intake, mahitabo ato mga pinangga, kwan siya kanang kaning mulak ang gitawag na to gatekeeper. Okay, maglak ang imong gatekeeper sa exit. So, kung kuan pa siya, kung wala pa siya sulod, anything imong intake nga liquid, kwanto mo, agira siya. Oh. Pero mga pinangga, once makasugod na ka og kaon, mo close ang gatekeeper nga pyloros. Hala, kaon kag solid food, habang nagakaon, inom kag daghang sabaw, inom pagyog kag gatas, napagyog kay soft drinks, tapos magkaon. Or ang iba, hindi satisfied na humagkaon nila, mag-inom pagyod og tubig. Mga pinangga, mao ni siya ang mahitabo. Ang imuhang digestive system, mga pinangga, no, ang imong stomach particular, dili siya makadigest sa imong pagkaon. Kaya nga naman, kahit subukan nyo, kuha mo ka ng isang kabaso ng tubig. Butangan ni mong duha ka kutsara ng kanon. Imong dakupon ang kanon. Hindi mo mahuli yung pagkain. Kasi nagkakuan siya, usitaw ganin mga pinangga, lutaw-lutaw siya. No? So, muna may hitabo si mong tiyan. Imbis nga mag-digest siya, dili siya makadigest, kaya nga naman na ay liquid ang imong food nga gi-intake. So, ang mahitabo, mag-wait pa kag pila ka oras nga i-drain niya ang water. Pagka-drain sa water, dito pa magsugod iyang digestion. So, mahitabo mga pinangga na late ang iyang digestion. Ha? Na late ang pag-digest sa mga pagkaon. So, mga pinangga, ang imong pagkaon mo cause og fermentation. Kaya hindi nyo napansin, nag-aasim ang bitoka. Nag-aasim ang tiyan. Kaya nga naman, na-late na ang pag-digest sa pagkain. So, kanyang himuon, ayaw mo pag-drink o water while nagkakaon. So, when mo mag-drink og water, 30 minutes before meal. Or kanang mangkaon mo, so inom lang mo pila ka ladok. Kay i-drain to niya, kay empty stomach pa. Okay. Pag sugod nagkaon, wala nag yung drinks. Og na may ginagmay, kutsara lang na sabaw. Huwag yung ang habit magunaturo, lalo na kung sa labas kang kumakain, may pagkain, may sabaw na pakapin. No, kung gusto mo, ano lang, yung maraming sabaw. Kay kahit isang hiwa lang na sudan, ulam, basta sabaw, isang
12: sabaw.
11: Bandihan, no? No? So, mga pinangga, mali na siya nga practice, ha? Kanya ka na nga itong ngingon nga, kadakaon inom, di ba? So, mga pinangga, mali siya. So, mahitabo mga pinangga, mukostong fermentation, then muhabol mga pinangga ang mag-irritate ang imong gitawag og stomach wall. So mahitabo pinangga mo nang daghan kayo karong cases gyud sa tao acidic og tiyan. No? Unya gawas acidic mga pinangga, grabe. daghan na idaot sa imong gitawag og stomach, ha? Pero kung inyong i-correct na dili mo mag-inom while nagakaon, mawala ang gitawag na to kanang acidity sa inyong tiyan. No? Mga pinangga, mawala ang gitawag sa Bisayang kabuhi. Kanang mag-aslom imong tiyan, mag-abdos imong tiyan, magsigig kang panugam, magsigig kang barb. So, i-correct ninyo na siya nga habit, mga pinangga, mawala. Then, isa po di ay, dili recommend nga nagamerenda ta. Kaya nga naman, ma-overburden mga pinangga ang imuhang stomach. Sabi ni mo, pag-abot sa time nga 9 o 3 o'clock, sabi kasi tumutunog kasi yun tiyan.
12: Mm.
11: Sabi kasi tiyan, blok-blok. O sabi lang, gutom. O mga pinangga, kung tunan ni mo ang anatomy and physiology, tumutunog yun siya. Kaya lang, ang naunawaan ng tao, give me food. Pagdating alas 9, alas 3, pag tumunog yun dyan, blok, blok. Sabi, uy, give me food. Pero hindi pala yun ang ibig sabihin. Mga pinangga, ang reklamo sa imong tiyan, give me rest. Yun ang kanyang ibig sabihin. Kaya lang, hindi naunawaan ng tao. Kaya ang tao, mga pinangga, ala, sige, grisis. No? Break time mga pinangga ang iniisip. So, mga pinangga, additional burden. Ikaduha, mali ang pagkaon ng inyong gikaon. Kaya nga naman, grabe ka sidik, grabe ka mga oily, kaya mga prito, di ba? So, muna siya mga pinangga, resulta gin siya o ganang sakit. No? So, hala, mga pinangga na itong tigpaminaw, mukaon ta, usapon pagkayo, then 3 meals a day lang yun da, para dili maguba atong budget. Then ikaduha mga pinangga, kinanglan, avoid drinking while nagakaon.
14: Kay Doc Lucky, kasangka mo, ang lang Doc Lucky Health Patrol.
11: So mo na mga pinangga ha, nga be careful, o nya, take care, kay doon ay panultiho nga nagingon, if we take care our stomach within 50 years, then another 50 years, ang imong stomach, siya na po na mag-take care sa tuwa. So mga pinangga o magtuon ka mga pinangga o kanang si Sir Bern ngayon bago sila natuto ng iridology, no? More good pinapag-aralan nun about digestive system, about dun sa colon, no? So mga pinangga papatuloy natin yung digestive system, no? Yung travel ng food mga pinangga, ilang hours yung travel bago lalabas. Ah, kaya ang uban mga pinangga dili regular nagabawas eh. So hala, usa ni ini i-chug yun nimo, usapon nimo pagay mo pagkaon mo bright Sir Bern. Biruin mo sige ka good bilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
12: Mapapis nimo ang imo mat.
11: Oh, 11 12 13 14 15 16 17 18 20. Pwede mo nang lunukin. O kung medyo talagang may malaki pa, hala up to 30 times. So mga pinanggaan na nga mong ihatag ganinyo nining mga takna din ugma, i-continue na to ang pag-isugot about sa tong gitawag anatomy and physiology sa tong gitawag og digestive system. Kasi yung sakit pala nag-umpisa doon sa pagnguya. Pag hindi thoroughly or properly masticated ang atong pagkaon.
14: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
15: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
14: Unsa pa imong gihuwa, text na!
11: Yun ang kanyang ibig sabihin. Kaya lang, hindi naunawaan ng tao. Kaya ang tao mga pinaga, ala, sige grisis. No? Break time mga pinanga ang iniisip. So, mga pinanga, additional burden. Ikaduha, mali ang pagkaon ng inyong gikaon. Kaya nga naman, grabe ka sidik. Grabe ka mga oily. Kaya mga prito, di ba? So, muna siya mga pinanga, resulta yun siya o ganang sakit. No? So, hala, mga pinanga na itong tigpaminaw, mukaon ta, usapon pagkayo, then 3 meals a day lang yun da, para dili maguba atong budget. Then ikaduha mga pinanga, kinanglan, avoid drinking while nagakaon.
14: Kay Doc Lucky, kasangka mo, ang lang Doc Lucky Health Patrol.
11: So mo na mga pinanga ha, nga be careful, o nya, take care, kay doon ay panultiho nga nagingon, if we take care our stomach within 50 years, then another 50 years, ang imong stomach, siya na po na mag-take care sa tuwa. So, mga pinanga, o magtuon ka mga pinanga, o ka ng si Sir Bern ngayon, bago sila natuto ng iridology, no? More good pinapag-aralan nun about digestive system, about dun sa colon, no? So, mga pinanga, papatuloy natin yung digestive system, no? Yung travel ng food, mga pinanga, ilang hours yung travel bago lalabas. Kaya kung mga pinanga, dili regular na gabawas, eh. So, hala, usani ini, i-chog yun ni mo, usapon ni mo, pagay mo, pagkaon mo, bright, Sir Bern. Biruin mo, sige, kagod bilang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
12: Mapapis ni mo ang imang mat.
11: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, pwede mo nang lunukin. O kung medyo talagang may malaki pa, hala, up to 30 times. So mga pinanggaan na nga mong ihatag ganinyo nining mga takna din ugma, i-continue na to ang pag-isugot about sa tong gitawag anatomy and physiology sa tong gitawag og digestive system. Kasi yung sakit pala nag-umpisa doon sa pagnguya. Pag hindi thoroughly or properly masticated ang atong pagkaon. Kung ano siya mga pinangga, 500 plus na ang atong gitawag messages. Pero sa atong ginagamit, no, kay Triple C man ni mga pinangga, ang atong message karon sa atong programa, niabot na siya og 256 mga pinangga. Okay, so, antos mo din ha, ang katong-atong mabasa mga pinangga, doon ay 36 messages ang atong globe mga pinangga, no? So, hala, katong mga pinangga na tuntik paminaw nga, gusto ninyo pinangga, ipadala ang inyong kuan, ang inyong mga messages diri sa kay Doc lagi. Kay Doc, ang akong anak mag 3 years old pa siya. Pero every time nga magkaon siya, sige good siya nagainom og tubig, okay lang ba sa bata? Dili mga pinangga. Okay, so bata pa, gitagaan na nimo og kanang imo nang gilisod-lisod ang iyahang digestive system. So mga pinangga, i-correct na to. Mabita na mga ang kanimang gong gitawag natong milk. Milk is food. No? Tama magani yung pamaagyan ng milk pinangga. Mumbito ng na yung mga bata nga mukha o gatas. Ayaw nagkauna ng gatas. Tama ba ito? O tama. Ang ubang kasagaran nung ginatimpla mag yun ang milk. So milk mga pinangga, solid lang siya. Okay ra. Oo. So wait kag 30 minutes. Usa ka gusto mo pasunod ng mga solid food ha? Okay. Basta 30 minutes pinangga. Kuwama na siya. Kanang gitaw. Continuation daw na siya. So, hala, ayaw nyo, basta after meal, mula pa 30 minutes, ayaw na yun pagkaon-kaon. Okay? So, Doc, kana bang payat nga babae nagdala o kanang radyo ni Wang Man? Nagdala o radyo ni Wang Man na unsay sakit ana. So, magkaambot sa inyo ha, kanang nagbit-bit o radyo o nagprograma radyo. Nagdala radyo. Iklaro pinangga, wa man ko kabantay ane ha? So, kuan na mga pinangga, hello Doc. Unsa man gyud ni ang akong sakit? Kada kaon madunlan man ko, wala lang na giusap ang imong pagkaon, ha? Try nimo usapon 20 to 30 times, then makita nimo pinangga nga uy, ala, dili na ko matuk-an. Okay. Wala na magintay igong oras mga pinangga, kini si Dr. Lagit, kauban ni Sir Bernie. Kunanan, mag-iingon, maayong pagpaminaw sa tanan.
16: Dok, kaysa dok. Ay, kalagot. Lamipod na kay maminaw da.
17: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Martes, naamay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors.
18: Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
6: wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.

0: Okay, Bang Otto, welcome, welcome mga kabida. Ini na po kita sa itong programa, ang markas sa barangayan, no? Din sa itong stasyon, 96.1, Infinite FM, o sa 90.9 DXOD, mga kabida. So, sa ngalan sa kinatibok ang pwersa, din sa itong stasyon, sa itong station manager, Ma'am Rose Bulpa, o gina sa ito ang partner sa Pilkas Lawak, si Papa Kibs, o sa ito ang CEO, si Kuya Wolpe Oreo, mga kabida. So, welcome. Ano yan po kita sa itong isa kauras, pag-isigot-isigot sa itong programa, ang Markas sa Barangayan. Kapartner na ito si Kuya Kaloy. Mayong unto din mo dito, Kuya.
1: Mayong unto, ha? Kanimo, Kuya Mar. Oga, mayong unto sa tanan. Sa ito ang CEO, nga mo si Kuya Wolpe Oreo. Itong station manager, nga mo si Ate Rose Bulpa og si tuang partner is Pikas Lawak, ha, si Pap Gibbs. Mayong pagpanyuto sa tanan.
0: So mayong pagpanyuto, may pagpanyuto liya. So ato ang welcome, i-greet na to mayong unto sa ato ang mayor sa siyudad sa Panabo, ang ato ang mayor, Mayor Jose Jory Lampagos. Yung man sa atong yang mga kwanda sa iyang nasa iyang kiliran, kanoy sila si Bonso, si Charles, yung mga si diha, si napukaroon diha itong mga amigo po siguro, kay siguro kumanggi na mga kabida, hindi na ito magkwalitaw nga basta na agin na sa iyang opisina ito kasamtangang mayor
1: nas kiliran
0: daghan daghan po nang nagkwanda siya naga paabot naga nagkinanglan sa mga inabang o tabang o sa mga kwandiha. Di na mawadaan, di mawadaan bisa ito siya nga balay, mga kabida. Yung nun sa dito sa ito ang sangguni ang panglungsod, sa ito ang busy mayor, kasamtangan busy mayor, engineer Kuya, engineer Franklin Hintilis, mga kabida. O sa tanan mga konsihalis diya, mayong udto kaninyo, mayong pagpaniud to. So, yung nun sa ito ang mga silingan, silingan ng munisipyo, ang munisipyo sa Carmen, mga kabida. Mayong uto diya sa ito nga mayor, Mayor Kuya Leone Bahagi. Yung sa ito nga busy mayor, Mayor, busy mayor, Kuya Marcel Pirandos. O gato sa kinatibukan, sangguniang bayan members, mga kabida.
1: Parahan nagsisyon ron sila, ang Panabo o Carmen.
0: Sisyon karon, ha? So, mao karon ang sesyon nila, schedule sa sesyon adlaw ng Martes, mga kabida. Well, pero sa dito sa Kapitolyo, karon po daw ang ilang sesyon, mga kabida, sa itong sanggunian panlalawigan. So, mga ito, padayon po ta dito sa silingan nga lungsod, mga kabida, munisipyo.
1: Sa Duhali. Nadia si Mayor Inday, ha? Margarita Robinos. O si Inday Atorne, Bali Campion. Wala siya mga kabida.
0: So, tabok, tabok po tayo sa Santo Tomas. Ang kanyang double D. Ito nga Kuya Mayor, Mayor Roland de Jessica, mga kabida. Yun sa siyang partner, di sa sangkuan niya pang, panglongsod. Ang busy mayor, mayor busy mayor Inday, Maria Los Inday de Jessica. Kinatipok ang membro sa sangguniang bayan, mga kabida.
1: Oh, nandiyan atong Kuya po, si Kuya Roland Di Maya, mayong pagpaniunto, Kuya. Naghanap kayo ng message, Kuya.
0: So, unya na siguro panawag, ha? Kay murag na kwan pa nakakwanta Facebook Live, mga kabida. So, kay kwan po, ha? Nagkwara itong atong i-greet o mayong udto si Ramsey Flores Adran, mga kabida, diya sa Longsod sa Carmen. Nagkakuan po sa ito, nagasunod, ha? Nagasunod po sa itong programa.
1: Ayaw si pagpanyuto niya. Konsihal, konsihal ka po yung tawag.
0: Oo, si Neil Q ba? Mayong udto, mayong udto din mo.
1: Maragdugay na kung kitaan, diba?
0: Siya, kung saan niyang kikwan? Boss, boss Mara, o boss, bossing, Kaloy, mayong udto, mayong udto, Neil.
1: Salamat
0: si,
1: kayo.
0: Si Ambassador Mike Supremo, mayong udto, salamat sa pagsubaybay sa itong programa.
1: Di, basta-basta.
0: Mayong ulis ko, Ramsey, mayong udto, mga kabida. Mayong udto po din mo diha, mayong pagpanyo udto. Basta. So, si kanikwan, si Supremo, Ambassador Mike Supremo, shout out from Presidential Task Force, Task Force on, ano? Ato yung mga media security maing uto maing uto kanimo dia ambassador Mike Soprimo gikan sa kanin kuan sa task force on media security. So salamat na salamat sa imo nga pagsubaybay o pag

0: sa tuang nataran yo di sa siyudad sa Tagum ha, we are Tagum Kuya Mayor Rie Tioy ha, mayong nga pagpanutura o sa Vice Mayor nga mao si Ate Attorney Lingling Estabillo.
1: Ayun sa kinatibukan nga membro sa sangguniang yes, pangusot sa Tagum ha, sesyon sila karon, ongoing ang sesyon karon dito sa Tagum.
0: Lunes hapon na di kuya. Kinsa ba na? Ah, si Libet.
1: Oo, may utok eh. Libet, siga. Kuan po ni, ha? Permanente po ni nagasunod sa ito ang programa, mga kabida. May utok niya. Shout out ko. Ano ba? Shout out. Diya sa tanan na ito, mga kauwanan. Diya sa ato na diya sa Via Bida, mga kabida.
0: Padayon ta sa sirkuan kuya dito ta sa lungsod sa inyo
1: kuya. Kuya, kay kuya Ambassador Mike Supremo, sa shout out from Spartan Night Eagles Club mga kabida.
0: Salamat kuya Mike.
1: Salamat.
0: Padayon ta kuya sa ato ang lungsod sa District 1 ta. So, lima ka lungsod
1: na. Timbaya na to tanan aron nga dili pod sila magmahay pod kay.
0: Magmahay.
1: Makadungog sila todo sa dili nato makuan dito. Makadungog sila rin man sa man sila nga iwat murag nakalimot naman sa mo so dapat ato sila timbayahon po
0: dia sa lungsod niyo Corilla si Ate Mayor Monet Pedreso si Kuya Vice Mayor John Lagumbay o sa tanang konsehalis dia lungsod ha atong special mention si Ate Duray Alcoran o sa lungsod sa Asunsyon na dia si Ate na Ate Mayor Chari Dayaday o nga to ang Vice Mayor dia nga mao ang former mayor karon na Vice Mayor nga mao si Kuya Attorney Yuri Dayaday dia sa lungsod sa Kapalong na dia tong mayor si Kuya Edgardo Timbol ato ang Vice Mayor nga mao si Kim Quisada og sa tanan dihang mga konsyales diha pod sa lungsod sa Talaingod nadias Kuya Mayor Unit Libayaw ato nga Vice Mayor nga mao si Kuya Dundon Hipulya. Kagahapon nag-birthday to si Kuya Buyet Inyano.
1: So happy birthday, happy birthday Kuya Buyet.
0: Amot mo tanaw to si General karon.
1: Pwede pa man mudawa to ni do na ipadala dire. Asang napay mga sobra-sobra dito. Kanaw litson paksiw.
0: Niya sa lungsod sa San Sawata. Makalimot ba tag San Isidro kay daan ko na San Isidro.
1: San Isidro man ko na sa pagkuhan. Pag-create gira na sa munisipyo, San Isidro ang pangalan. Niya kay gikuhan dito sa mga taga, diha nga mga kaningkuhan, lumulupyo, lumadyod. So doon na ikuhan dito nga gibalik sa pangalan nga Sawata. So kanakaroon, kuhan na siya.
0: Lungsod.
1: Lungsod. Lungsod na siya.
0: Kadang hama kong San Isidro kuya.
1: Na San Isidro da sa Davao Oriental.
0: Nadiri sa sa mana eh? Dari sa Davao del Sur, naapod.
1: Naapod, oo.
0: Oga, diya kang Mayor Banot Gahi, kang Vice Mayor Dagdag Kape, na? Maayong pagpaniod to. Mga kabida, maayong pagpaniod to. Oga, wala na limtan dito, kuya.
1: At before, anak kuya, ato po nga timbayahon po si Arwil Lalin. Maglisol gyud ko ni permanente gyud siya nga kuan pero lisol maglisol po ko paglitok ini ang pangalan ba Arwil Lalin Luna niya pa good noon sa inyong duha sa tanan viewers og sa tanan nga naminaw hello to all unsa man ni PDSCB PDSCB ta incorporate people's Democratic Society of Crime Boosters Incorporated and hello to Wing Dominic. Thanks. Oh my. Salamat. Pasensya na kay kini nga kwanta sa kwabitaw. I-video kwa na itong pananaw. Unya, ako pong bianan bitaw nga wala na ko mag-eyeglass kay lisod mangyari nga dunay panahon malimtan kita itong eyeglass o maglisod. Tapos so, ato karon ako na

0: kung gianad-anad po nga dili na magamit og eyeglass mo lang nga mag-aguanta lang yung siguro nga medyo atong kuan kuanon po usay magpiyong-piyong ta kaya imbes na mo lang na naglisod pagbasa piyong-piyongon pag yung pag ang mata.
1: Oh, na, okay, salamat kayo, ha?
0: Kuya Ambassador Mike Supremo, niya pa, buenas dias, amigos, kuya. Good morning, kuya.
1: Salamat, kuya, salamat.
0: Katsila po din. Report po, ito po ganit yung bayahon si kaning kuha, si Balong, Ronel Giovanni Israel. Mahing oto.
1: Salamat, kuya.
0: Balong,
1: wala kami magkita
0: po, Balong. Dati po din akong kauban sa sangko niya pang lalawigan, siya. Dito siya, samtang na siya kay the late board member Roger Israel. Dito po ko sa former board member nga karong kasamtangan nga kapitan diya sa Kabayangan sa lungsod sa Braulio Idohali, Gregorio Pacola.
1: Kumusta na kas bro, kapitan?
0: Yung pa sa kanikwan, si Osmundo Abilis. Kumusta? Maing oto. Maing oto diya, diya sa nga lungsod diya sa Asturias, mga kabida. Ako po ni kwan po ni na nagsunod po ni pamukanunay unya ogni kwan pa na ato po ni basahon po datong basahon ni mga message gikan kay Kuya Ambassador Mike Supremo sa kombate kombate gyud dia kombate birada nya biramas man pospose biramas kanunay Kuya Kaloy. Nga ni apa ni tubag po si Arwilalin Luna siya. Ako ha, ako di pwede og di magamit og artificial nga mata. Hello, hello bro Kaloy.
1: Salamat.
0: Ya sa Braulio Idohali po da to pun timbayahon po nato nga amigo po diha si kanhi ha kanhi sangguniang bayan member Romulo Ismino Junior mga kabida.
1: Ay, may pagpaniuto diha. May
0: pagpaniuto ni bro. Kuya John Ismino. Diha po sa diri sa barangay po kuan aning JP Laurel ato pong timbayahon po may utto may pagpaniuto kay Barangay Kagawad Maria Cristina Lumantas mga kabida. Kumusta may utto diha.
1: Daghan gyud ay nagpaabot kuya.
0: Daghan nagpaabot mga kaningwan sa ato. So people ato pong kuanon kuya natong tagdon po ni diha bitaw kaning diha sa may atbang sa palingki kini ginatawag og PLDT. Di man kay di kay kaganihan nako ni nasinati kay siyempre padulong ta sa istasyon. Kuan gyud nako nakita nga sabri sa sobra gyud ka traffic tungod ani dunay mga nagbitaw nagparking po diha sa kilid sa highway nga supposed to be di man gyud dapat parkingan kay naa may nakabutang lagi dito nga no parking pero unsa man pud nga naa man gihapoy ga parking so atong kuan siguro ato sirong ka panawagan o kablito na ato ang kilid sa ato mga traffic enforcers diha nga unta ila po na pagabadlungon po kanang naka-parking na ay nagadiskarga sa mga kaning ilang mga produkto pwede man doon naman sila ikuan diya nga makasulod-sulod dili lang yun diya skilid sa highway aron dili po makakakos o grabing trapiko kay inya kinipon tungo sa mga trapiko na po yung mga isa po na mga disgrasya magkasaghiray ang mga sakyanan niya na araw pwede na tumapugnan po nga doon na po yung mga tuwan bitaw nga init ang ulo nito kay init karon ang panahon so dapat para malikayan nato na atong hangyoon ato mga traffic enforcers dire sa siyudad sa Panabo nga unta tutukan na pagabadlungon na kanang diha nga naga parking diha so ato pug kan kay maing oto may pagbani oto diha kay kuya SB Ronald Bong Dimaya sa lungsod sa Santo Tomas nagakuan po ni siya so bye-bye po ni sa to diha sa to sa lungsod sa Santo Tomas. So iyon po datong mga
1: kuya. Mayong pagpanyuto da kuya.
0: Mga kuya po nato sa sangguniang barangay. Sangguniang bayan. So mayong uto da kay kuya. Kaning kuya na John Batosalin. Kan kuya, si kaning kuya po da. Kuya Bung. Ay si. Makuhan ko kini. Di nato makuhan bitaw nga tungod sa kasuod na. Ang kasuod na kaya nato. Malimta na hino nato ang mga pangalan na bitaw. Labi na ako na, magsigil at susukat kuya, may uto kuya. So kay ni kuya, Kuya Bong Dimaya pa, mayong utok ka ninyo duha, kuya. Ang nang siya, Kuya Mario o Kuya Kaloy, God bless sa inyo radio program. So salamat, salamat Kuya Bong Di Maya. Kuan po niya, isa po niya siya sa mga ginatanaw po karon unsay kuan sa umaabot nga kuan presidential election kay last term na po ni niya, doon na po niya siya mga maayong agi. So isa ni karon siya sa mga ginatanaw sa ato mga matawag na ito mga political leaders diya sa Longsod sa Santo Tomas mga kabida.
1: Kaya ako sana nang itibaya ni sila. Ah, si Jeep Clifford Biating. Ha? Hi po, ha, salamat. Og akong iana di Astoril si Auntie Marina America Rusko. Mayong kabida diha. Og Kang Ray Balikwatro. At na kuya kain po ah. Salamat po.
0: So mga kabuy, mga kabida, atong oras 20 minutos na aning lapas sa alas 12 sa kauntohon. So break, mo break ta kadali para sa mga pipila ka mga advertise mga kabida.
2: Introducing Case Fragrances, paraniis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance nga mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: I Care Gold Capsule.
4: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katara. Mauto, gisulayan na ako ang I Care. Na-amaze dyan ko, epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa I Care Gold.
5: I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
6: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
7: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister.
8: Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
9: TerraMax Herbal Capsule.
8: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, o saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
9: TerraMax Herbal Capsule.
10: TerraMax Herbal Capsule.
8: Diri na ta sa orihinal. Kun asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
11: Indang de Pedro, agalong sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Naa siya'y bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
12: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Probayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule. Paglawas mo nga sigurado.
0: Okay, balik ta mga kabida. So, ipon ako nga ating bayuhon po rumayong odto. Salamat ni kay Lourdes bring Budikilio Brinkol is watching. Salamat. Kumusta? Kumusta ang panginabuhi nato? Kung kababata po ni, kababata po ni nako.
1: Ito ang isibok niya.
0: Kababata na ako, kuan ra pod parente ra pod no gani na og sa ako patong akohan kutob sa makuan dito yung parente man mo mo gyud di tamulayas ni lugar di tamaminyo. Mao bitaw, mao kinasa. Una sa kaning kwan bitaw sa mga probinsya, mga kabida, di na tumakwan nga magtapok-tapok lang kina mga pare kaparentihan. Kaya usa ko lang.
1: Naka dito kuya, wala na nahimo na kang politiko kay halos parente man nimo.
0: Oo. Adu kwan gyud kay ang ako ang manghod, kamanghora na mo karon, ha. Nahimo man siyang barangay kagawad sa mga barangay, ha. Na og sa karon. Og sa kwan murag ako bag-o man lang ko nagkuan-kuan ni pamulitika. Kato ay mo kan politiko kayo batasan. Ako ang saya kung pagkabadlongon po na iyo palabi kay murag kwan na po na murag sa kwan pa kanang murag trapo na po ba ang bago po kita kanang murag kwan na po kayo pagkabadlongon po na ko sa kay makwan na tana murag iyon nga og sa kwan pa ipal na ipal
1: Ato sa nimsawan kuya si Ray Balikwatro from Port Magsaysay, New Baisiha kuya. Ah, salamat so, ha, taga New Baisiha.
0: So layo-layo, layo-layo gid kay abtan eh. Sa bagay, worldwide man eh, worldwide man atong kaning kwakan sa Facebook live ka, worldwide.
1: Salamat sa tanang naka-hook up pod sa atong station.
0: So ato pong kano, ato mga kabaranggayan karon, kumusta na? Kumusta na kay medyo kuna ra ba, nagkadool. Nagkadool na ang kaning mga kwan na po ng itatawag Bugnong Lugaynon kung barangay eleksyon mga kabida. So sa ito mga kaigsunan, kabida, panahon na nga magkuhan siguro ta. Pagkahinahinayan na nato, pagtanaw, pagpili ang mga kwalifikasyon, ang sa mga kwan niya nga. Angayan, angayan na itong ibutang sa posisyon mga kabida.
1: Nanagay kwan ron kuya, ang mudagang kag barangay official, nahana na yun na nakay papers yun. Dili itong kwan lang. Kay mausa na sa libasihan karon sa komilik.
0: Oo. Kay kuan manggod na daghang nahitabo ng losot na himo nga kaning elected official niya og pag-abot sa panahon murag dili gyud pwede donay sama ato ma dito sa kaning kuan donay mayor na himong mayor niya pila ka tuig siya pila ka na himo siyang mayor nga mabot ang panahon na dili gyud dili siya tinuod nga Pilipino. So, muna karon dapat ha, manay dapat gyud natong kuanon diha. Kita pod, kita mga botante, labi na kay barangay malang eleksyon, nakakuha kita, nakasinati ta kung kinsa man mga tawhana ang mo papili, mo pili sa usaka posisyon. So, kung tanaw na to nga labi na bag-o lang sa mga barangay sa so, ato gyud sohiron o sohitohon kung unsa gyud siya. Angayan ba, bisang mabot ang panahon, makanta sayang, sayang lang ato ang aboto mga kabida. Unya, di na tumakuan mga kabida, Kuya Kaloy, na ang kinigyong kuhan eleksyon, kwartahay manggin na, kwartahay na manggin ang eleksyon.
1: O, dili, pariyasa ano kaya nga, way kwarta.
0: Way kwarta, o. Oh. So, bisang pag yun, kay kwartahay na manggin na karon, dapat ato po nga bubalansihon, mabalansihon ato. Kung katong atong gidawot na kwarta, angayan ba na ito nga ibutog yun ang atawan na mga kabida kay pag mabot lang yun ang panahon nga katong iyan na gasto yag itong kuha nga mabawi gito niya mga kabida kay okay lang siguro di na niya bawi yun kung panalita nga kabalo lang siya kabalo siya mabuhat ang kwarta kabalo siya mabuhat ang kwarta fake po na di po gaya po na pwede so yag yun ang bawi yun katong iyan mga nagasto
1: mawag yun na kaya
0: so dihan na diyan na magsugod diyan na mga korupsyon na mga ang mga proyekto dili na matarong ang proyekto kay bawion man nila bawion man to nila ilang gasto mga kabida
1: magyon ato sa ning itimbaya kuya tong umaabot siguro senior board member ni unang distrito sa probinsya Davao del Norte si Sir Joseph Estrada maayong pagpanyuto diya
0: ano kay nagpakuan na po siya, nagpakuan, mubalik siya pag anong papili, papili sa
1: pero sa 2028 pa.
0: Sanggunin panlalawigan sa unang distrito sa Davao del Norte, mga kabida.
1: Salamat kay Sir Joseph, ha? Si Sir Joseph Irap Estrada.
0: Mauna ang original yun, Irap. Kay Joseph gini siya, Joseph Estrada. Di pares lang sa kwan nga.
1: Huwag ka nga, Ma'am Gina Estrada. Maayo nga pagpaniwag to da. Salamat sa inyong pagsubaybay diri sa Kabidas Kautuhon.
0: Mauna niya akong ginaingon, si Pablito, tuburan sa ladas. Maingon to. Maing auto ni mo dia len.
1: Tanaw yun na kay
0: maing auto, maing auto.
1: Balhin-balhin daw imong oras.
0: No. Sa wala kan karon mao na gid atong oras, alas 12 hanto sa launa. Matag adlaw gikan sa adlaw Lunes hantod sa Biyernes. O wala na to katotong Sabado ug Domingo. Siguro mapipila po ka adlaw maabot bisag mauto na po ni atong oras. So depende. Depende man kini sa ato nga kaning kwanden sa administrasyon diri sa ato nga istasyon mga kabida. No ne ona na. Ning tan-aw na gyud ha. Pablito tumuran sa ladas is watching. So salamat, kumusta? Kumusta mo diyan tanan? No, kumusta ko sa nato ta sa kumang igsoon ya, imo may igsoon, imo sa atong inahan ha. Kumusta ko sa atong inahan kay Mama Rosa.
1: Pila na may dadto pa ya.
0: 83 na sa kaloy sa Ginoo, 83 na. Onya,
1: sunod-sunod na ni Sumader po.
0: Ya, og ato kan labi tay mga kwarter masugatan atong medyo mga edad-edara na. Manghod sa iya, di man ay pagkuan din no. Manghod pa sa iya pero og ato tanaw nang lihok ito murag lahi ra gyud. Ako po kay kwan nga gani pagabadlongon na ni namo nga ayo na pagsigla kaw-lakaw og layo. Trabaho mga kani kwan kay kwan na baya ka edara na pugka. So mo lagi na mga kwan dito mga kay magluya o dili makalihok ito, makatrabaho. So maupo na. So may uto kay Atina Alexandrete, Maiso Castro, may buntag, may uto diyan na imunak. Kumusta? Ako, nagsugat ni kaniya dito sa Kuan City Hall. Ay kuan man siya sa kuha karon bago na ko nga lilis, so, mga murag na sa ako, mga anak na ako. So doon na to siya gitsat sa kuha nga mo excuse usa siya. So moto kay doon na lagi sa lakaw mga to di ako komedyan uban ko bi nagreply sa ni kita mi gani ako na pong isongog ang katawa. okay no, nang kuan lagi siya pang sa niya papang serve ko Miyerkules ang ugma mag serve ka na nat serve ka na sa ato nga Santos nga misa sa monthly mass ugma sa GKK San Vicente Ferrer Via Vida. So akong kwa dia pang
1: humulang pista dito kayo na San Vicente man.
0: Maing uto dia maing uto may paniutos ako mga kaubanan dia sa San Vicente Ferrer Via Vida mga kabida. Og maing uto sab kay Madam Leslie Pasion Quisada is watching. Salamat no niya pa. Hello maing uto pagpaniuto dia. Siguro unya mga pipila ka oras gikan karon ha. Magbisita mi diha sa imo ha kay do na pod mi mga do na mi do na mi katuyuan pod ha do na mi katuyuan diha no. So mana mi diha karon
1: kauban Leslie
0: kauban nato ato ang kauban si Mr. Kit no. So karon napat human resource to programa manuto ta dayon pagkakuan pipila ka oras mo sirit po ta sinahinay po ta dito padayon tungod sa ato mga trabaho mga kabida. So may uto pod kay Ginaline Torres Dayagbel is watching may uto diha ni may pagpaniudto. Kumusta man mo diha? Pangumusta ko sa imo mga igsoon sa atong mga pag-umangkon. Kumusta man mo diha? Kumusta? Kung kami diri, okay lang. Padayon ta, panginayon pagpanginabuhi. Yung mga pag, atong pag-alagad sa atong labaw makagagahong mga kabida.
1: Ako sa nang itimbaya, kuya, kay basing naminaw ni Ron. Si Mr. Roberto Angona Ichabis. Atong kugihan po niya inya pan single father ni. Kay member man sa Lima Pojikak Freedom Life Plan si Peter Glorious nagana man ani.
0: Imoran mga kwanan mo. Kaubanan na pudan nimo.
1: Mo ni. Oga maligya po ni Giyota ha. Oga na daw mo kontak sa iya ha mo ni iya ha nga numero.
0: Kita na palit sa Giyota og kaang lang murag makaya na nato pagpalit.
1: Iya ha nga telepono number 09066912834 ha. Mayo nga pagpaniuto niya kang Mr. Roberto Angon Ichabis.
0: So sumunta may uto kay Ma'am Leslie Pasion Quisada. Yung mga sa ito nga kasamtangan karong busy mayor ha. May Vice Mayor Kim Quisada diya sa lungsod sa Kapalong mga kabida. Kini pamilya hapon mga kabida, bisan sa wala.
1: Grabe gini sila kamutan.
0: Bisan wala kaya. Sila sa kanilang politika mga kabida. Og mukhingkuan lang kayo nga serbisyong publiko ay diligyo ka magmahay ini kay magkamutabang lagi hapon bisan pag wala kini sila sa politika mga kabida. Gani kung makakuan mo diya makita ninyo yun. Labi ka rin mga orasag yun. Pwede niyo bisitan, lantaw-lantaw mo diya, kinsa mga kwan dito. nakakaroon dito sila. Kini ato mga kamitaw, makaigsoon ang lumad mga kabida. Diha na musongko sa ilahang panimalay, labi ng inanong karong enang mga oras nating ating kaon, ating paniod to, naagi na sila diha mga kabida. Ganin experience na to, katong niaging pista, kay nakaadto po ta, kay pinagi po silang invitasyon. So, dito nakita na to unsa kadaghan nila mga bisita. Niya kasagaran ko sila mga bisita, kini mga kaigsoon na to, nga lumad mga kabida. So, niya, kay simpre, doon na magina yung mga VIP. So, kami, kay medyo, di ko ta VIP, pero feeling VIP. So, dito ta, nasulod ta. So, pagtanan ko ito, nakakuha ko bitaw nga, kung unsa ang pagkaon mo dito sa sulod mga kabida, maupo na yung pagkaon nga pwedeng kaonon dito sa gawas. Ang nakakuha lang ko, ka, nakadiferensya, kalainan, kayo kaning mag-isa, ang tawag nila nga VIP, murag plastada kayo, makalingkor kagtarong, may tarong lingkuran, may lamisa. So, maura po na kalainan, pero magsisgot ang pagkaon mga kabida.
1: Parehas
0: lang yun. Kung sa imong nakaon dito sa sulod, kung sa klase pagkaon sa sulod, maupo na ang klase pagkaon dito sa gawas nga giserve dito sa ato mga kaigsuunan na lumad. Huwag ni Kwan pa, oh, so padayon ta, Nini pa, Ginaleng Torres, ah, Dayag Bill, kay Nini, okay raman, ah, okay raman tanan, diri, kuya, amping mo dia, oh, mapod. So, kamo po dia, amping po kanunay niya, ang pag-ampog yun sa kanunay sa ato nga, labaw makagahong mga pagkabida, pagkatag ka na ito sa mga kanunay maayong panglawas, sa paglikay. Paglikay sa ato sa mga kadaotan, sa mga diskrasya, paghatag kanunay sa ato sa mga maayong panglawas. Bisa yun na dilita adunahan, kung maayo lang yung panglawas, nga, na, malipayon mong kita, labi na kontento lang kita. Dilita magkong, although, mga, normal man na mangandoy kita, pero upanulita nga, kira na, at least nga, makontento lang kita mga kabida.
1: Ay, salamat kayo ha, sa pag-viewing kang Kuya Heidi Dinshin. Ha? Si Kuya Pader ni. Mayo nga pagpanuto na Kuya. Okay na kita o magkita ba?
0: So ato pang kwan Kuya, panawagan na to sa mga itong kabaranggayan din eh, mga kabida, labi rin sa itong siyudad sa Panabo. Kung sa may ati yung mga kwan diha, doon natin yung mga kalihokan, mga programa, libre, libre ta nga mga kwan din sa itong programa. Dito pinagi rin sa itong Facebook Live, ikuan lang nyo dito para ato mabasa. Kuan po na ito dito sa ato mga kabida. Mga kabida.
1: Oh, si Kapitana. Si Nanay.
0: Mayungod to dia sa Barangay San Nicolas dia ya, kay Nanay Rosel, ang Kapitana dia sa Barangay San Nicolas.
1: Di basta-basta.
0: Di po ni magkuan na ito. Kay, wala po ni Katila Upil di po ni. Nakuan na lang ni, nakahuman Upila Katilan.
1: Ya, balik ka po.
0: Anayin ang yung term, ni pahulay. Ya, tungkol lang kay sakwa sa mga katawahan. So, gikwan dito, hangyo, balik, nagbalik po siya. Ni daog na po, karoon mo. Karoon, padayon siya nga mga sa barangay kapitan dia sa barangay San Nicolas. Dini sa itong siyudad sa Panabo, mga kabida.
1: O gani, nga grabe kayo mo servisyo.
0: So, ako po na itong silingang barangay, diya sa barangay San Francisco, atong barangay kapitan.
1: Si Bubot Matutino.
0: Atong kasamtangan na EBC, President diri sa siyudad sa Panabo, Kuya Bubot Matutino, mga kabida. May uto ni mo niya, Kuya. Kumusta? Last term na po ni. So,
1: marag member na.
0: Marag member siguro. Pwede. Pwede
1: kayo.
0: Ang tanan mang yun, pwede man qualified man. Ha? Basta kay kuan na dia ato alang dia nga tinuoray pagkuan dia sa ato nga panirbisyo mga kabida.
1: Oga salamat pod kang Sir Ubulin Nor ha morning to all. Keep safe everyone ha.
0: Amping yun, amping kanunay mga kabida.
1: Salamat kay Sir ato aning retired police ni das lungsod sa Asuncion. Si Sir Ubudin Nor.
0: Si Nor, ha? Kumusta? Kumusta man dia? Duge-duge. Ambot, nakaila pa ba kanina ako si Nor?
1: Kaila na rin.
0: Nagkakuan niya panahon pa man to sa the late Mayor Tomas Abilita, kuyog ta rito ni Kuya Dennis, kay kuan siya, magkani ni Sinayda. Murag igsoon ni siya ni Sinayda katong ka, wala pa ba mag-retire? Kumusta?
1: Marag wala pa siguro?
0: Maing auto niya, Sanggunian, Abayan Nor. Member, Secretary to the Sanggunian, Sinayda Nor, diya sa Lungsod sa Wata. Sa Wata. Dugay-dugay naman po kung makana po diya ang lugar, ha? Kanha lang tayo, mga dagong okasyon, labi rin ka na ilang kung ano ka ng Sikwate Festival. Ha?
1: October na ko yan. October
0: na ka makatuan yun, pure yun nga Sikwate.
1: Katong dako kayo Sikwate.
0: Tabliag yun, ikan sa kakao, mga kabida. Di ka makatilaw yun nga pure. Ang tinuoray yun nga Sikwate. Kaya hindi rin kung ito sa baba, kanang mga kung ano yung mga Sikwatehan, di lang na ka makatuan nga pure. Kung yun, ano yun. Lahir ba yun? Lami yun, magpagini mo. Malasahan o sa kalami yun.
1: Lahir yun itong pure yun siya.
0: Pure yun ang Sikwate. Pure nga tabliya, mga kabida. So before, mga kuya, mga kabida.
1: Matod ba ni Sir Noro? Kaila always.
0: So mabreak punta kadali, mga kabida. Para sa ito, pipila ka mga pahinomdom sa mga kabida. So break ta kadali. Balik ta after sa mga pipila ka pahinomdom.
13: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
14: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
15: Usay mo kasi na tell sir. Tatinuod lang yon ako biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank messenger ko. Biyahe ko mati to Tagom. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan init masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula itong masugatan, biyay natin ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
14: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
15: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bila-bila. Barato ra. Haplas bila-bila. Tinood yun. Ako nasinati na ako karun. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun. Nga haplas yun. Bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
14: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay, balik ta mga kabida. So ako sa ito bagon eh, ito ang pangutana. Ni kwan pa, Atina Alexandre Timaiso Castro. Niya pa, pangasa di ka nagatrabaho pang. Mga na itong trabaho na, pan lang. Murag,
1: sige, Marites.
0: Marites. Kwan na po, doon na po yung mga kapuslanan po na ito. Bukan po natong kwan. Kiniyam ko mga kwan, gapapa, manggod po ni sa kuwa gani. Di na ko makuha na. Doon na yung ikuan bitaw, dito sa Cagayan, kaning kwan eh nga og sapad diway ini siya nga sakop sa akong anak nga karon nga kay dito man ni kay eskwela sa seminaryo sa Cagayan nga kwan eh mga diway eh sila may kwan sa diway eh so nagpapanis ako ah so dito sa diha sa akong Facebook page ning comment man ni siya nagpapa so kay nabasahan po nakita po sa akong pagkumangkon dito sa Cebu. Medyo murag nalain sila. Lain na ilang ba kay yun Allah. Cool na dai ka anak sa gawas ko. Cool. So mo ko akong ipasabot to sila nga. Kini mga DYA mga kini akong sakop sa Kristan Lilis ka papa ni sila sa kuha na ibang katatay. Unya kini pong katong kaso dito sa Cagayan ha. Nagkuan siya sa kuha primero nag-share mag-angkol. So mato akong istoryahan sa kuha nga. And dire kay nakabisitan po na dire sa ito ah. So akong nakakuan siya nga ang mga kuan dire depende sa ila na ay magpapa na ay mag-angkol pero kasagara man gyud gapapa. So mauto nga hasta po siya gapapa na lang po. So mauto akong kuan nga kaloy sa Ginoo daghan gyud kay kong mga anak ha? Mga anak sa gawas.
1: Ayan ni kuya dili lulo.
0: Pero naapoy mga kulito nga murang magkuanan po ka nga so may pagtanaw kanami ito nasa sakyanan bitaw magtatay man ko natanaw-tanaw sa itsura
1: magtatay sila pero magulang maritos sila.
0: Di na po yung kanin ko di na po yung kay Sapon di na katawanan mga experience na ito minan eh doon ay namaligyaw ka na mga kuan, mga herbal-herbal so may speaker na siya na speaker kay hitman lagi herbal murag mo yang ginakuan gibro gina promote niya so kon what's up to nimo kon gina promote na nimo isa ka kuan ina na ikaw nagagamit ka nag experience sa mo kuan so hantor pangutanan na namo pila edad de nimo bro so pag ko na 53 man siguro to ay so niya nagtapok ni nas kapihan pulos mga kuya pulos mga senior na yun uy manghod manghod naman kay kanamo uy no niya mo na imo kikuha na kay siyempre huwag imo tanahon ng punta hitsura di man ipagkuhan huwag sa hitsura ng tanahon tigong lang nagi siya kumpara sa mo adi nasi kuya Dodong Garcia nga to ang gobernador sa Sikan Davao del Davao region to sa di Fraternal Order of Eagles so niya si Kuya Doming basta kahit pulos ito mga senior may katapok ito nga naundang siya namura siya na, nahilaw naulaw kaya tungo siyang produkto nga mauni muna nga pag resulta mas bata pa din siya sa mua niya sa tanaw sa itsura murang makakuha na pa nga tigpas kutigulang pa sila siya sa mua pero pagkuhan sa edad sus layo ang diferensya
1: na mau yun
0: parehas ko ni Kuya Kaloy. Uy mo tanaw, bata pa kayo kayo, hindi pa kompleto, wala pa yung buhok, supporting bata. bitaw mga kabida, di na ito mukhang inana, normal na bitaw sa kwan. Dipindi mga gulpo na mga kabida, sa kwan bitaw sa imuang trabaho, kwan dito, permanente na kumura na kwan sa init. Ang kanil kong trabaho lang, kwan kayo, pakusong. So, isa magyun na maka-epekto niya, kinipong kwan, kanang, ma-stress ka mga kabida.
1: Usag din na
0: ka nang ma-stress ka. So kuan diha nga pinakakuan diha na yung problema. Kung pwede lang yun, mas makuan na magina doon na may kasulbaran ana. Na ato lang ikuan nga medyo relax ta gina may katawa. Gani sa din ako makuanan ang katawa ni ka Kuya Franco Tambag. Kay yeah, si kuan lagi daw ate kuan isa na ikuan si
1: kinsa ate?
0: Yang partner.
1: Si Ate Elma.
0: Ate Elma. May kuwan lagi daw sa iya nga. May kuwan sa iya nga. Doon na lagi daw sa iya kanyang kuwan na. Doon ay utang, doon ay bayro. Noon na lang. So, tanaw ni Kuya Franco. Murag stress na. Medyo may stress. Ang sa iyang tambag. Iyang kinan. At tawag ito rito. Katay mo kitangan. Ina nga. Diligyan ko makabayad. Aron hasta po siya. Mas stress. Hindi na po siya katulog. Maghuna-una nga di ka kabayad. Bito.
1: Diba Ate Shi, Ate Shi online, ate ni Kuya, si Ate Shi Cavalis. Salamat ate. Oh, kumusta ko diha kang Roberto Anggon Chavez. Yaha man ning mga partner.
0: So mayon to pud ah. Sa Cebu sa ko ikso ko manghod kay night sa saladas claro oh ning ko ni pop up dito nga nagreact sa to ang reels so wala murag wala ra ni sa mukha sa Facebook live na dito sa reels pud kay kini kung sa kwal ko nga yun ana naman dayo makwam retong reels na labi daw sa to nga pag intro na gid mo toy kasagaran mo ka dito sa to nga reels mga kabida so mayon to kini po mas naani sa dool sa ato ang ina ato inahan ha palihog ko ta eh pamusta ko kay mama kumusta niyo ko diha
1: patanawa lang slide
0: mayo unta kanunay tagaas kanunay may panglawas so niya amping-amping pod ha inasiyangan dili pagpalabi sa mga trabaho niya unsay mo kwan naman na may imo mga kwan diha may mga apo so ato lang po kwan nga unta
1: araw malingaw
0: malingaw po siya niya sa di man ni pagkuan po ha kini si mama po ha na ay pipila na ako mga pagkumangko na agi siya ay nagtubo na siya may nagkwas hukad pa sa pagkagamay pa so mauna nga karon nga medyo huwag sa kuan pa mas suod sila mas dool sila sa akong inahan ngayon po kumpara dito sa ilang inahan di na ito magkuan diya gani di man ni pagod nagtapad raman pong balay ni si mama o kini si tata ni si Nay Saladas
1: silingan ron
0: tapad raman yung balay na anak ni siya kini kamanghuran nila nga kini kambal maupitaw na nga among upanit papakasyonon rin si mama dili mo kuhan lagi kaya ang kambal di mo sugot kaya na. Man di aman liha masaya haman na nagdako po tapad raman yung nagbalay so,
1: dagko na ng kambal
0: kadagko na yung adalaga na di mo sugot oy kaya ba Digir mo bulag sa
1: ako. Umanon na lang. Umanon na lang.
0: Yeah, kaya, nag-skoila pa po lagi. Abot lang. Bisa ka rin po. Doon ay panahon nga makakuan rin. Makasoroy po. Kaloyan ta sa Ginoo.
1: Maog yun na ah. Dako na kayo ng bonus ko ya.
0: 83 anyos.
1: Kano saan sa'yo nag-kuan?
0: Last February. February 28. Hapit siya makuan sa sipiat. O na sipiat po kami. February 29. So, kung ano na ito, divide po kay every 4 years pa lang na 29. So,
1: parang bata ko yan.
0: 83 divide 4. Napanas pa yung tikapin.
1: Okay, ako mama October siya mag-83 po. Sunod na sila. Morang wala. Mauna siya bitaw mga kabida nga kita mag-amping ito sa lawas. Okay, tanawa sila. Oh. Bonus agad kayo ha. Niabot lang 80 kapit. Unay, itong iyan po nga, magamping tas lawas, hili kay kaon dito, inom diri.
0: So, ato pong pagkaya, timbayahon po nato mga kauban na ito, kauban rin labi diri, sa itong kauban, dati ng partner, si Mr. Kick, kumusta? Mahing oto, kani mo niya, bro.
1: Di, basta-basta ito.
0: Mahing oto.
1: Ang napon si Anjing.
0: Si, ayang partner po, di, Mrs. Kick, si Anjing, Anjinit, si Kad.
1: Mrs. Kick to, Mr. Kick,
0: o si Mrs. Kick. Kumusta? Mayang odto kaninyo diha, mayang pagpaniodto. Murag nag-uba na po siguro ni sila karon dito, bas paniodto kay kagahapon.
1: Namagas bonbon dito.
0: Nas bonbon, o mayang odto. Sila tong kauban po karon. So, mayang odto, mayang pagpaniodto kaninyo diha. Kami murag mukha na po ta karon taon-taon, kahapit na po na. Apit na po magpupos ang atong oras. Isa lang itaon ni ka-oras mga kabida. So, karong taon-taon na mangita, manikay-sikay na punta mga kabida. So, before kuya, ito po nga timbayahon po, maing-oto atong kapitan diya sa barangay New Pandan. Kuya, si Badal mga kabida.
1: Unsa na mga bitsaharon ko ya?
0: 26? 26, ugma, halidi ugma. So, murag daghan makakuha ni ugma. Upahuloy na po, relax. So, gani, na po, busy na po ni kadagatan ugma. Tungon kay halidi man. So, ato ikaw agreed, ato makaigsunan nga Muslim ha. Happy Eid al-Adha, mga kabigah, makaigsunan itong Muslim. Magsilibrar ugma sa kanang Eid al-Adha.
1: So, wala siya ha, si Dil Peter.
0: Gani, kagahapon, nakita nato dito ang support sa itong local government unit sa itong siyudad sa Panabo. Gahatag dito katong mga sako sa bugas, harina, na imapan ito magamit para panggamit nila sa ilang pagsilibrar sa Eid al-Adha.
1: Kung sa ganitong lamit kaunon ko yan, sa ganito?
0: Kini po na ato ko nga mayor, karon mayor si Jory Lampagos, nagasuporta gini sa ato makaigsunan ng Muslim. Dili lang po ka na, bisan sa tanan, wala ka ni pili, makilida. So before ta mangkwan sa atong oras po na may unto kay sa atong kwandya mga amiga diya sa siyudad sa Tagum si lingkwan to pap up to ato na mabantay da. So pasensya na katong dili na ito mabasa.
1: Si Panto, si Ladisla.
0: Oh, si Maripih Ponte Ladisla ba dito? Oh, may unto. Kumusta?
1: Si, kwan kuya, si kuya. Si Opie na ito, Santo Tomas.
0: Oo, tama din. Oo, may panpaniyo ito. Kuya, kuya Corpus. Eduardo. Corpus. Police Major Eduardo Corpus. Salamat, salamat sa imo ang mga tabang, mga ginakuan sa ito, tunol ng mga tabang para sa ito ang mga programa, mga kabida. So, panpuno yung itong kuya diya sa kaning Santo Tomas at Chief of Police. Kung sa pan pa, mauni ang man of action na mangunay ginis siya pagkuhan din sa
1: dilin sa uban niya, natuog.
0: Mangunay ginis siya na yung mga kuhan diya, dilin po niya sa pasagat sa mga kuhan.
1: Sobra po ni kabuutan.
0: Kabuutan po ni. Noon niya, action yun. Action po. Nag-anad mangunay siya sa action kay nag-agi ni siya sa intelligence, mga kabida. Before siya nahimong chief of police, intelligence gina siya sa intelligence gina si unit permit na kikwan.
1: Huwag din sa sunod panabong, ha? Siya, kung saan na may rango ni Sir Cuybas?
0: Mura, kwan na po siya. I think Lieutenant Colonel, di na ko di po sure.
1: Kasi sila na nabisitahon dito, pohon.
0: Dito ka ganiha, wag di mo kikwan, magkita lang niya. So, mga kabida, wala kita. Wa na tay oras, nakupos kita itong oras. So, Kuya Kaloy, ito ang usak ka oras mo lang kita. So, ikaw siguro muna diya sa pagpanamilit, Kuya.
1: Salamat kayo mga kabida ha, sa inyong pagsubaybay sa mga programang marka. Ha, mga kabida. Oga sa ito ang station manager nga mao si Kuya Wolpe Orio. Itong station manager nga mao si Ma'am Rose Wolpa o si si Sir Kevin na o kini nyo ang batas kanginan manamilit na o nga mayong pagpanyunto mga kabida. Daghang salamat.
0: So tinuod yun ang mga kabida, napupos kita ito isa ka oras nga takna, so wala tayo mahimo kasi pagpanamilit kaninyo si Kuya Mario magdapit kaninyo hantong na po ugma sa samag yapong takna. So kita sa maulang yapon takna di sa ito istasyon. So ako sa kaninyo, makaingon na po kaninyo, kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan. So kasangalan sa kinatibok ang pwersa sa itong station manager, si Ma'am Rose Bulpa, sa ito ang partner sa Pikas Lawak, si Papa Kibs, mga kabida, o sa ito ang CEO, atong Kuya Wolpe Orio. So kinis Kuya Mar, magbilin kaninyo pag-ingon, dagang salamat sa kaninyong pagpaminaw, pagsunod sa itong programa. Dalaygon ang Diyos.
1: Thank you.
16: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
17: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Kinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong gina-recommender sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperisyahan. Nga diin na maayo guide ako sa akong namati ahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila iginom, kinila Mega Pure Capsule.
16: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
18: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out sweets, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
19: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
20: Mag-Power 10 Probio Capsule na.
21: Power 10 Probio Capsule.
22: Long Laring Essential Oil.
23: Adelaida Barnaiha, taga-Kampo Islam, SND. Ang akong paggamit sa Power 10, nakatabang sa akong gibati, sa akong bukol-bukol sa ulo o sakit sa akong likod. Dugay na kahit na akong gibati, mga pila na katuig, kaya ato pa ito gasugod sa 2013. Karon, salamat sa Ginoo nga na ayo ang akong gibati tungod sa inyo mga produkto. Ito nga akong gigamit. Katong haplas pod sa panakit sa tuhod, magatabang pod. Sakit kaya kong tuhod. Dili ko halos pagkalakaw. Kaluoy sa Ginoo, maupoy nakaayo ang haplas.
22: Long Laring Essential Oil.
20: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
21: Power 10 Pro Bio Capsule.
24: Power 10 Pro Bio Capsule.
25: Materna, doy-doy. Diriras Maranding.
26: Taga Maranding ra ka?
25: Nag-use po ko kwa Power 10. Kasi maura na yung akong gamit yun.
26: Unsa man gyud pamati nimo, ma'am?
25: Ay, sakit kay kong hawak. Nabo ko is sakit nga. Pati liver po ko. Na gamay ko. Nakuha ba kong tiyan. Nagamay na na akong tiyan na sige kong inaw sa Power 10.
26: Pila na katuig nimo gipamati, ma'am?
25: Sa wala pa ko nagamit. Dugay-dugay na niyo na akong pati liver. Pero paggamit ako, may alibyo yun. Kaya nagamay may na kuntian.
26: Ah, maba.
25: Nag-check up magugus doktor god, kung sa ako sakit kay nganong hindak ko. Karon, na di na kaluya. Mo na nga sige ko go inom karon, hantud karon. Nanawagan ko sa tanan jud nga kitang mga senior citizen kinahanglan mag-take jud ta og Power 10 kay mo ko nay makatabang sa atong kinabuhi.
27: Power 10 Probio Capsule na ta.
28: Lay kalaay apan kining tanan kinahanglan nimong maagian aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon
29: kauban ang inyong nung lading din hilamang ni ining istasyon.

Party, bisan asa pa. Mga kapawartan, may nga pagbabinaw na usab ka natong tanan. Welcome sa tuag at tulumanon. Giya sa mag-umad sa maayong kapaglawas. Siyempre ka uban ninyo kanunay sa kahanginan. Dr. Al Palma maghatag na usab sa mga pipilang kamagatalabagan. Alang sa tuag, lawas, and of course, nagpaluyo kanunay ka natong ayaw kalimot. Sog na daan ang Power 10 Probay Capsule na papatud-an as kanaghanan daghan ang mga testimonya mga Power 10 gibalik-balikan ang Power 10 Probay Capsule kay daghan kaayo siyang benepisyo nga mahatag yun sa lawas sa taon. Kung wala kay sakit mga Power 10 nga gibati, kinahanglan yun ang Power 10 Probay Capsule gihapon. Kung doon na kay gipamati mga Power 10, mas gikinahanglan po di mo. Kunya kung pasakan na itong edad mga Power 10, nagkinahanglan yun ang suplemento. Kaya kanong mga pagkaon na ito mga Power 10 is lack of vitamins and minerals na yun. And of course, wala po'y properties nga buhabuhas mga toxins nga kaya po na. Mga dulag yun tayo suplemento nga angayan yun na itong gamiton para yun nga muligon na itong lawas. Kaya especially kanong mga Power 10 sa mga bagong generations, sa mga pagkaon nga naimbinto sa lifestyle sa tao mga Power 10 is doon ay mga pagkaon nga mangawat og minerals. Diha musulod ang problema nga lack of minerals mga Power 10. Ang minerals mga Power 10 importante kaayo na na sustansya nga gikinahanglan sa itong lawas alon nga makalihok ta og tarong. Kini sila mga Power 10, gitawag ni siya building blocks kining mga minerals ato ang abukog, makatabang sa pagpitik sa itong kasing-kasing sama sa magnesium, pagpasa og signal sa tuang nerves o paghimo og energy mga Power 10. Ang kakulang sa minerales mahitabo kun ang lawas dili makakuha og dili makaabsorb og igo ang niini. Sama mga Power 10, watay suplemento nga sama sa Power 10 Probay Capsule lisod kayo. Ang epekto niini mga Power 10 managlahi depende kun asa nga mineral nga kulang ka. Example sa iron mga Power 10. Kumao na ang tahas ana mao ang pagdalag dugo mga Power 10, pagdalag oxygen pinaagi sa dugo. Kunya kung kulang ta mga Power 10, doon natin anemia, kakapoy, kahuyang. Kunya ang ato ang ginhawa mga Power 10, mubo kayo. Kunya doon natin kalipong, mutindog ta mga Power 10, mulog mungit-ngit itong pananaw. Kunya mo na problema mga Power 10 kung kulang ta na. Example, calcium, nagpaligo na sa tumbukog sa itong ngipon. Hinungdanon mga Power 10 sa function sa muscle o sa nerves pod. Kunya kung kulang ta na mga Power 10, doon natin muscle cramp. Pasa mga Power 10, labi na itong likod, magdasakit mga Power 10. Ang atuang support na ito sa bukog sa atuang likod. Osteoporosis, muuli na huyang ang atuang bukog mga Power 10, unya daling mabali. Unya, kung potassium po nga minerals, ang function niya na makatabang na sa pag-regulate sa itong fluid, muscle, contraction mga Power 10 sa atuang muscle, unya, nerve signal, makatabang na ang gitawag na potassium. Unya, kung kulang tana mga Power 10, doon ay problema ang atuang alawas kung kulang tana. Usabay mga ibitimilhan kung kulang tas potassium. Kahuyang sa kaunuran, muscle cramp, constipation, minus ang atong pagpagawa sa hugaw, kakapoy mga Power 10, abnormal sa pagpitig sa tuang kasing-kasing palpitation. Unya, kung magnesium kulang po ta mga Power 10, nalambigit na kanang magnesium mga Power 10, nalambigit na sa 300 ka mga biochemical reactions sa lawas, lakip ang function sa muscle, sa nerve, pag-regulate sa tuang blood pressure, sa mga taas o gitawag na pressure sa dugo, makatabang kaayo na ang magnesium ka. Maunay mo pa-relax sa imong muscle mga Power 10 sa imuhang nerve. Unya, mutabang po na paghimo o protein na mga Power 10. Kung kulang ka niya na, dunay problema ang presyon sa imuhang dugo. Dili maayo imong tulog sa mga babae, dunay mga hormonal imbalance po. Ang zinc, kung kulang ka na, epektado ang imuhang immune system. O na mga pipila ka mga problema kung kulang ta sa ato ang gitawag nga minerales mga Power 10. Muna ang nagkinahanglan yun ta o kasaligan ng suplemento and of course atuag yung abagan sa mga gitawag ng mga utan nga diha makita ang mga minerals usab, especially ka na mga green nga mga colors mga utanun. Maayo, mas maayo mga Power 10 nga mga laphaw lang god. Unya parisan yun na ito sa Power 10 Probay Capsule nga wala giprocess nga namatay ang iyang minerals, wala na wala naa intact sa Power 10 Probay Capsule. Muna magamit yun ta mga Power 10 alon sa diyan na balansi itong minerals. Unya kanon na iligo na itong problema niya, katong mga problema nga itong gisgutan ganina, dili ito ni mo mabati kay dula kay Power 10 Probay Capsule Food Supplement. O dili lang minerals sa makatabang sa Power

0: Alaw na, 17 na ang atong oras. Kumusta, maayong hapon, may pagpaminaw! Saksi mana sabtang nawala mga palangga mula sa live, no?
1: Kay kining Clay Joel Coffee Mix, mas himsog ang atong kalawasan. Ginama sa...
0: Muna'ng wala tayong makahimo sa atong naandan nga programa. Pero karon balik na. Muna'y giingon nga... Mas maayong bisan pa man dunay mula ka, oh. Pero ang importante mo balik ra. Siyempak ang pinakapait diha mga palangga. Kaya kung mula ka unya-unya, di nagin mo balik. Pagkada kong problema, unya magkamingaw, gud kaayo na matud pa. Ang pagbabalik sa inyong ubos nga higala, Nola Ding! May pagpaminaw, ganin yung tanahan kung asa man ka mo karon. Nag-tune in sa mga nagkalaing-laing mga FM station na nagka-connect sa itong program. Maing hapon, maing pagsikay-sikay, maayong pag-relax-relax while nga nagka-monitor sa atong program handumanan sa kagahapon. Katuwa pa magka-paliud to karong mga orasa. Basi nagpa-abol to pong dunay muhungit ninyo, ha? Huwag na rabag yun. Kay Milakaw na, huwag na yun mabalik. Pahinom-duman, buni mo nung lading, ay. Imbis ako ng hingpit nga gikalimtan.
2: Sana,
0: imo pag yung gipahinom-duman. Di nitulo na sa binuon ng akong luha. Bitaw mga palangga, paniudto mo, kunwap mo nagkapaniudto. Niya, while nga nagigdahigda mo diha karon, ha? Alam po kay pakusgay ka na igu-igo ra nga madunggan ninyo ang laing sugilanon nga rin puno sa pagtulunan nini mga taga karon. Hello mga taga Agusa del Sur! Mga nagpaminaw sa 100.1 Nung Lading Infinite Radio. Kumusta man mo? Diha sa prosperidad, good man, diha sa Bayugan City, San Franz, man pa mga lugar nga maabot sa itong Sibya. Ingon man sa tanang mga taga Butuan. Kumusta man mo mga taga Butuan City? Unta na mo sa piskays panglawas. Laing sugilano na sabi niyo madungog karon. Kung sa mga Nung Lading Radio, ha? Nung Lading Radio, Iligan City 104.1. Nung Lading Radio 107.9. Kinapawan City. Nung Lading Radio 97.9 Aurora. Nung Lading Radio Pagadian City 90.3. Nung Lading Radio Digo City 99.1. Huwag diha sa Bukidnon karon, Valencia sa Tibukidnon 91.3 Nung Lading Infinite Radio. Hello ninyo diha mga palangga na ko. Wa na ba'y ulan diha? Kumusta man ang inyong klima diha karon? Init ba? Or do na ba'y pag-tutaligsik? Kaya dinhis ako na himutangan karon murag landong kaing gawas. Unya, wala pa sa italigsik mga palangga. Unta, di ni mo ulan karon. Kaya naparabatay mga trabaho sa gawasan eh. O sa ato mga dealers, maayong pagpaminaw. Pasensya kaayo late na kung na... Bunot mga palangga inyong mga pangalan pero importante, kumpleto na. Unahon na to ning mga nag-avail atong anniversary sale na to. Atong bunoton mga palangga, aron nga ato na bahatag na tunila. Ilaing bunoton na sab na to karong pisa 30. Unang bunoton na to mga palangga, kinsa ang mga swerte atong ni-avail sa atong anniversary sale. Atong mga nagkalabay nga simana, Mayo 7, 2026, adlaw nga Webes, masigurdo. Basta pizza 7 to mga palangga na ko. O ni andamang inyong kaugalingon, mga certified users, atong mga dealers, atong mga ni-avail atong adlawa. Bunuto na to mga palangga, lalo sa kumang kamot. Ako lang yung ukay-ukayon gamay. Aron nga... Walay dapig-dapig, aron nga fair ang tanan, ha? Fair play. Atong bunoton mga palangga, aron sa ingunian na ato na masayran kung kinsa ang magkadawat na sab sa 5,000 pesos. Ilang tao na to, na ako'y nabunot usah. kinsa ka ni mga palangga atong i-check. Uy, swerte yun eh. Congratulations, unang nabunot na to, taga Pagadian City, taga Kagawasan, Pagadian City. Dama na ng 5 mil nyo diha. Kaya i-claim na ni Ma'am Crescencia Bacasmas, Barangay Kagawasan, Pagadian City. Ma'am Crescencia Bacasmas, 5 mil pesos ni mo, ma'am. At tuas sa nung radio, Pagadian City, ma'am, kaya imong pangalan na bunot. Ikaduhang magkaangkon sa 5 mil pesos. Congratulations! Lalaki ni. Nagkaagusan po mga palangga. Sir Delphine Colobrillo. Delphine Colobrillo sa Patinay Prosperidad, Agusan del Sur. Ikaduhang magkadawat sa 5 mil pesos. Congratulations sa swerte. Buenas! Napay last mga palangga. Itong abangan ni, basig ikaw na ni. 5 mil pesos, ikatulong magkakuha. Ikatulong magkaangkon sa 5 mil pesos mga palangga. Last nga kung bunuton karon, akong lantawon kung kinsa ni. Okay, congratulations ma'am Leonila Humawid, Zone 3, Digo City. Ma'am Leonila Humuad, Humawid, sorry. Ma'am Leonila Humawid sa Zone 3, Digo City. O na mga palangga ang atong mga palaran nga nagkaangkon sa tag 5 mil pesos ha. I-claim mga palangga. Kung asa duol mo, pabor mo, atuan ninyo siguro. Kaya basin unya, o di na nyo makuha unya. Yung dugay-dugay, dapat mo confirm dayon mo ha. Karong si Manaha, arong makuha ninyo mga palangga ang inyong premyo. 5 mil pesos na to. Pagiging taon ito'y ma-afford na ito mga palangga. Kaon, ubay-ubay, mingin mo, ha? Ato lang bahin-bahinon, ha? Ato, anin yung 5,000 pesos. Ingunana ka special mo din hi sa atong programa. Ingunana mo ka special, mga palangga. Nga, dili lang kay kamo ang nagsigig palit. Gumikan sa inyong pagsalig sa atong mga products. Sa ato mga epektibo garantisado produkto o na nga amo sang ibalik nga na ninyo ang inyong kinasingkasing nga pagsalig sa ato mga produkto. Bisitahan ninyo ha ang ato mga Clay Jewel Stores. Pwede mo muadto sa ato mga sibiyaan. Pwede mo muadto sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Aron nga kamunigid mismo ang makatestimonial sa kung unsa ka epektibo, unsa ka nindot gamiton ang ato mga produkto mga palangga. Mga taga Pagadian City, ang atong bag-ong store, Clay Jewel Store ha. Mga taga Segundo Distrito, pwede mong mangumpra diha sa Clay Jewel Store Pagadian. Nahimutang sa may Cirilio Street, San Francisco, Pagadian City. Ubo sa PDC Diagnostic Center. Unya tapad siya mismo sa Rural Bank, Pagadian City. Pangitaan lang tatak Clay Jewel Store nung lading product. Anha mo siguro ha. Para magkapalit mo sa atong mga products, mahimo mong authorized dealers, maka-avail mo sa atong pa-premyo kanabuan. Siyempre sa atong free life insurance, o sa atong hospitalization, o daghan pa kay mga papremyo mga palangga nga atong ihatag inyong ma-avail. Siguro, daghan na kay mga nga naka-avail sa itong tag 5,000 pesos. Muling congratulations! Pabutan na sab ang laing magkadawat mga palangga. Butang inyong mga pangalan ha. Ngayon mo nung lading, wagi ko na bunutin ni mo. So ang pagbunot, ngayon po ni mo gilista na iyong pangalan o bisita ka sa itong tindahan. Malista po na dito. Labi na kung dealer ka. Aron nga, posible yun nga makaangkon ka ni ining atong mga papremyo. Posible man kaayog di na mo malista yung pangalan niya, di ka mabunutan. Kadabuan tang kabunot. Imposible dili mabunot ang imong pangalan. Unay giingon nga, kung di balas mong kakaroon, basin ugma, basin sa Sibandag sulod buwan. Pero usa ka tuig, di gyud mabunutan imong pangalan. Pero magkaingon gyud putang murag di malas gyud po siguro ka. Ito mga palangga, lista lang ha. Ato mo sa itong mga sibiyaan, ato mo sa Clagel Stores. Ilistang inyong pangalan aron nga makaangkon mo sa ato mga papremyo ni ana. Laing sugilanon nga punos pagtulunan. Pagkusgi ang inyo mga radio, laing sugilanon, laing episode sa atong handumanan sa kagahapon. Atong i-check mga palangga kung kinsa ang maong sugilanon karon ng atong hatagan o pagtagad. Usag ka lalaki ni atong Siron Plaster Muntanan. Aron sa ingunan na atong mahabasa, hatagan kinabuhi. O siyempre, di na ito malimtan mga palanggang ato maipiktibo garantisadong nga mga produkto human sa pipila ka mga minuto sa ato paghisgot sa ato maipiktibo garantisadong mga produkto, automatic basaho na ito ang maong sugilanon.
2: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
3: Huna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry, o moringa. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10 Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
4: Healthy, matagadlaw, kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini. Buntag

0: Atong sender usa ka lalaki taga Iligan City, nagdaas sa pangalan nga Victor. At ading nga seron karon taod-taod mga palangga kung sa ang maong sugilanon. Apang sa dili ba, Power 10 Pro Bio Capsule. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Pro Bio Capsule kanunay. Dunay 10 powerful ingredients mo nang the best kaayo kung atong i-maintain 40 minutes sa dili patamukaon. Inumta sa Power 10 Pro Bio Capsule. Daw mugaan ang atong paminaw kondisyon. Tungod kay kini nga kapsula, mupakondisyon sa tanang organs sa atong lawas. I-repair ang mga na-damage ng mga selula. Unya, ano ka din doon sa Power 10 Pro Bio Capsule? Tungod kay dunay 10 powerful ingredients, doon kay sa atong digestion. Atong di kay mahilisan, mag-blatted kanunay. Unya, mupauli na yun sa constipation. Power 10 Pro Bio Capsule, dakog kahimuan sa atong lawas. Ingon man, kung high blood ka, diabetic, taas mong sugar, mong BP, mga palangga, tistingi ang Power 10 Pro Bio Capsule. Magkatabang! Aron mo normal ang imong sugar level, kung high blood ka, matabangan sa kaniini, kaya the best kaayo tungod kay mutunaw sa mga bad cholesterol sa itong lawas. Ingon man! May kinikunduna kay mga tumor, cyst, bukol-bukol sa lawas, magkatabang ang Power 10 Pro Bio Capsule. Sa paghilis, hangtod, maalim ka na. Munang i-maintain ninyo ang Power 10 Pro Bio Capsule, magkabawin ang irregular menstruation, dysmenoryahon. Kining Power 10 Pro Bio Capsule, dakuni kahimuan nimo. Ingon man, katong luyahon. Uniya, katong medyo bata pa, pero idara na og itsura. Maintain ang Power 10, oh. Taas kayong antioxidant, mapugna niya ang dalik na pagkatigulang. Sa imong pag-maintain ini, mablooming ka. Dili ka dali matigulang. Kasi nagkalamang ni ini nga Power 10 Pro Bio Capsule. Muna i-maintain ni, nalis mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, available sa Shopee, sa TikTok, o sa atong online store, www.claygel.store. Pwede sa mga mapalit sa mga butika. Ingon man ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw. Sustansya at vitamina ang mupatigbabaw. Katong hilig og coffee. Kung mga pita, diretso na lang kita sa kape nga magkaayo, magkatabang nato. Ang clay gel coffee mix, mga palangga, major ingredients, malunggay og chia seeds. Unya, daghan pagkaayo mga nagka-powderize niya. Green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, guyabano, goji berry, acai berries, perulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients itong pinakalaming coffee. Muna kung mga pika lang, diretso ka na sa kape nga kasaligan. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ito ba dan sa Jassy, vitamin C plus zinc? Kapsula nga mo itubag, alans ba insumiyahon, di magkatulog, magkatabang ang Jassy vitamin C. Nindot nga tulog, lawas nga basko, kunya dili dali mo bigay ang imong lawas, mas makalahutay ka. Huwag ang Jassy capsule, manggod, gumikan kay daghan na kay mga testimonya sab niya. Mas kanabang mas makalahutay ang imong lawas. Walay kapoy. Kaya bisan daghan kag magikuri-kuri, magkatabang ang Jassy nga mas makalahutay, mas mahimo nimo ang imong trabaho, mga palangga. Munang palit ani, unya maintain mo ani, humagpamahaw, humankaon ni imnon ha. Kining Jassy vitamin C, unya affordable ramang good siya. Muni na kalamang si Jassy vitamin C plus zinc. Nagapon ni sa itong mga store, nagapon sa mga butika. Jassy vitamin C, maintain mga tatay, mga padre di pamilya, mga nanay, stress ka ayo. Ang Jassy mo everyday, aron everyday, okay? Kauban ang atong nunglading essential oil. Magpahilot, magpamassage, nunglading essential oil lang. Humot manggod ang haplas. Kanya manhut-suhot sa atong kaunuran, kaugatan. Ma-feel nato ang kanindot sa nunglading essential oil. Pamaol, pamuy po, isalawas, mga skin diseases, hapla silang nung lading essential oil. Humot o niya, malaman suhot sa tong kaoran kaugatan, ma-feel yun nato mga palangga ang kanindot sa tong panit. Pinaagi sa paghaplas sa nung lading essential oil. Nay, partner niya, kung kabuhiunon ka, magpalipong kabagbahi. Hidhid ka lang gamay na ng nulading turmeric balm, nulading relaxing oil. Walang kabuhi, ma-relax pag inyong pamati. Kauban ang clay gel papaya soap, wealth collagen and milk, 10 times power whitening. Doon ay kapayas, gatas o collagen nga mo'y kinahanglan sa itong skin. Aron mo kinis, mo hamis, katong medyo nag-dry lang ang skin. O niya ay daghamang bugas-bugas, uban pa. Ang clay gel papaya. Sulayin ni ninyo. Duwak si managikan sa paggamit, makita ni mo ang kausaban. Mohamis yung ka, maputi ka sa clay gel papaya. Gamitan ninyo ni clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Mayanan ni siya partner nga clay gel brightening lotion. Human ka manabon, gamit sab ka sa clay gel brightening lotion. Aron kompleto ang kahamis kakinis ni mo. Kauban ang atong Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Atong mga mata diha nga kada bitong mapuling ta unya mamuwa ang atong mata unya atong luguron og maayo unya kada bang sensitive kay ang atong mata dili na komportable ang atong pananaw. Siguro gumikan sa atong sigig tutok sa gadget, cellphone. Tanan naman kita na i-cellphone karon ron. Mas maayo siguro nga i-control sab natong atong kaugalingon. O niya, dili ta magpawala sa Viscomac eye drops. Makatabang ang mangguna. Sa pagpatulo ninyo mga palangga, daw komportable inyong pananaw. Mugaan o niya, mutinaw ang inyong tinanawan. Ang inyong pananaw mga palangga. Manang Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Kauban ang atong Gromate multivitamins, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-Gromate ang inyong magkabataan. Kini lang oh, Gromate multivitamins. Iko kini kahimuan sa imong mga anak nga nag-edad 1 to 12 years old. Gana mo kaon ang bata. Unya, dali kay kasabot sa klase. Healthy si baby kanunay. Unya, magkapataas nila. Pagkagabi isayo kay matulog. Gromate multivitamins, 1 to 12 years old, dakog kahimuan, dakog tabang sa imong mga anak. 1 to 12 years old, magkapabright, magkapataas, ganang kaon, gana ang tulog niya, healthy si baby. Gromate multivitamins, atong hatagan o pagtagan, laing sugilanon, nga puno sa pagtulunan, ato karong hatagan o pagtagad, katong mga nagpaminaw na to karon. Katong nga nagka-tune in sa mga nagkailalay mga FM station nga nagka-connect sa itong program, ato ng hatagan o pagtagan ang maong sugilanon, ipadangat din sa atong nga programa o ayaw kalimti ang atong pinakamot nga perfume. Muna i-spray niyo hatod 24 oras magpabili ng kamot sa iyong mga sinina.
1: Handumanon sa

0: 哇哦，棒噶！各种恩师嘛，一说过都拿到。我嘞 problem 嘛，喂，各种 dancer 哈，给我生用 sub dancer， 可能伊莫用 science。Wait， 噶咪啷个？是给奈萨米的是哪汉嘛 ？Lord，
1: 嗨，你是个吧？
0: 噶你还是蒙古噶？我咪给佮咪 stool 的喂。Nikaon ka na?
1: Wala pa. Bisita ko mo din eh. Lamo ko gi ato sentro ko. Mayapit na lang ko niya. Busy ka man.
0: Ay, namang customer. Pero okay lang uy. Ikaw na good na. Napamansab silang ma'am. Napay, napakwigi pasukod nila. Saman, mga una ta.
1: Ikaw bahala.
0: Mga una ta. Excuse me ma'am. Balik ra ko ha. Let's go. Aron nga, kakaon ka. Udo na raba. Sa sunod ha, di ka magpapas mo.
1: Wala problema. Okay lang.
0: Okay ka dyan. Liligid na okay. Basta dili mo kaon. Dali na. Kay, aron nga, maka-order pa ta.

0: Dugagi pa og duha ka order. Nagtimi-timi ka man. Problema lang subay. Problema na son. Nga naman, nag-away na sab si mama at si papa ni mo. Kanunay mo na. Problema, financial. Wala nag-i-trabaho si papa. Si mama sab. Hina sa diskarte. Gapiktado ko. Pwede sige ka stress, ano? Ako'y bahala lang. Dako ka naglatabang na ako, Victor. May ikog na kay kunin mo. Ikog ka dyan? Karun ka pa mag-ikog-ikog?
1: Excuse me, na-order, ma'am.
0: Salamat. Ay, nag-ikog-ikog.
1: Sige, promise.
0: Uyogi ko at itas intro. Mag-withdraw ko kwarta. Salamat. Mayo kay ka na ako. Gikan pa sa una. Basta, naka lang sa akong kilid. Imalang ipa-feel na ako nga. Love ko ni mo. Dilit ka pasagdan. Tanan-tanan, himuon ako para ni mo. Salamat, Victor. Salamat.
1: Oh, sige na. That's it. Favorite ni mo ni.

0: Beli payun kayak gitu. Kira aku ke bantai ni mo, smile smile ka. Gusto na?
1: Okay raman, ikaw no, mantayon good ka. Tanan nila kong mga lihok, ginabantayan mo.
0: Ibao ko, asa kagikan. Dito na sa kagikan silang karak, di ba?
1: Ano man ti ay?
0: Uy, Victor. Iyo kayo eh. Hatay mong sali ko doon iyo eh.
1: Hmm. Negative na sab na. Hoy dyan. Kung negative na kanunay ng imong istorya. Ay na lang.
0: Victor. Concern ko ni mo. Ano ko? Ano kang income din eh. Tuwara pa doon ni Clark. Alam nila mo oras. Tanang adlaw kung di ka busy din eh. Nakakalal niya kanunay.
1: Love na ko siya. Period.
0: Uy! Sa kong biyaayo eh! Saan ka? Story niya sa kong ta? Luon ka man na yun?
1: Kung nag-storya ka lang negative niya, ay pamulakaw na lang ko.
0: Sorry na, sorry na. Hmm? Eh, wala ko misulti. Friend ko tando ha. Someday, lain nga mutambag ni mo. Pero may magtinabang nga eh, di ba?
1: Study ko gusto nga, imong daoton si Clark. Mahal na ko siya. Importante na ko siya. Manili ko gusto nga mag-negative ka kanunay niya. Sige, diyan ka na.
0: Tuwa na. Patambag. Story yata about ni Clark. Itahin mo ng kontrahan. Basta. Akaw lang sa binuon ko. Para ba ko'y importante nga doon? Yan lang ko mo. Sultis kong tuyo nga ito ni Victor. Pagbalik ko.

Sir Victor, kompleto na nak tanan. Ako na lang gipamilo. Salamat, auntie. Why problema, oy? Basta ikaw po sugo. Sirit ko dayon ko. Huwag ginaginahan ako nimo. Uy, ati, naku event ba? Na kayo ma-recommend? Event ba? O sa ba na? Kasal? Ha birthday? Kasal? Ako mangoy in charge sa anak nga. Uy, kisanguna nila. Di sabi ko makabilibad kay friend na ako. Sila kay ka recommended to? Masugusugo ba? Aw, sige. Naabay dagan. Why, mga trabaho dito sbay. Ako tok sultihan. Sige, sige. Diyan na. Uy, kihataga naman ko ni mong sweldo, di ba? Lain na, lain po tong sweldo ni mo. Ay, salamat kay Anis, sir, ha? Pagka manggihunahunaon kut ni mo. Nakatabang sab ka na ako, ati. Mo nang sagdi na ako mga bonus ni mo. Salamat kaayod ako na kay nag-ikatabang yun in town. Kay, na ako'y estudyante. Ugusa pa, makapalit na may sud-an-ani. Mayuhin nun, ati. Sige na, huwag ka na may trabaho un. Salamat, anitanan. Kanala, sige. Ako lang yung ihato din sa inyong bahay, sir, ha? Why problema, ate? Sige, diha ka na. Di pa'y kaayo si ate nga. Itagaan sa nako o bonus. Basta magbinuot lang git sila. Sa ilang mga task, ilan lang yung himuon. Kaya nila na ako ihatag ang para nila. Walay rason nga dinaluan ako sila. Uy, saan may orasa? Napamdi may laag ni Clark. akong tawagan.

Nung lating, tanan, matawag nga, siguro, kung doon ay mabilin sa koa, igo-igo na lang yun. Literal nga, gitabangan na kasiya, usay mga atipay ang pamilya, kay lagi apiktado man kung magka-problema iyang pamilya. Estudyante si Clark nung lating, mo nang nakagastugid ko niya. Nung lading high school pa lang, boyfriend na ako siya. Hangtod nga nag-college siya, ako yung support. Love kaayo na ako. Si Clark, mautong sa pagpangligid sa mga buwan, kami ang tigihapon. Siguro, wala ko kiyunaw-una pang mga butang makapuot na ako. Igo na. Ngayon ay lalaki nga. Ipa-feel sab na ako nga special ko para niya.

0: Ngiga, Clark. Oh, mag-okay spatos ba?
1: Oh, kay Uker ni.
0: Kay Okay ka dyan? Kay Okay? Kay... Nay... Supportive kay ni mong hinigugmani mo? Suot ka lang kay Okay? Kumutoy, yahay kayo, no? Ano bang natay uya bang supportive kayo na ito ba?
1: Ay, pwede bang inayon ni mo na imong istorya? Signay makadungog, oh.
0: Inuod mo na? Muna igingon lahi na ang bakla kung mo yung mahal, di ba?
1: Oh.
0: Ano ko? T-shirt mo, bago, branded. Garzones, branded. Sapatos. Pag-o. Napay silpon. Muna igingon nga. Aw. Sa panahon ka ron, gusto ta nga maayo ang atong magpuyo, mamugaway ang atong kahimtang, magkapalita sa itong kinahanglan, dangop na sa bakla. Maayo kang diskarte ba? May kagin mo diskarte. Bakla, tirada. Agay!
1: Pwede ba? Nayunin mong istorya?
0: Giniabong ko ni mo.
1: Pwede bang dili ka magsuri kung sa? Di mo dauton ka nunay si Victor? Oh, doon ang may relasyon. Pero wala na ko sa pangwartahe.
0: Buhiin ako!
1: Di ko gustong imong itabi na binibisang kinsa. Ha? Ha? Usba po niya. Pagsulti po niya dili maayos akong hinigugma. Di pa na mao niya imong dawat. Imbis nga, maay kong adlaw karon. Di mo kong gingani. Di ka na.
0: Bay! Sorry na, oy! Kita ay giliab nung ko na. Bigay o ma, dayo nang iyang pagkata na kong sumbag. Suko man siya. Di na kong bugal-bugal to niya, eh. Kibasig mo sumbag ka, naging ko ato manugay.

0: Clark, okay ka lang? Nakikita mo kuno kang sumbagay. Mo may mga istorya, nibalaka gyud ko. Muling misirik ko dayon din ni.
1: Ilang okay ang ikaw balakaan.
0: Wala ka na banut na bunog, ha?
1: Wala, okay ra. Medyo na kumapungi kong gibate. Diyang gi bugal-bugalan da. Baby ay nga itong relasyon.
0: Unsa?
1: Dahil ko gusto nga himuon nilang katawanan nga itong relasyon doha. Dahil ko gusto nga ilakong isuhan kay pangortahan lang ka.
0: Clark?
1: Maglabaw na nga dahil ko masugot nga mag-stories lang bati about ni mo.
0: Thank you. Salamat ha. Na-prove na ganda ako nga love ko ni mo.
1: Kanunay na. Part ka na strong kinabuhi. Kung dili ko may ngunani kung dili tungod ni mo.
0: Thank you. Classic ka pa. Malago na ito na.
1: Sige. Kadyo to na ha. Ako'y paliton kadyo. Kung...

0: duyas ni Ate Wing. Modeng dili na makaadto sa bahay, di na ko makasugot niya. Doon yung mga event, di na ko siya madali-dali. Nadi siya gipati. Muduaw lang niya ako ato niya. Mamalit lang ako mga prutas. Dalo na ako dito niya. Excuse me.
1: Yes. Wait, nakamang ko din eh.
0: Di ba anak ka ni Ate Tess?
1: Naninda ko. Nagsakit magot si mama. May undang ko giskwela. Uy, kasayang.
0: Ikaw man tong akong nakauban sa kahigayon. Katundod ako event, diba?
1: Yes. Ako to'y girecommend mama. Unsay mo, sir?
0: Mapalit lang kong prutas. Muato ko sa inyo. Mavisit ko ni mama ni mo.
1: Salamat kayo, sir. Sa pagkakaroon, inanglan gin may utabang. Nag-drive lang si papa. Tapos si mama, dili na makatrabaho. Dako ka itong tabang ang hiyang trabaho din mo.
0: Huwag ito mahimo niya, na. Saan man nga, nagsakit naman si mama ni mo.
1: Sir, kan mo okay ka? Ako nila poli ni mama.
0: Pwede sab. Kaya ba ni mo? Kabalo ka mo tahi? Or mo decorate?
1: Pwede man sa i-train ti ka? Himuon ako tanan. Aaran nga, makatabang na mo.
0: Sige, wala problema. Kapilar giswildo ni mo din hi. Magkuyog na lang ta karon. Manangid ka nalang sa tag-iya din niya sa imong kitindahan nga muundang ka. Tapos kuhaon da yung tika.
1: Tinuod ka, sir?
0: Yes, tinuod yun.

0: say. Furly?
1: Yes, sir.
0: Nahuman ka na?
1: Hapit na.
0: Nakuy lakaw. Para balo ni Miss Eskulahan.
1: Salamat ka ayo ni sir. Abi mo, sir. Lipay ka ayo silang papa nga. Imo kong ikuha. Ogla po ni si mama.
0: Basta ha, magbinuotan lagi ka din ni. Hangtod ka mo human, willing kumugasto ni mo.
1: Salamat, sir.
0: Sige, paghikay na lang daan ha, kay inigpaulit na ako, aron nga makapaniuto pa ko dayon.
1: Sige.
0: Sige, bye-bye.
1: Tuan na si sir. Kugihan mong gudput siya, dagang naibawaan. Maunang, bless kaayo. Magbinuotan lang yun ko din sa ila. Ilipin na sa iyang gisugot na ako. Ako gang himuon. Aron malipay siya. Dili siya magmahay nga gikuha ko niya.

0: Kajot, una. Balik mo ng dayon si sir. Ako man naman sab kong luto. Ako at Lian ang pultahan. Sir, onsay ato ah?
1: Si Victor. Nakakadininig po yun?
0: Bago lang. Anak ko ni Ate Tess.
1: Okay. Nakaisigot ito siya nga. Kuhao niya ang anak ni Ate Tess. Nalukoy ihatod.
0: Dayon una, sir. Magpaabot pa ka ni Sir Victor. Masig na ano to karong taod-taod.
1: Pwede. Sige.
0: Dali, sir. Lingkod una.
1: Ako na lang.
0: Sir, sa'yo gusto niyo mo.
1: Okay ra, ako rin bahala. Mag-coffee ako ron. Sige na, padayon sa trabaho.
0: Oo, mo din ang giingon ni Mama. Nga uyab ni Sir Victor. Gwapo man sab. Mo din ay ang giingon nga. Gipa-eskwela ni Sir. Basta, ako din ang andam ning pagkaon. Basing karun taod-taod na ano si Sir.

0: Ohon mo si Katrakas Mindanao lagi, labi na yung mga abilidad. Naging yung talagsa na parihani mo. Yung may pagkakinaiya, sakluundan ko sa ahay, pero... Kaduoli ko ni mo ba?
1: Yaga-yagaan na sa puni mo.
0: Sa yaga-yaga, tinuod o eh. Oslaw kwarta na bi.
1: Hmm. Naong ni mo oh. Trabaho asa lang akong isugot ni mo.
0: Oh. Doon may problema? Kailan ko ni mo ba? Niyara ko kumantay ni mo. Pura kag magulaan nun kayo.
1: John. Sakay. Padulungan sa mga relasyon ni Clark, no?
0: Pero una kapangutahan na ka na. Ingon ka, di na. Mahingisgutan. Maghisgut ko kabahin niya, masuko ka.
1: Di ba? Kala na hunahuna. Angutod ka na sa... Ipaglaban ko niya. Angutod ka na sa... Mahalon ko niya.
0: Sulti na kung daani mo. Dapat andam ka. Ito'y baw ang panahon. Lucky ko na. Makauman nag-eskwela. Makita nagbay. Biyaan ka.
1: Nakanasab na yung mga istorya kong.
0: Mutan na ka na ko. Istoryahan di ka. Suko ka. Tinungod ba na? Dapat mahimok kang andam. Dapat nga... Expect ni mo daan. Doon ay posibilidad nga ubiyaan mo na.
1: Sige pa. Osbi pa. Ba-black eye ko na mong naong.
0: Sige na. Wala yung negative. Huwag istorya kung sa. Basta good luck lang. Sige na. Huwag trabaho ko na yung mag-isugo.
1: Kalagot. Huwag i-positive. Negative na lang tanan. Basta para na ako. Ako'y nakita ng mga liwa si Clark na ako. High school pa lang siya hangtod nag-college. Ako na nag-support niya. Wilson, ngayon kong binuangan. Kalagot ka dyan. Yan ako mo share ni mo niya. Ako mo tana. Ikaw ba ang laban?

0: sir.
1: Ako na lang. Ugat ni.
0: Kaya naman ko din ako, sir.
1: Ako lang lagi. Ahani butang.
0: Sige, dito na lang sa kanang may basurahan gamay, sir. Kay mamubo na lang kung daan sa mabuhak.
1: Oh, sige. Kumusta yung pagpuyo din eh? Okay naman si Victor?
0: Okay naman, sir. Pinanggap man ko niya.
1: Ayun naman. Oh.
0: Ako na lang, anak.
1: Tapangan lang, tika. Nasa ko'y trabaho ka ron. Okay lang, wala yung problema. Unya dapit. Ako'y lutoon. Magpatabang na subkunin mo.
0: Wala yung problema na, sir. Around man sa akong trabaho din eh.
1: Oh, ayos siya nga. Dapat nga magkahuman ka. Ayak ka mo gawas din sa ilang Victor.
0: Yes, Bon.
1: Oh, ako lang anabi.
0: Mas
1: may pa siguro nga mag-andam ka naglamas daan dito. Para maandam dayon niya. Ako'y lutoon. Kay birthday na ko niya.
0: Mao ba, sir? Happy birthday.
1: Salamat.
0: Sige, sir. Ako nang i-andam daan din niya. Aarin nga, ma-prepare na.
1: Sige, humandin eh. Musul niyo ko diskusina.

0: Kagasugo nila. Na magdungan sila o luto des kusina. Black in the town.
1: Ako nila, Ana. Inat na pakaayo.
2: Kaya lagi na ako.
1: Ako nila lagi.
0: Kalagot. Taugon, B. Kasi kay... Nag-ingon. Yung magluto-luto sila din, ha. Nga nag-order naman ta ko.

0: Wa ko mag-ingon na, kung magtabang-tabang ka din ako sa kusina, na ako gisugot ni mo, dapat mo na imong i-prioritize.
1: Sir, sorry.
0: Sorry? Asa ka man, wa pa ko mahuman ni mo, og-oy, dili ko masugot na magkag-istorya ka sa akong boyfriend.
1: Sir.
0: Yes. Seloso ko. Og please, hipusang imo mga gamit. Mapauli ka na.
1: Dam, imo kong palayasan din ni.
0: Klaro, di ba? Sayop akong desisyon nga papuyon ka din ni. Mas maayo nang mapauli ka. Ay kabala ka, bayaran ti kasi mong trabaho.
1: Dam, please, ayoko papauli sa mo. Kinahanglan ako ninyo trabaho.
0: Kung patrabaho on manggaling ti ka, dili din ni sabay. Sige na, ato ako sa kwarto, kay bayaran ti kasi mong pagtrabaho din ni.
1: Diyos ko, morto hinong din. Papahawaon ko niya din.

0: Happy birthday.
1: Salamat, Victor.
0: Naglaro lang mo din mo mata. Magi laya si Farley din eh.
2: Yes. Kaya naman ako matrabahoon din ni. O gano'n ako isugot niya. Pwede na ako siya matawag.
0: Oh.
2: Ito na ba yung problema?
0: Wala lang, sayang. Nag-skwela siya, di ba?
2: Anong concern ka niya?
0: Oh, wala.
2: Tukidugay siya din ni mo.
0: O glabaw na nga, kadaanhin ako siya ang ako matubang. Sa ako masuguan kung ako isugo.
2: Pwede ba? Din na ta siya isgatan.
0: Okay.
2: Basta kita mag-uban, kita lang dapat. Ang ato alang nga itong hisgutan. Okay?
0: Thor.
2: Love you.

Nung lading, tanan nga babae nga medyo maling sa akong boyfriend. Ako yung ipalayo siya. Bisan gani ako mag-suod nga higala, kaliwat, uban pa. Basta paminaw na ako nga mo-action o karingking niya. Ako yung palayason or ipalayo ko siya nga to nila. Nung lading nagipinsa na lang kundaan, mautos pagpaglid sa mga buwan at tuig ni Human ang akong boyfriend. Og lagi, tanan akong gihatag niya pagmahal, financial, lakip ng iyang pamilya.

0: Congratulations! Proud ko ni mo. Clark, I love you. Clark?
1: Oh, salamat.
0: Dili ka ba happy?
1: Happy man. Dili gumika ni mo. Dili na kumakabot kini.
0: Allowance ni mo para makinanglan nun.
1: Ayaw na. Dana ni mo. Dili pwedeng kanunay kamuhatan ako.
0: Ano man? Dawatan na.
1: Ayaw na lang lagi. Ako'y kwarta. Ugapit na sa putawagi sa kong giaplayan. I-save ni mong kwarta. Huwag tanan-tanan nga imong gihatag na ako. Puhon ako itong ilisan.
0: Clark, wala ko maningilin mo.
1: Nanuman, sa may nasa mga nahuna, dili pwede nga. Dili ito na ko ibalik ni mo. Hinaguan ito ni mo. Please lang. Tugoti ko nga makabayad sa ni mo. Victor.
0: Basta, di ko magpabayad lagi. No, saka man. Di ka mo dawat na akong inihatag. Tapos nagunahon na ka na sab. Ngayon mo itong bayaran akong mga nahatag ni mo. Sabot pa sabot ni mo, ha?
1: Wala. Di ka bala ka, ha? Oh, nitawag na ako akong di-applyan sa Cagayan. Basin, every weekend ko makauli din sa Cagayan. Okay lang ba?
0: Cagayan? Dinilang di ay sa Iligan na doon.
1: Mas tindot nga to. O sayang ang opportunity.
0: Sige, pero ha, dapat mo pauli good ka. Ako ginantimanan every Friday sa hapon, dapat mo pauli ka sa Iligan. Okay?

0: Oh, okey dah badau. Tung makan di data bah. Kau main charge kah tu? Saya tu imo'on hapit na. Kau may mangita ko sa ipangsuot nila sa production, ban pa. Magaw, ikaw may in charge sa to. Sabay ko imo'on ka ron.
1: Pwede ba dyan? Di kasi sinamok din ha.
0: Isapot, baga. Sa problema ni mo ha. Buntag sa'yo, gisapot ka.
1: Sabot na mo. Kamu pa uli siya every weekend. Kalagot. Dito siya kauli.
0: Hindi ay. Gisapot ka. Sagdila na. Pasigur importante sa bitos ka ngayon. Trabaho ka na. Amang ipanahon ngayon na na. Aminin mo, basta manarabaho ta, mangamo ta, ito makabuot sa itong amo.
1: Mausab. Mas siguro na din na ko siya patrabahoon.
0: Uy, Victor. Hindi na pwede mong ikulong na lang siya. Yes, dugay na mo. Siguro, para magka huwag ka maanad nga hindi mo siya makita kadadlaw isa una kadadlaw makita karon saksiman na kausaw sa hindi pa parang natural lang ay mong batiyo na maanad ka ra
1: kalagot mang good way saad saad tapos kulat di ay
0: Ano susuko na yun, Saman? Sabay akong nangihimuon, ha?
1: Nangihimuon? Nabalistansya sa aka. Mata sa akin ito, oh. Hindi kasig sorang-sorang ako din, ni.
0: Kumala. Ingnala ko. Susugo ni mo niya.
1: Sige, nagsorang-sorang. Mag 2 weeks. O siya makauli. At umiagi. Nakauli man tuod, pero nibalik tayo sa trabaho. Hindi ko gusto mo na nag-negative. Hindi ko gusto nga. I-pressure sa kanunay. Ay, damn. Buhat magalabad sa oo.

0: sabot na mo. Kaya si Mana, pero karun, kaya na buwan ang pugunin siya mo pa uli. Di man matuyo, ngayon na niya akong pabati yun. Basta, dool na ko. Talabay mo tagbo na ko karun.
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap ng mga tabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry, o moringa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi. Permika Healthy.
4: Jossie Vitamin C. Aspartate Plus Zinc Capsule.
5: Pwede ay si Roberto Escobedo. Nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nung Luding. Power 10. Coffee mix o katong jasi matag buntag hapon kami ni Mrs. Ana nagatik na ng tulog ang nindot yun parison sila kaya nga naman nindot kayo sa katulog niya o mutarbaho po eh naman Miss Uma kanang maayo po kayo dito pati ono kakapoy o makainom ta ka ng power tin makapower yun ba sa atong pagkinabuhi ng kalibutan.
6: Sa mong awag sir sa mga gusto pang musulay ng atong produkto
5: ako yung maingon sa mga kapareho na ko kababayan ako ng mga Ilunggo na suwayan ng yun at kay wala may kumos pagsulay kay kini siya herbal mong guni ikuha gini siya sa mga tanong nga iyagi aturok sa Ginoo morning maayo sa atong lawas kay ano man wala pa may doktor sa unang panahon herbal may gigamit sa atong unang mga katibulangan kani karon nindot gini siya nga herbal kay ano man kini atong lawas ang Ginoo man puy nagbuhat ani sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis ang tao gibuhat sama sa gisa dagway sa Dios mo nang ang Dios tanan ang naggagahom nini mo nang nindot o power kayo ang mga produkto ni Nung Luding.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
3: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi. Permika Healthy. Clay Gel Coffee Mix.
4: Jossie Vitamin C. Aspartate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga protection.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
1: Jazz C. Sodium Aspartate with Zinc Vitamins.
7: Anabil Tabakiro. Taga Baroy Pangi.
8: Kung saan imong gaginamintin, ma'am?
7: Jasi o Powertin. Kaning tang arthritis.
8: Amo.
7: O, nagsige kong mintin na nawala yun siya na. Sige, yapon ko gamintin. Kaya napo ko'y sisa kong diredugan ko, sir. Then, mo ito nga medyo nahilis-hilis yun siya. Pero padayon, yahapon ko na, bisan wala ko'y sakit, padayon yun ko na kay makakuan man yun sa itong panglawas na ito. Makawala at nung mga sakit ba, okay na, sir. Sige lang, yapon ko padayon kay dili na tumatagan ba, makakauntag kontra na yung balik na po ana kung padayon ng yapon ko ana minti na ng jasi o power 10
2: power 10 Pro Bio Capsule panglawas mo na sigurado
9: Jasi Vitamins Jasi Vitamins alang sa mga mahiligon sa kape ani ay good news alang ka natong tadaan ani ya nakaroon ang kapeng makapa healthy na makatabang pa alang sa mas maayong panglawas Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds pinagi sa malunggay o chia seeds maayo kini alang sa atong heart, maka-prevent sa diabetes, maka-regulate sa blood pressure, makatabang pakini sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural o wala kini sugar, natural ang pampatamis niini, maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
10: Isip inahan. Kinahanglan gid nako ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
11: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
12: Isip isjante. Kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
13: Bisag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
11: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya ani ana ang Jesse Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jesse Vitamin C Plus Zinc Capsule.
13: Ang gamit na mo, Jesse Vitamin C.
11: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
14: Agay, ay kasakit, ay, agay, kasakit.
15: Nausa mang katay, nga nakikita namang kasasawg.
14: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak, laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma, kasakit. Paita ning matiguang nagyotaw, daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
16: Ayaw pag-antos imong sakitay, niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
15: Unsa ba na?
16: Nong Lading Essential Oil.
15: Nong Lading Essential Oil?
16: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon ni ining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
11: Mga ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik o bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw-adlaw.

0: Alang sa maayong panglawas o maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: Gromate! Kauban sa pagtubo sa tanang kabataan! Boy!
0: Gromate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga collegial store, non-living radio o sa tanang mga butiga sa inyong lugar.
2: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Biscomac Eye Drops. Biscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro,
0: mapalit sa tanan ng mga Clydesdale stores, nong laring radio stations o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.

0: Lark? Mayroon kang dilibag ka mo pa uli? Pero naa ka? Oh, dun ay kauban? Babae? No. Ako atuon. Ako atuon! Clark?
1: Victor?
0: Oh, gano'n nalisang ka? Di ba mingon ka? Hindi pa ka makapauli? Asa babae ni mo?
1: Victor!
0: Asa!
1: Victor, pwede ba?
0: Asa! Mabay nung dan? Pinili ka na mo pauli na ako, ha?
1: Victor, please. Pwede bang dili ka magwala din, eh?
0: Nganuman, madlok ka? Nganuman, madlok ka nga. May bawas mga tao. Ngayon na tayo relasyon. Ngayon na kayo na ibabay, ha? Ay, kung babagi, atuon ako.
1: Tayong pauna.
0: Ikabaw ka lang. Kunsa ka sakit, ha? Kunsa ka sakit ang ibati ka ron?
1: Victor, sayad ko. Pero...
0: Pero unsa?
1: Ibaw ka na sa itong sitwasyon doa.
0: Yes. Tungod ba kay nakahuman ka na? Huwag naman mo gihuna-huna na. Akong sakripisyo para ni mo, ha?
1: Ay, kublaka. Bayranti ka. Tanan ni mo gigasto na ako. Gilista ko tanan. Iuli na ko tanan ni mo. Walang labis, walang kulang.
0: Iunana lang ka sa yun.
1: Victor,
0: ang sabay na anila, ha? Tungod ba kayong unani ko? Dili ni mo kaya, ha? Victor,
1: pwede ba?
0: Clark, mahal di ka.
1: Dili pwede nga. Ngunahan nilang kanunay. Gusto sab ko magkapamilya. Gusto ko magkaanak. Dili ni mo mahatag na ko ka na, di ba? Please, Victor, mabuta kong bayad ni mo. Sige na.
0: Tempo na, Clark. Tempo na.

0: May nagpalab na yun, oy! Huwag ka nagnainom!
1: Kabasi ka lag. Bad lang din, ha? Smile pag mapauli ka. Sige na! Masag din ako din, he.
0: Victor! Kapitang mga lalaki din, ha? Nagingon ako ni mundaan. Hindi ka kumpiyansa, hindi ka busalik, tanan. Hindi mo ihatag, tanan. Kung hindi na mula hutay.
1: Yes. Yes, nakadungo ko, tanan, gisultin mo. Pero paunsa. Paunsa na ako madawat, ha?
0: Sum tao ko eh. Kunani ka lang kanunay, ha? Di ba sulba na problema kung sige ka nalang inom?
1: Sakitan ko. Sakit! Uy, kabutangan. Yes! Gusto siyang pamilya. Gusto siyang anak. Nagdilin ako mahatag ka na. Diba? Luoy kayo ko. Luoy kayo ko. Luoy kayo
0: ko. Uy! Sakto na, uy! Victor! Pwede palabi, Victor! Ito palabi din, ha?
1: Masag din ako. Biyain ako din.

0: Buntag naman di ay. Gabi na kay ko. Nakatug. Siguro. Mga launan na. Napaginanukto. Gawso na ako. Basig si John karo ni Bali. Oh.
1: Victor.
0: Clark. Nanindi ako.
1: Oh. Duwata.
0: Unsan ni? Unsan ni kwarta?
1: Kuwang pa na. Nag-loan ko. Para bayad ni mo. Ang sunod bayan ako. Sa katuwigigan ka ron, may impas kong loan. Duwata. Sige na.
0: Kung para ni mo, mawala lang yung tanan tungod sa kwarta, tungod sa mong bayad. No. Dali ko na lang kadali. Kuhaan ang kwarta. Ako mag-inahalan, Anna. Ikaw ang itinahalan.
1: Victor.
0: Clark.
1: Victor.
0: Clark.
1: Nagsulti na takabahin, Anna. Ugmin yung uno na ko. Next month. Magpakasalam eh. Pasilo ako sa tanan.
0: Kikamit lang kunin mo. Kikamit lang kunin mo. Kuha lang kwarta. Huwag ko magkinahanglan, Anna. Kuha, Anna.

Nola din. Wala gisi mo balik pa. Muna ako na sayran, may kasal na. Umalipayan siya siya kami noon. Samtang ako, hangtod karon, mura, maunaunaan ko gihapon, ang amang kagahapon. Hinungdan nga, di malikayan nga mudagay day sahay, ako mga luha gikan sa kong mga mata. Nung lading, wala na lambay katungod. Ang susama na ko nga, kanang tinuod sap nga, mumahal nga hinamo. Wala na lang bami katungod nga, mupili. Sa among mahalun, og muunong na mo hangtod sa hangtod. Dili ba kinimahitabo sa makinabuhi? Ingon ani na magyud ang among rule ni ning kalibutan na nga pasakitan lang kun dili na kinahanglan humali la makuha ang ilang gusto biyaan na lang no la din na ginisara na lang ko karon pero daman sa bako mga friends nga naa kanunay matag higayon nga kinahanglan ko sila. Nung lading sa tanang mga naminaw, labi na susama na ako, ayon yung ihatag tanan. Ngunaan inagit siguro ta. Siguro dun ay muunong pero pangutana kung asa na ito na makita. Kung magustuhan na sab na ito, kung naamang galing na ingunaan na. Basta sa ako ng nung lading, sakit kaayo. Og unta ang ako sa kilanon nakahatag pagtulunan sa mga naminaw. Dinin na kukutog, Victor from Iligan City.

0: Mao ito sugilanon ni Victor, ito gitagan ng pagtagad, nining atong tulumano na dumanan sa kagahapon. Mga nagingon mga palangga nga, isan man siguro, malaking mababay, makaagi gihapon sa naagian sa itong sender. Tungod kay, dili sigurado ang tanan. No? Doon ay uban nga, nagdahom ka na nga siya na imo magkauban, siya na ang muunong ni mo hangtod sa kahangturan, pero di ay, ipaasa ka lang. Bisag kinsa, sa letter sender karon malalakig mababay o masusama nimo tanan makaagigyod or nakaagigyod niya nang ingunan na nga ibiyaan sakit para sa tong sender no kay lagi ihatag niya tanan kipa eskwela niya apil pang pamilya sa iyang boyfriend iyang gitabangan pero sa katapusan siya gihapon ang nihilak. Siya gihapon ang nakasinati o kasakit, kagulanan, tungod kay nagpakasal mas lain. Matud pa, gusto siyang magkapamilya. No? Muna ay giingon nga, ito mga lalaki din ha, nga dili mo sigurado sa inyong feelings, ayaw na lang ninyo. Ayaw na lang ninyo tuguting maka-invest pag kwarta, maka-invest pa o emosyon. Dili basta-basta, oy. Grabe ang sakripisyo sa atong sender o niya sa uban pang susama niya. No? Daghang mga matud pa, mga natabangan, mga nagkahuman og eskwela, mga hawas gikan sa kalisod, tungod sa susama sa atong sender. Kaya matinabangon yun sila. Pero makasusubo lang palandungon tungod kay pipila lang siguro ang giunungan. Ha? Uban, hindi ka humag-eskwela, mapalitan na ganig motor. Ha? Uman mapalitig motor dahil nagpaturatoy og dagan. Unya, di na gyud mubalik. Di na gyud magpatimaw ba? Ayon yung nagpasakiti, oy. Kaya grabe, gaba, raba po na yung unana. No? Kana ba yung pagdula-dula sa kasing-kasing sa sakataw o sa kadakong sala na atubangan sa Ginoo? O niya, dili na pwede nga pasagda na lang. Doon ay mga bayad na ng tanan. Ang atong number 0912-521-4645. Katong mga nagpaminaw na ito karon on air. Pwede sa mong mulantaw sa itong Facebook Live 0912-521-4645 sa atong official Facebook page Nung Lading Official, ha? Daghang mga text din Nung Lading, para nako iya na lang kalimtan kay ingon ana gyud na mga lalaki Nung Lading, dili gyud na kasaligan, mayra na og naay kinahanglan sila, dapat imong hunahunaon imong kaugalingon og imong pamilya kay maunay klaro nga muunong hangtod sa hangtod. Larfi, di ay ninong lading din histubod Lanao del Norte na minaw mi sa imong program. Asa mapalit ang mga products din histubod. Naadas mga butika available sa biya sa Clay Jewel Store tubod Lanao del Norte. Gikan ni Sing Kems Shave. Sing Kems Shave. Laban lang sender, dili man sama lang imo. Laban lang sender, dili man sama lang nimo ang ma-heartbroken. Malalaki o babae na naatanan. Yes, tinuod na. No. Bisag kinsa ang uban pa gani, mga artistahin pa kaayo, mga gwapo kaayo pero gipang biyaan. Ang uban mga gwapa kaayo, mura mga artista. Pero gipang biyaan ra gyud gihapon. Kanay giingon nga dinhis kalibutan mga palangga, ang mga tao makaingon ta nga way katagbawan, walay pagkakontento ba, no? Mo nang katong mga nasakitan susama sa tong letter sender karon. Ta mabalaka kay daghan man sang nakasinati ingon ana. Hello ni Ma'am Melissa Labandero, sender ayaw pawalas paglaom na pay moabot nimo nga nagmahal. kay buutan man dili tinud-anay iyang gugma nimo, dili siya ang gihatag nimo ana manjud kung kinsa patong imo gihigugma maupay mubiya nimo. Relate imong kaagi sender gikan ni Ma'am Melessa. Salamat Ma'am Melessa. May paglantaw di ay ni Sir Darrell Ropilos to Victor Alder Sender, ayaw pagpakawalas paglaom. Mabot regyud ang adlaw nga ikaw makakaplag og tawo nga timos nga magmahal kanimo. Let go and move forward. God bless you always from Darrell Ropilos Dubs, Argao, Cebu. Daghang salamat nung lading sa kanunay paghatag drama. Salamat, salamat Sir Darrell. Mga banggiitan ni nato nga magtatambag sa radyo mga palangga. Mo ni mga banggiitan sa natong magbabalak. Balak masabi Sir Darrell. Salamat sir ha. Ayaw pod i-all ang laki tanan oy gikan ni Ma'am Gwen Lauron. Ito na text ganit tanan mga lalaki, mga kuan ko no, mga mangingilad. Kaya kay laki, mapu ko apil po ko ayun eh. Hindi na lang nato tanan nun ma'am no, kay malaras po tag-apil ano eh. Ay, pipila. Na po mga buutan po. Mami Luna Rico Daso, biyaan gani ng artista nga gwapa na o gwapo nung lading. Mog yun. Nag-iingon, abita uban mga palangga nga post sa Facebook ba. Biyaan gani ng mga gwapa kaayo, mga Miss Universe o mga beauty. Unsa na lang kataan eh.
1: Sana all.
0: Pero, kadang tanan mga palangga, ato ginang isalig nga to sa itong labaw makagagahom. Atong himuong sintro ang Ginoo sa relasyon unya. Okay, kung atong himuong sintro ang Ginoo, mahimong ligon ang kaminyoon. Okay. Kung di ta mo salig sa Ginoo mga palangga, di ta makasalig. Oy. Kaya kung ta, loyal ka na kumbana. Oy. Pero wak ka masayod, anak. Nga, loyal pa na aron. Kailangan lang yun ang iampo, yun kanunay. Nung lading asa mapalit ang Power 10 Probay Capsule sa Iligan City. Natay Clay Gel Store sa Iligan. Mapalit sa SRM Pharmacy na adinha sa mga butika sa Iligan City. May pagpaminaw ninyo mga taga-Iligan. Pwede mo mo-visit sa atong store. Pwede mong mo-anha sa mga butika kay available man na. Nung lading, kanusaan ni mo basahon ang akong kaagi kay dugay-dugay naman to nako na padala nung lading. Ako i-check o niya ha, pero taro nga po ng inyong mga sulat nga masabtan po. Kay aron nga ato ng hatagan o gapagtagad sa kanginan, ha? Namoy mga sulat nga dili mahuman ba? Kung dili masabtan yun mo ng malagtawan. Pero ang sulat nga hanay niya klaro, ato ginang mabasa mga pinalangga na kunting paminaw. Ang ato mga produkto available sa mga butika sa ato mga Clay Gel stores, pwede sa ding mapalit sa online. Sa atong online store, www.claygel.store. Ingon man, mapalit sa Shopee, sa TikTok. Pangitaa lang ninyo ang ato mga product Power 10 Probay Capsule Clay Gel Coffee Mix o guban pa mga nungladings product. Power 10 Probay
2: Capsule Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
3: Yes, vitamin C plus zinc capsule.
4: Ako si Maria Belma Trujillo, nagpuyo sa Santa Filomena sa 21 years old.
5: Ma'am, asa nga produkto imong gigamit?
4: Power 10.
5: So wala pa nga nagamit din ni ma'am, asa may mo ang mga gibati?
4: Kuan ka nang daghan akong gibati dahil pagkauman, taas maguko sugar, kaduhar gaya na ko imnon, sa di pa ko mukaon, o sa di pa ko manihapon. Muna akong gigamit din, kaloy sa juice ka nang niubos gyud among sugar. Ako pong gikuan ako mga anak pag-aghat, pagpalitan ni Sayda, kan kay medyo magpalit.
5: So, dugay na ka nagamitan ni ma'am?
4: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati, pero gipir maminti na nako. Manguta na gin sila, unsa akong gitumar. Oh, ako gin silang ingon nga, no, power 10, power 10. Dagan na kayo nakunan sa mua. Dagan na kayo ako nakunan sa mua, then kaya nguta naman sila, unsa kuno akong gigamit.
3: Power 10, Power 10, Probio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
3: Yes, vitamin C plus zinc capsule.
6: Power 10, Probio Capsule.
7: Oh, si Cipriano Daniel, nagpuyo sa
1: Sanuan Baroy. Magpasalamat ko sa Nung Laging Products. Kaya daghan kayo kung nakasanitian anak niya. Bahin sa Power 10, ako ginagamit anak. Kaya akong tiyan magsuol, ayo maglabad akong ulo, na nakadungog man ko sa radyo nga, magamit lang og Power 10, kaya aron ma...

0: produkto ni Nong Lading kay natabangan ko, naayo ko sa akong mga sakit nga gibati. Nasakit ko sakit sa kasing-kasing, naapog ko'y sakit sa diabetic mellitus type 2. Muna, usahay, arthritis pagyod kay mamanhod akong mga kamot. O nga, naayo man ko ani sa Power 10 nilabi na, maayo kayo imno ng Power 10. Kung ang Jassy nga vitamins, maayo yun nga mugamit sila kay makaayo yun sa atong mga gibati.
1: Muanang sulay din yun ha ang atong mga produkto, ang pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule 30 minutes ni sa dili ka pamukaon aron dali o paspas ang epekto ni ini sa mulawas kung kahimuan ni mga palangga aron nga maangko nimo ang kakondisyon, matabangan ka kung high blood, diabetic, constipated ka, dili normally ang imong pagpagawa sa hugaw, kining Power 10 Probiotic Capsule, dako kay kahimuan ni sa imong lawas. Ingon man ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, lami nga magkatagbaw. Sustansya ng vitamina ang mupatigbabaw. Lami man gud siya nga coffee na nang inigatilaw palang ni mundaan. Mananam na nimo ang kalami niya ug syempre makaayo sab ni sa imong lawas tungod sa mga sangkap nga na niya. Hello to Ma'am Methosael Onabia. Mangita na lang ka og babayi nga mahalo nimo og tinud-anay na amang gudta paris matag usa. Pray for it to accomplish your mission. Salamat kay ni Ma'am Methosael Onabla. Salamat Ma'am. Ma'am Zinaida Kalustri Nung Lading, kumpiyansa lang siya nga baka kun biya nang uban. Naagin nang ingon ana no. Na, sa atong panahon karon, piliunon yung kay mga palangga kasi gikaingon ko na malalaki, mababay. Kasinati gyud og mga susama sa naagian sa tong letter sender. Mag-Jassy vitamin C plus zinc katong di makatulog panahon sa kagabihon, luya ang lawas, di mo magkalahutay sa inyong gimbuhaton matag adlaw, mas maayo nga mag-maintain mo sa Jassy vitamin C plus zinc. Ang pag-inom ni ini mga palangga nindot nga tulog lawas nga baskog kanang as in condition kaayo ang imong paminsar, mas makadesisyon kag insakto unya ang Jassy vitamin C plus zinc kun imong i-maintain siya magkatabang mga palangga aron nga maayo ang imong maayo mong kondisyon kada adlaw gyud, dili kadali mo surrender sa trabaho, makalahutay gyud ka unya kada yung panahon sa kagabion nga as in nindot kay imong tulog kay inigmata nimo buntag na. Mo nang mag-Jassy na everyday ha, or everyday okay. Unya nga tong Nung Lading essential oil, magpahilot magpamassage gamit sa Nung Lading essential oil. Lawas nga piskay, unya nindot kay manuhot-suhot manas ka unron kaugatan kun manghaplas ta ana. Ang clay gel soap pang pagwapang sabon pang pahamis pang paginis. Bugas-bugas dalumtom alap papuban pa clay gel papaya lang. Sulayin ninyo. Niya na na siya partner clay gel breathing lotion aron mas muhamis pamudiha. Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Buluin na inyong mata diha nga medyo dili na komportable ka inyong pananaw o niya medyo nagpuha-puha na, medyo katul, gumikan sobrang gadget, init, abogs kadalanan, pollutions palibot, nanginahanglan tag Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. O Gromite para sa iyo ba kabataan? Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta naka-Gromite ang inyong mga kabataan. Sulayin ninyo mga palangga. Wala tayong oras sa pagpadaan ng itusunan. Dahil salamat sa inyong pagpaminaw. Inyong nunading mo ingon hatagan tagdakong bili ang ato isig ka ingon aron magkinabuhi kita malinaon bubukahon. May hapon, may adlaw ka ng tanan.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, We are 103.1 FM in Tatbalogan City and Samar Province. We are 104.9 FM in Ormoc and Leyte Province. We are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney ug memory enhancer sub kini. Mupugong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure ug mualkaline sa pung selula aron malikayan ang acidity hinungdan sa balatian.
4: Pagka Power Good ay?
3: Power Good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Probio Capsule. Yapa!
4: Buskan ang papaoy!
3: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba mahal?
4: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbugha, naapahihayhay! Mas power si Mama!
3: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika nung lading products authorized dealers, tanan nga Clegel Store o niining istasyon.
5: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini. Buntag pa.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.
1: Sugod sa buntag, ikaw healthy. Clay Gel Coffee, lami makatagbaw energy, ug healthy matag adlaw.
0: Clay Gel Coffee, adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
2: Sa karong panahuna, importante nga andam ta pirmi. Stress sa trabaho, pollution sa palibot, sakit nga na pirmi, kinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
0: Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay vitamin C para ligon imong immune system, ug zinc nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas ang recovery kung magsakit.
3: Sa una, dali ra ko kapuyon, karon mas kusgan ako. Salamat sa Jassy.
2: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Karon, maggamit na sa Jassy Vitamin C Ascorbate plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
0: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Clay Gel Store, o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
4: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapuno.
5: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Onsa man
4: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan.
6: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
5: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Van.
4: Lingaw-lingaw sa kapunon.
6: Lingaw sa kapunon.
5: Hello, maayong hapon.
7: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
8: Mutubag mic o microphone.
7: Mutubag sa tigmo. Ito kay Manny.
8: Mutubag sa imo ang tigmo. Masko.
6: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
5: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
6: Lingaw-lingaw sa kapunon.
4: Lingaw sa kapunon.
2: Tito Val, pasiriti ko bi.
9: Hala no.

Oras mga palangga, alas 3:05 na gyud sa tagda sa hapon. Mga palangga, kumustag maayo nga hapon na usab kaninyong tanan. Usa ka mabugnaw nga hapon mga palangga, ilabi na diri sa akong nahimutangan. Magkarong orasa mga palangga, perte yung taong bugnawa sa hangin. Umuhangad ko mga palangga sa kawanangan, perte yung taong kadaghan nga mga dagom. Ang nagpahipi mga palangga, diha sa inihuang tagsa-tag sa kamang lugar. Kumusta man karong orasa, nagpadayon ba gihapon ang kining kakusog sa init? Susama ba gihapon diri sa akong nahimutangan nga kanang bugnaw na ang palibot? Kay lagi aduna na'y dagom. Ang uban nga mga lugar mga palangga nakasinati nagtaligsik. Pag-ulan-ulan karong orasa ha? Kutob na lang sa maabot sa atong Sibya. Ang inyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon, ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso. Ang inyong tito Val. Pag-uban-uban kita, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Andam na sab ko mga palangga nga basahon ang inyong mga tubag sa atong tigmo. Andam na sab ko mga palangga nga maminaw sa inyong mga tubag. Nagkalain-lain nga mga tubag. Usahay dunay mga tubag mga palangga nga mahadlok ta. Okay, sa may dili mahadlok ka na nga usahay na may motubag nga wak-wak na tito. Ang tubag anak. Hadlok mampuntaan na mga palangga oy. Ang atong tigmo mga palangga nagkadugay ni nagkadako. Sa may nindako anak tito. Siyempre mga palangga ang atong papremyo mintras nga dili pagyud matubag ang atong tigmo, magpadayo ni siya o niya magkadako sab ang premyo mga palangga. Nana kanindot ha. Adlaw di ay karon nga Martes pizza by design na. Bulan sa Mayo tuig do smell by design. Pila na lang kaadlaw mga palangga mahuman na yuning bulan sa Mayo. Maghunyo na sab hinoon ang bulan sa Mayo taman man pizza 31. Pero perti ra yung dali ano kabantay mo nga kanang perti ra yung paspasa sa panahon. Moralag bagong gamayo pero karon pizza by design na. Kapaspasa yung taong sa panahon. Standby mo ha, andaman ang iniwang mga tubag diha. Uban ra ba, kaganiha pang alauna mga palangga. Sige nagpanawag kay mingon tito mo, mutubag na kuha ng imong tigmo tito be. Doon ko unya pa mo dapit pwede mutubag ha. O dili mo pwede mo advance kay ang uban, may muhangyo yun. Nga mingon yung tito, pwede ko mo tubag og una? Pwede mag-una-una mga palangga ha. Ang kinahanglan gyud nga dungan regyud taon mo. Alas 3 hangtod regyud sa alas 4 sa tagda sa hapon. Ang pwede mo motubag sa atong tigmo ha. Pero manawag mo lahi inyong tuyo basi pwede pa na. Usa man ang itlain nga tuyo. Siyempre basi bangutana mo ba kung natubag na ba ang tigmo. Nana akong buot basabot kamo bitaw pod kay. Maayo gud mo maghunahuna og mga dili sa maayo ha. Ang atong programang lingaw-lingaw sa kahaponon.

0: Plus, mulawag bahandi sa tanan atong abingan pidagis paggamit sa kasaligang Powertan Pro Bio Capsule Food Supplement.
1: Ito ba, Ele? Pag-iloki ko, eh.
2: Alas 3.52 na giyon sa tagda sa hapon, diririgi hapon sa atong pagpanag-uban. Ang lingaw-lingaw sa kahaponon, Power 10 Pro Bio Capsule, mga palangga, ang atong maintenon, ha? Matag-adlaw 30 minuto sa dili patamukaon. Dako, kaayo kinig katabang sa atong lawas. Lahi regyon, mga palangga, basta naka-Power 10 Pro Bio Capsule ta, ha? Nga manusab ang atong pinakalami nga kape, ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ito maayong hapon. Ako li ay si Shirley Martinez, 40 akong edad. Purok 2, Rosario Agosan del Sur ang akong tubag. Orasan, humanani nga tubag. Ito ako li ay si Charlene de la Cruz, 53 akong edad. Purok, Maligaya, Mankilam, Tagum City akong tubag. Kay TL na siya tito nga napaakan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Ito maayong hapon. Ako di ay si Idi Pulancos, 53 akong edad. Tubag ko ang imong tigmo tito kay tao na siya tito nga G-diabetes o niya naputlan ang TL. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si LB Anasco de ini nagpuyo diri sa may Lapinig, Kapatagan, Lanao del Norte. Kapitay uno akong edad, akong tubag kay pamilya, humanagi hapon ng tubag, ha? Paningkamutin ninyo, mga palangga, ang inyuhang tubag dili na yun mahimong magbalik-balik kay daghan kaayo mog mga tubag. Pero gabalik-balik lang yun, ha? Wala gihapon nakatubag, mga palangga, sa insakto nga tubag sa atong tigmo karong hapon, ha? Ang tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Onsa man! Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Ang epektibo kaayo nga kapsula, Power 10 Pro Bio Capsule, clay gel coffee mix, awid malunggay and chia seeds, ang pinakalamig nga kape. Jazzy Vitamin C Plus, Azang, vitamina para sa mga trabahante, para kondisyon kanunay ang atong lawas. Vitamina para sa mga kabataan, nag-edad ug 1 to 12 years old. Gromit Multivitamin Sera for Kids. Haplas nga humot, magkawagtan sa panuhot, Nong Lading Essential Oil, ang iyang partner, Nong Lading Turmeric Balm, ug ang Nong Lading Relaxing Oil. Ang atong sabon nga pampagwapo ug pampagwapa, Clay Gel Papaya Soap, ang iyang partner, Clay Gel Brightening Lotion. Naman usab ang atong pinakahumot nga perfume, 24 oras ay humawagta ang kahumot sa Carry Perfume. Og syempre ang best kumak eye drops alang sa tinaw o larong pananaw. Wala na kong igong oras, mga palangga, para mo padayon basaunahan. Ini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val Magingon. Higugma ang inyong amahan o inahan aron kamo mabulahan o magkaangkon o taas ng kinabuhi dari sa kalibutan. Dagang salamat o maayong hapon.
3: Pusga ng tataya, sa'yo pa kayo sa buntag nagdaro na mas masakan?
4: Doon kay Lagkape na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon.
3: Ha? Unsa nang kapitay?
4: Clay Gel Coffee Mix.
3: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan pagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
4: Mao ka nga nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs., di na siya puton.
3: Tinood ka tayo paing. Kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon, perting kondisyon na hiyapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs., pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
4: Sala all, naka clay gel coffee mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
3: Clay gel coffee mix.
5: Power yung kaayo ang Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
7: Just see, vitamin C plus zinc.
8: Just see! Hey friend, Caruana, bayabas, purok malinawan.
9: So, unsay kining produkto nga imong gagi-maintain, ma'am?
8: Power 10 og Jazzy, og haplas og ang kape. Mm-hmm. Ayos kaayo eh. Na-stroke mang gugoy niya. Di nagiko kalihok. Kung nang wala nagiko'y kusog, di nagiko kakalihok.

0: Ligo kay di ko raog sa akong kabo. Pero karon pagkainom na ko sa Powerten og Jesse, ayos na kay ko. Eh. Naulian jud ko, nakapanguna na ko, nakatanom na kog kamuti, makapanlogit na kog lubi. Sa wala pa ko makainom ani, wa, di wa gigoy kusog. Ligo ko kalakaw, akong kamot, dili maarsa ana, di ko kaligo. Karon ayos na kayo. Eh.
1: Power gyud kaayo ang Powerten Probio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
3: Jesse, vitamin C plus zinc.
2: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tanan. Aniya na karon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, maka-prevent sa diabetes, maka-regulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay ug kidneys, plus makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural. Natural o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
4: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
5: Maria Febis Sabihon.
6: Unsa may imong gigamit, ma'am?
5: Halos tanan man nga kuan akong gipalit kay kanang Gromit para man sa akong mga apo. Rayon. Pero ang gigamit yun ako nga dili yun mawala na ako kana yung Power 10. O kanang essential oil nung lading essential oil. O kadtong sabon nga Clay Gel.
6: Sa wala pa ka nagamit mo, sa day imong gagipamati, ma'am?
5: Kanang side by side na ako nga kilid, nagsigig sakit. Dayon, magsakit po na akong puson, kay murang na ako eh, gitawag nila nga tumor, na magsakit po niya akong ani, dughan, sa akong tutoy, na una akong gibati. Then, karon wala na ako gibati sa akong kilid, wala na. Dayon, akong puson, wala na po.
7: Power 10 Pro!
8: Oy, Marie. Ay, man si kumpare. Ganun mo man mamasayro karong adlawa.
9: Tua, sabay pare. Naghigda-higda. Kaya nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gitawana, oy. Sige lang, galuya. Pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
8: Uy, mau ba? Kini, Marie, ay. Ipainom din ni kang kumpare.
9: Unsa man ni pare?
8: Clay Gel Coffee Mix.
9: Clay Gel Coffee Mix?
8: Clay Gel Coffee Mix. Oh, pre. Ay, ka na masayro ka na. Dako ang ginisya.
9: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay imong gipainom, pre. Maong si kumpare, dako na kaayog ngisi.
8: Ayay ka, kumpare, pre.
2: Clay Gel Coffee Mix.
8: Aron lag si kanunay nga atong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
4: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
10: Just C sodium ascorbate with zinc vitamins.
11: Nung lading essential oil.
12: Leonora Dinsing. Tagadonggoan Kapatagan Lanao.
6: Unsa may nakaagni sa imo, ma'am, nga nung migamit ka sa produkto sa Clay's Angel nung lading products?
12: Nakagamit ko ani sa una, ning ayon man ko. Ning angay ko kay ang akong lawas dili ba magluya. Nya makatulog po ko nga ning gamit ko og Jesse. Nya kanang haplas niya nindot pug kaayo. Akong lawas manakit akong mga unod, bukog. Makapang haplas ko mawalap jud pagkaugma manang ning ayon ko. Power 10 Probio Capsule og kanang Jesse Capsule o kanang Coffee Mix.
6: Dugay na ka nag-maintain eh?
12: Dugay-dugay na. Maunang ning kupos ning akong bukod.
4: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
13: Pahibalo sa tanan. Usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog. Walay labot kining istasyon.
14: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon. Nga wala kini magdala o baruganan ni ining sibyahanan

proyekto nga nawala ni Hilom nga waga ni makapugong sa maong baha. Mao na ang uman, nagapasalamat nga si Pia Caetano na ang nahimo nga Blue Ribbon Committee Chairman. Aron nga matod pa mo'y mutuki sa investigasyon sa maong mga flood control project sa nasod Pilipinas. Alam po sa tuwang kasayuran mga kaigsuonan na nga ang uban nalipay, ang uban po naguol. Kaya doon naman ko'y kakampigod, doon naman po'y kampigod niya ni Ping Lacson. Aniya, doon na po'y lain pang kampipod pero bugat lang. Kaya nasabak yun si Senadora Pia Caetano mga kaigsuonan. Bilang bagong Blue Ribbon Committee nga nahitabo sa Senado atong Mayo 20. Kano sa ugunsao nahitabo? Gipili gid mismo gyud siya sa plenaryo kaniadtong Mayo 20 mga kaigsoonan. Si Senadora o Senador Joel Villanueva ang nag-nominate gyud. Nga walay nag-objection. Senador Joel Villanueva yun ang nag-nominate kang Pia Caetano na mamahimo siyang mudala sa Blue Ribbon Committee Chairman o gani ang grupo minority o ang majority ng Senado. Wala yun nag-object. Baga walay nag-objection. O na nga gipuli gud niya si Senador Panpilo Ping Lacson. So mao na siya ang kahimtang mga kaigsoonan. Dugang pa dili na siya bag-o mang pod-pod unsa na? Dili na pud siya bag-o pod nga nagdala og posisyon. Ikaduha na po na niyang term karon ang Blue Ribbon Committee Chairman mga kaigsoonan ni Senadora Pia Caetano. Ikaduha na niyang pagkapangulo gyud sa Blue Ribbon. But pasabot, dako na sa experience mga kaigsoonan. Unang higayon gyud niya itong 2024. Alang sa inyong kasayuran, siya lagyod ang kauna-unahang babae na nahimong chair sa Sintosize katuig na sa kasaysayan sa Senado. Limang kasintosize na day katuig, 106 na katuig ang kasaysayan sa Senado. Siya lang mismo ang kauna-unahang babae na nahimong Blue Ribbon Committee Chairman. Si Senadora Pia Caetano. Kuya kay mag-eksona no. So bugat-bugat day. Sa to pa synthesize na day katuig na ang kasaysayan sa Senado di ay. Unya siya pagyud ang kauna-unahong babae nga natubo isip Blue Ribbon Committee Chairman. Di basta-basta mga kaigsoonan. Wala man tayong ngayon, lapig at least nakita na itong balita. E kinimanggod, ako po ni kay kalambigitan sa tuwan ng Blue Ribbon Committee. Kadiya mag yun, mabulabog yun, saysayon mag yun ang flood control projects. Yung uban pang mga ingon na ito, nga mga... Ano sa pa ito? O oh, diba, kanang mga din, lapit tayong nga corruption, no? O nang matod pa sa maong panghitabo, kung mahitabo ko nung ma-impeach na, doon ay impeachment nga mahitubo karon, dili gid pwede magamit ko yung power isip Blue Ribbon Committee Chairman. Pero makasadji siya, pwede gamiton ang iha diya kay lahi man ang kaso. Lahi man ang kaso, bisan tuon, nagkalain-lain sila og mga komitiba, inigpanaw na sa impeachment sila mantanan. So walay gidala diha ang komitiba. Kung kunsa man na komitiba mong dalon, dili pwede dito sa impeachment court na.

0: Maligi na mga kaigsoonan, unsa ang sitwasyon karon? Gipuli naman siya ni Lacson human sa Senate Leadership Shake-up. Kaniadtong Mayo 11. Ining kasamtangan nga tuig mga kaigsoonan diin si Alan Peter Cayetano iyang igsoon na himong Senate President ni ining panahuna. Mauna nga ang committee karon nag-imbestigar na karon sa corruption o flood control project. Giingon ni Senador Alan Peter Cayetano nga gusto nila nga ang investigasyon not confrontational. Pero maabot ka na sa giingon na tong truth kung kamatuoran. Karon ang mga unsa man ato karon nga mga pamahayag unsay iya karon nga kanabang hisgutanan ba sa ilang bahin unsa man pud ang ila karon nga baruganan ang iyang statement ni giingon niyang i-review kuno ni Pia Cayetano bugat pud kayo sa dihang siya na ang napili nga chairman sa Blue Ribbon Committee. Matod pa niya nga i-review niya ang mismong tanan kunong pending matters sa committee. Unahon niya ang mga isyo sama sa energy crisis. Mahal nga panginabuhian ug rising cost of doing business. Imbangka, hinahinay na. Ano man kiniimportante man kayo nga uban naghinam-hinam nang makapaminaw gyud ang deliberation or speech ni Pia Cayetano. Ang Blue Ribbon Committee mga kaigsoonan, alang sa atong kasayuran, ang Blue Ribbon Committee ang pinakakusog nga papil gyud. O either moogi sentro frontliner gyud sa Senado. Siya ang pinakakusog nga panel sa maong nga grupo. Labi na pag-imbestigar sa graft abuse sa gobyerno. Ang chair niini nag-control kung unsang kaso kuno nga i-prioritize, insa kuno ang tawagon, o unsa kuno i-recommenda, paingon sa ombudsman. So diha magtuki na gyud mga kaigsoonan ang papel ni Senadora Pia Cayetano. Karon kay si Senadora Pia Cayetano na pod ang chair og ang iyang igsoon nga maoy Senate President, daghan ang nagtan-aw kung magpadayon ba ang imbestigasyon sa mga kaliado sa majority block niining panahuna. 20 minutos na nakalabay, mubalik ang public opinion. Humalamang niining pipila ka mga pahinomdo.
1: Introducing K's Fragrances, para niis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko, 72. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Narang-arang gid ang ako ang gibati kay Motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom? Nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha. Daghan dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud ang akong kabuhi. Then di na masakit akong likod.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
7: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster, ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard ato aninyo og palit na sa Cesar Ono Store. Yeah, yeah.
8: We were high, we were so.
9: Sir, may buntag na imo sir, no? Misulay ka sa kining Tiramax. Unsay epekto, sir?
10: Tinood, sir. Nagasulay ko Tiramax. Nagsulay ko, nainganyo ko, tungod kay manguhit atong misis, wala tayo mahimo kay kapoy man. So, bricho yung katulog. Pag sulay na ko sa Tiramax, sir, pag abot siya sa kauras, tingala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw na yan, murag magnilihok ang akoa. Motong nibalik ang iyang pagtagat sa kuha. Motong naglabing may. Awag na ko sa inyo ha, para masulayan yun ninyo. Balit mo Tiramax para mapareha mo na ko nga magbalipa yun. Kumpan si Mrs. Kung kadato, init na gulo si Mrs. Akoa. Karun, perminti na may labing-labing.
11: Cataract, Eye Care Gold. Pterydium, Eye Care Gold. Astigmatism, Eye Care Gold. Glaucoma, mag-Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata. At dunay superior antioxidant para sa mata. Sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa pilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula ngagihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved.

0: mga kaigsoonan, inikaduhan na itong hukna sa itong programang Public Opinion. Aganinang padayon ta sa itong nahisgutan ng kininiang kabahin sa senador nga kanana ang siya na ang nahimo ng committee chairman sa Blue Ribbon na siya ay mudala sa pag-imbestiga sa mga korupsyon sa flood control project nga maoy nahitabo karon sa ato ang nasod Pilipinas. Siya pagyod ang mo-review sa mga uban pa mga pending matters nga mga committee. Niya labaw sa tanan mga kaigsoonan, unahon niya ang mga isyu sama sa energy crisis. Labi na ang mahal nga mga panginabuhian. Grabe na kayo ang kalisod sa debate. Abi mo, ato patani siyang dungagan ang history gyud ni Pia Cayetano. Kini si Pia Cayetano mga kaigsoonan. Single mother biya ni. Di sa kumingon na matay o bulag siyang bana, basta ka single mother na. Siya gyud nang usog biya gyud sa health program sa nasod sa Pilipinas. Siyempre, piktado biya po kay naman siya ay anak, no? Wala lang siya ay kananaang husband sa pagkakaroon. Pero nindot kay nag-obligagid siya sa iyang posisyon, aktibo siya mga kaigsoonan. Olagin na kay siya naman nadala sa Blue Ribbon Committee ang pinakakusog nga panel sa Senado. Honest siya karon ang imbestigar sa karon sa grab abuse sa gobyerno. Siya karon ang chair nga gingon na tumoy mo control kung unsaon ang kaso nga mamahimong i-prioritize kinsa man ang tawagon. Kinsa may i-recommenda nga tugil sa natad sa ombudsman. So kuya kayo mag-eksonan. O ganina kung ato kaning hatagan na gibugaton ang iyang posisyon karon sa nasod sa Pilipinas, isip usa sa mga ko mga gingon nato nga mo'y nag-usa sa mga co-chairman sa uban pa mga balaod nun. Labi na karon ang bugat nga posisyon ngayon dalhon, kining tawag nato nga Blue Ribbon. Mahitungod kaning ingon nato nga accountability. Siyempre siya man ang dalaan na. Diba? Di bugat-bugat yun kasi ako nagdalaan ng kuan, kana ang posisyon. Diligid basta-basta ba? Jose Gingon, siya ang nagdalaan ni ang kahintang karon sa kuan, na committee. Itawag na siya nga gipili ni Senadora Pia Cayetano isip bagong chairman sa gingon itong Committee on Accountability of Public Officers and Investigation. So siya diha ang mga kuan po. Karon, kung atong tanahon ka na sa balaang kasulatan, mga kaigsoonan, ang ihagyong kuan, kung sa may nabuktang dito sa atong tagaan ko ng supporting verses. Kanang posisyon ba ni Pia Cayetano para ka na sa accountability, sumala pa sa Kawikaan, Kapitulo 21, versikulo 15 man yata na nangingon dito nga kalipay sa matarong kung ipatuman ang hustisya. Apan kalisang kini sa mga nagabuhat o gautan. Karon, ang katawhan karon nga nakabalo ng si Pia Cayetano na ang nahimong chairperson. Haom kini sa Kawikaan, Kapitulo 21, 15. Nga ningon ito kalipay sa mga matarong kung ipatuman ang hustisya. So dini na makita karon kung unsa iyang kalidad sa iyang pangatongdana ni si chairman. Siya gud ang fighter ni ini mga kaigsoonan. Diba? Ang hustisya dili para sa mga adunahan. Matod pa. ang kamatuoran kinahanglan nga mugawas bisan kinsa pa ang mga ang makaapil ani. So walay gidapigan, madato ka man o kabos man ka, basta makit-an na, kinahanglan din na nga makit-an gyud ang hustisya. Aunay nakabutang nga para kana sa katinuod na tunga aron sa giingon natong sitwasyon. Labi na karon daghan kayong mga leader karon sa nasod sa Pilipinas, wa man ta ningon nga atake individual. Kay kita man sad usa mabuta ni ana, gigani ang Biblia kay ingon kinsa man tong may sala, may unang bato. Okay, kana na alaging kita tanan makasasala man be. Pero matod pa sa balaang kasulatan, no, sa supporting verses. Ato giningi pangandaman mga kaigsoonan para dunay mga suporta ba sa atuang programang public opinion o ang Puerto Bio. Para po nga mapalutaw sa kahanginan o niya kananaang ang tawag yun, muganoy yun sa pagpaminaw sa gingon importante para na to. O kaninang ato gining hatagan o gamay nga kananaang pagtagan sa uban nga mga programa, yun ani mangyapon. Pero ato kining gina dili ingon nga pinakanindot, pero may appeal gyapon sa nindot gyapon siya. Alagi na nga ang atong hisgutan diri kamatuoran ng gyud. Sama sa atong ikaingon na nga dapat ang mga leader sa nasod sa Pilipinas, di man ta makaingon nga di sila kapamakak, usahay makapamakak man pod. Sila rabadiay, bisag leader sila, makapamakak man sad. Kapamakak, magay sila, kita ba? Ngayon sa mga pagingon sa balaang kasulatan, matod pa sa episode 425, ingon pa dito nga busa, biyain ninyo ang bakak. Kung magmatinumanon, kamo matag-usa sa iyang sa inyong isig katao. O mo na igingon. Originang ang hustisya gyud mao ginay angay ginato nga tanawon. O na sa panahon pa nga kusog gyud kayo nga labi na ron manunay mga fake news. Panahon nga dunay kusog nga fake news lagi. O gagitawag nato nga political spin. Ang publiko kinahanglan ang gina nga maminaw sa mga ebidensya, dili kayo sa chismis lang. Dahil na maroon ang katawhan kay dili naman maminaw karon sa kuan, dili na gyud sila maminaw karon sa mga ebidensya. Ang uban pod maminaw po sa ebidensya, dili chismis pod. O nang nagkalain-lain ang prinsipyo baruganan sa tao. Malagi na ang ato'y kasigutan kagahapong adlawa nga kuyaw na kayo magsangka na yun ang katawhan o ang gobyerno. Karo nga ato'y kasigutan kagahapon, magsangka na ang gobyerno, katawhan o ang Senado. Ang Senado, dili na respetuhan o katawhan. Ang katawhan, dili na po respeto ang Senado, labi na ang gobyerno na. Tungod kay uhaw lagi, matod pa kagahapon, uhaw kita karon sa panginahanglan nga wala matuman sa gobyerno. So kini karon nga pamagi nagkausap-usab naman na dagan na maron sa kausaban, lain-lain naman ang committee sa Senado kasi tuod nga duna na po yung mga kabaguhan. O ganin nag-away ang Senado kay dunay senador lagi nga gusto ga musaya og chacha. Agi bugi paambit po sa kasinadorang matod pa in the future, mahimo nang mudagan, mahimo nang mo, sana tawag mo, sayaw, chacha. Kanya, suko po kayong isa kasinador, kaya nga nung apilon man sila, o may labot. Pero kasagaran, mangina na sa minorya, maumagina ay kasagaran lagi, nga gusto nila nga magpabilin pa sa kahimtang o pipila ka mga katuigan. O na po na, yato karon nga tagaan o gamay nga pagtagan mga kaigsunan. Kung pananglitan manggaling naanay mga committee chairman sa Senado, o niya karon madaga na ng kunkun o kung sa panang aspa ng uban pa, kay matod para ba sa usa ka mga magbabalaod, labi na ang kongreso, na gusto nila nga magpabiling Japon sila sa ilahang nga posisyon isip ingon nato nga naas kamara naas kongreso week 10 nila ang ilang mga posisyon aron nga magapundo sila dako before pamudagan og lain pang kantungdanan. Ang pika sa grupo ni ingon pod nga kinahanglan gyud dunay eleksyon may tabo sa 2028. Dili sila musugot kung magpabiling gyapon ang kahimtang isip pa nga unsa inyong posisyon. Kinahanglan dunay eleksyon. Amo lagi na nga dito sa Senado nag-away kadali ang Senado, ang senador ug ang senadora. Ay gusto lagi nga kuan na mahitabo lagi na. Mauna nga diha ang matag posisyon na rin nila ang mulutaw na gyud kung unsa may dagan ani karon. O gani atong siguro nang panubayon o mga adlaw kung ang majority pila nakabuhok kay matod pa wala gyud ma wala gyud na kanana ang ikalimod. Wala gyud masayop nga si senador Lito Lapid nibalhin gyud sa majority. Ito ba ang ilaha karon ng 14 at 13 sila, apil na si Bato de Rosa, nawala man, impuli po si Lito Lapid. Diperteng kulbaa po ang minority, na kulbaan kay panahon na sa impeachment na, impeachment trial karon, lili ay magkapwersa ang 16 ka mga senador. Asa sila karon mga hagpat, alam, ang ilatong panguyuron. Maligi na nga mga kaigsonan, nindot na siya kay atong subaybayan. Maligi na ang bidinsya, dili good chismis lang ang ato ang aroma, ang hatagan nga pagtagad. Ay matod para ba sa balaang kasulatan sa Mika size 8, matod para ba nag-ingon ba dito nga gipakita na niya kanimo o tao kung unsa man kanay kamaayo. Kung unsa may gipangayo sa Ginoo kanimo. Ang pagbuhat ug matarong, ang paghikugma sa kaluoy ug ang paglakaw nga mapaubsanon uban ang Dios. Anay punto karon mga kaigsoonan ang general term sa kanang taong kitang tao ba? Oleg ina nga dili lang magpadala og tao sa unsa man galing diyan dapita. O diha ba sa unsang ngalan diyang mga lugar ra ang tinuod na yun nga pagpangulo payog yun sa maong sistema dili dayon na ritsog hasmag ritso dili ba magita tinuod yun nga Pilipinas no lahi mang yun sa unang panahon nga 1950s pa 1950s 1940s o 50s 60s ana lahi pa man ang nasod ni adto kay mura man ang mismong presidente wala may kakahadlok Bulacau man nga mag-inusaras dalan o niya matod para sa akong lolo kaniadto nga iyag yung nakasugat isang itong nga presidente yung nakasugat no nga nangyano lang kayo o niya katong presidente ya magpirmintig ito mo gunit o ga pirmintig ito mo kuhan ibutang gina iyang kamot ito siyang bulsa kay kasagaran niya matubang iyang matagaan. Kada soroy-soroy niya, wala may gwardiya. Yung pagkaroon, doon na may gwardiya. Yan, lisod na rin panahon na mga kaigsoonan. Manang lahi gigayo ang government karon nga mga tuig kay kumpara sa itong pipila ka mga generation maniagi. Manang gusto karon sa katawhan na gamiton ang generation sa unang panahon sa mag-usa kabalaan noon nga nasod. Iyang ibalik ba ang kahimtang sa una nga dunay mga balaod nun nga medyo muraog managsuon ang taong Pilipino. Karon kay Labong Kagman. Olige na mga kaigsoonan ang atong isgutan karon ang accountability, ang impeachment ug ang Blue Ribbon Committee. Na pareho kini nag-ingon wala kuni opisyal nga labaw pa sa balaod. Pero kaniyang pangutana, dili ko no, makakulong ba? O, sa magaling? Kanang hisgutan nga kung sa'y gusto ninyo, si BP Sara ipakulong o dili? O, sa may mga public opinion o mga point of view ninyo, ani? O panahon na karoon nga ma-impeach na, o sa'y gusto ninyo, si Inday Sara ipakulong o dili? Kung makulong manggaling, kung maingon na to, makumbik manggaling si VP Sara Duterte. Makumbik po ang uban nga susama sa mga kaso. Kaya ka ni Pia Cayetano nga appeal po o mabilanggo ng uban pa nga sangkot sa korupsyon. 40 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion, human lamang ni pipila ka mga pahinomdom.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamaligya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
7: Testimonya!
8: Oh, kasi nagkasin na tila. Grabe, naging king ako nung dili naging normal. Gikul ba, naging kunin. Tingali ko si Mahita mo na ako.
7: Tata!
9: Magka-apikto kini sa tisyo sa lawas sa tao, ilabi na ang mucous membrane. O posibleng niya budibilop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit, misis.
8: Mao ba, Dok?
9: Needed ang operasyon aron ma-address ang imong sakit nga polyp.
8: Ginoo ko. Padayon man gihapon ang ako pag-bleeding. Uy! Ubay-ubay na bayang ang mga klase sa herbal ang imong ipainom na ako. Pero huwag itingali ko makauyon. Huwag itingali makauyon ang akong lawas.
7: Kinahanglan na gid siguro nga maoperahan ka ta.
8: Dili dong. Musuhay una ko sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.

0: Ngano ka? Unsa ka diha? Nagkatawa ka malanggod nga ikaw rang usa. Wa ka kamalis yung isa imong pangisip.
1: Dong! Malipayon! Lagit kay kuban ako! Kaysa 20 lang ka para kay Bilabila Herbal Capsule, naayo dayon ko! Wa na ko mag-spotting, Dong! Wa na ko mag-bleeding! Wa na'y nervous o gihimsog na kayo ang paminaw ko sa kulawas!
0: Wow!
1: Tinuod kiti ay nga sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
2: Okay, 44 minutos na nakalabay sa alas 4, mga kaigsonan. Kadayon ta sa itong katapusan, pipila na lang kaminuto sa itong programang Public Opinion. Gani, atong nga ikaingon ka ganina, laktod nga pagka-istorya, dining panahon na sa politikanhong kahintang. Nga gani, ang politika karon dili lang trabaho ang gihimo karon sa senador. Ang ato pod, ang ato pong opinion, ang atong mga buto sa umaabot, ang ato pong pagbantay, mao na ang nagpugong sa gakum nga dili gyud maabuso. Dami labi na sa atong ikaingon kaganina lagi. Ang mga verse kaganina nga ato ang gipa subay ba. Ang kamaayo sa akong ikaingon lagi nga lahi ang panahon karon kay sa unang kapanahunan mga generation ay ang mga senador, kapitan, mga presidentes nasod sa Pilipinas yano lang kay Mulacaw kanya makasugat o mga Pilipino amo amin o niya tagagwarta malipayon i-compare karon lahi. Olige na, sumala pa sa verse na itong ikaing kanina, Mika chapter 6 verse 8. Nagipakita gid niya ang sa mga tao kung unsa gyud ang maayo. Unsa may gipangayo sa Ginoo. Ang pagbuhat ug matarong, ang paghigugma sa kaluoy ug ang paglakaw nga mapaubsanon. Mao na gyud ang unang tao kaniya to, pero karon wala naman. Wala naman taga kita ngayon na ana pa mura mga komplimento na malang kana naman lang gani ang mga leader garo mura og taphaw na lang labi na pagbalik-balik na po na inigsugon na pong eleksyon mura na pong ka og giingon na to kini murag magsuon magsuon gani magwagwa kung sa pagkanan di suon. O na, mga kaigsonan, nga lisod yung dawaton, apang dawaton na lang. Kahit wamang kita mahimo, huwag dawaton. Labi na karon, ato karon nga katapusan na itong hisgutan, kinatong kahimtang karon sa ekonomiya. Kahimtang sa ekonomiya, ang tubo karon sa report, ang gutom sa tinuod lang. Ato kini pahingusgan, mga kaigsonan, ang kamaturan karong adlawa, adlawang Martes. Isumala pa, doon ako ni 4.4% ra ang growth, ang pagtubo sa 2026. Ang mismong inflation nga musaka karong 4.0%. Ang mismong Asian Summit, naghisgot na sa rising fuel cost. Ito nga lagi sa Iran war. Naipintuhan karon ang ato ganong panginabuyan. Sa kung saan na inimog yun, no? Ipintuhan lang punta. Arang-arang mapon uban yung mga lugar laba sa Sambuanga. Dahil sa Sambuanga karon nakadawat biya po sila og magagmay ng mga pihay. Pero ang kuryente, brown out po dito. O lagi na, mga kaigsyonan, mauna karon ang ato karon na mapalabyog sa kanginan ba? Kung atong palauman, pag-ayo karon ang ato ekonomiya. Ang ekonomiya, dili gyud spreadsheet. Ang ekonomiya, tiyan gyud, suhol, pliti, bugas. Para sa gobyerno, matod palagi, ang uban nagmalipayon. Ano na palipayon man, tungod kaya nagadawat silang subsidiya. Ang uban nag-uol kaya wakadawat og subsidiya. Pero ang tinuod lang, mga kaigsonan, ang subsidy dili kinakaluwasan. Ang subsidiya, kana lang temporary lang sa imuang kagutom. Kagutom ba? Kung ang sistema mismo, buslot o daot. Oh, lagi na nga imingutang ang subsidiya dili kaluwasan kon ang sistema mismo buslot. Kung sa may istorya karon sa balaga sulatan sa Hagio 1 size. Kapitulo 1 bersikulo 6 sa gisulti. Nagpugas kamog daghan apan nakaani kamog yutay. Ang nagsuhol aron ibutang sa mga puntil nga dunay mga lungag. O na nga yuda muagi kasag napulo ka kamot sa wala pa mo abot sa imong mga kamot. Out. Sa manto istorya ato, ang ayuda ko na muagi sa napulo ka kamot sa wala pa mo abot sa imong kamot. Ato pa narani niyo na unsa inyo mong nahuna na mga kaigsoonan. Nga tanan yung mga benepisyo sa gobyerno ang ihatag sa tao. Muagi pa man dagkunog napulo ka tao. Napulo ka kamot, aya pa mo abot sa imong mga kamot. O ang matag kamot ko no, aduna ko ni kuwarta nga mawala. Ang tinuod nga tabang dili kas mga kaigsoonan. Ang tinuod nga tabang mao kini ang pag-ayo sa sistema. Nagpaatas kanya sa mga presyo nga unta mababa. Para maregi pangayo karon sa mga katauhan mga kaigsoonan. Para kini si katauhan, ang katauhan dali ra gyud masuko. Alang-alang man pod nga naglisod ya taron minsa high blood man tawhana ni. Tawanan, eh. Masukano man, labi na niya ang nag-angkoro. Masukanon kayo, maramag nasuko. Martanaw ninyo, marag nasuko. Pero ang atong kasing-kasing biya, lumo. Atong programa nga public opinion ug ang point of view, tanaw ninyo, maminaw mo, marag nasuko. Gidala nato ang tingog sa katawhan. Para ka na sa katawhan, mga kaigsunan, ang katawhan, dali rin masuko. Sa gobyerno, pero dali usab malumot. Malumo ba? Malumo. Ang iyang kaugalingon, responsibilidad sa mga leader. O naman, nindot yun. Kita yun mismo, mapapasahan naman ta. Nagini mo aging kapitan, mga barangay, o kagawad, o sabi niya, konsyal, vice mayor, o mayor, mga congressman, mga gobernador, pag mo atubang, sir, maayong buntag. Sir, mula mano pa. Una-una paglamano, sir. Kasi tinood ang kasing-kasing gubot. Ang kasing-kasing kabus. Nang inahan lang tabang. Kapag tungod kay kabus, nispito lang. Tungod kay na sila sa posisyon. Sir, good morning. O niya ka, hindi ka konsensya. O sa gisulte sa balang kasulatan sa Kawikaan 22-16, makaigsoonan. Ang nagdaog-daog sa kabus para mudaghan, mawad-an. Kana lang ato agaron. May wama tamingon, gag-atakin ito sila. Sumala lang sa balang kasulatan kung muhisgot taog mga supporting verses. Sumala pa sa Kawikaan 22-16. Nga ang nagdaog-daog kuno sa mga kabus para mudaghan, mawad-an ra. Ang amun na lang diha magigo. O lagi na makaingon ta nga usahay, makaingon ang kabos nga noon sa aming tao niya ko ang leader, gibutuhan pa nako karon wala may pagtagan. Wala yung unang atake, ha? Sumala gina sa bala ang kasulatan. Gani karon ang katawan, lihangyo. Sumala gyapon sa Kawikaan, Gis 14-4. Naghangyo gyud nga kung kinsa manggaling ang dool sa dughan, marugitabangan. Kato pa katong di idool sa dugan, di gamitabangan. Nakaroon, matod palagi nga hili tanan sala sa gobyerno. Apan hili tanan solusyon na nakaroon sa gobyerno. Ang pag-ampo, ang pagtrabaho, ang pagbantay sa boto, kana ang tulo ka mga haligi sa pagpangon. Mabagi na mga kaigsoonan nga ato ka ng panubayon gihapon sa mga umaabot ng mga adlaw. O ganing napadayon gihapon ni nga ito ang programa tulumanon ng public opinion o ang point of view para po ni nato mga kaigsoonan. Samtang na pa ni mga programa ha, makahatag kinikadasi kaligon sa tuwang atong pagparug ang atong tingog isip katauhan. Isama na ito karong panglantaw sa kinabuhi ng ito ang gingon nato nga nasod Pilipinas. Aligin na, nining adlaw nga Martes, mapasalamat ang putag dako nato sa itong labaw mga gahom. Tungod kay gitagaan po taaning mga gasapod, adili man lang kay kinilang gitagaan na tagdako kayong oportunidad nga gikan sa sibyahanan. Nga mga po ni siyang mamahimong giya ka nato sa ato ang kaning halapad ng mga pangunahuna nga mahaon kita sa kalison ni atong panahon. O na mga kaigsonan, ang matuod nga kusog sa usa ka nasod wala gidiya sa gahom sa pipila. Kundili ang nakaroon sa kamatuoran nga gihuptan sa tanan, di ang tingog maoy maghari. Labi na ang programang Public Opinion ug ang Point of View. Gidala kaninyo sa pakikalayon sa ato mga mahinungdano mga sponsor. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Ligon o dindot ang glass o aluminum work sa inyong mga balay o opisina. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services, anda mo servisyo sa inyo ha. Barato, quality nga trabaho. Ha? Kanang pulido nga trabaho, barato pa. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services na nahimutang niya sa maong public market central yun sa tuwang syudad sa Panabo. Nga matawagan sa numero nga 0921-478-0047. Kagapi Glass and Aluminum Services. Imsad, alang sa inyong kasayuran na mo'y magpatay mo. Doon ay kanang itawar itong formal nga bisti o uniforme. O gadikalidad yun nga tahi. Nahadiya ang Octaviano Tailoring. Sila ang eksperto gyud sa paghatag kaninyo og mga saktong fit o nindot gadi sinyo. Ayaw lang ninyo og pakyasa adto eh ang Octaviano Tailoring. Naalang diha himutang sa atbang lapod sa Corazon Store ang ilahang tailoring ni Octaviano Tailoring. Gipregyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Nga matawagan sa numero sa numero nga 0938670697690. Ayon sab, nanawagan kita sa mga business owners. Gusto ba kamong mas mailhan pang inyong dagko o gagmay negosyo? Ang Public Opinion o ang Point of View, abli na karon alang sa inyong sponsorship sa gamay ng mga kantidad. Madunggan gyud makaigsunan ang inyong produkto o inyong negosyo. Pinagi ka na sa atong kahanginan. Ay lagalimot, bisitahi ang Sibyahanan. 96.1 Infinite Radio Panabo City ug 90.9 Light FM. At bangla po na sa Panabo City Inn. Ang mismo nga Dico Building, second floor ang maong Sibyahanan. Mga kaigsunan, usa ka oras nga puno gyud sa pagtulunan, nagkalainlaing mga opinyon ug lawom nga pagsusi sa atong nasudnong sitwasyon. Apan sa dili pa nato kinitakupan ang linya sa komunikasyon karong anhapuna, magpabiling kita og usa ka dakong hagit alang sa atong tagamhanan ug sa matag Pilipino. Og diha natapos ang usa ka oras natong pagpanag-uban. Ang tingog sa katawhan og panglantaw. Sa ngalan si Kreatibo Kang Puwersa sa 96.1 Infinite Radio Panabo City og sa 90.9 Light FM. Lagi panagiyahan og gipangunahan sa atong kugihan nga Station Manager Attorney Ulysses Salabao. Ma'am Rosemary Amit Pulpag, Engineer Walt P. Orio. Engineer Walt P. Orio og Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. O kini ang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr. Mingon. Diha sa kamatuoran ang impormasyon gahom. Apan ang saktong opinyon ug ang panglantaw, mao'y magdala ka na to sa hustong dalan. Okay, sunan, mayong hapon and God bless us all.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Misteryo di variasyon. Sige. Mga malangga sa bunga si Bugay.
5: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
4: Usa na lang sa kapsula ng akong gininvent sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula ng akong gigamit. Power Team Bio. Motoy, kanunay ako karon akong gininvent. Ang akong gibaten nga hanaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong gininvent. Hindi ko magpabiya.
6: Power 10 Probio Capsule. Ato kining i-maintain katuluso sa kaadlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta matiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
7: Girl, balita ko kayo na ng crush mo, kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
8: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
7: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
8: Cutis Mestiza lang yan.
7: Cutis Mestiza?
8: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na.
9: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
10: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

oras mga kaibigan, alas 5:09 na. Okay, sa dali lang yung hapon sa tawang numero ng FM, madali sa lungsod ng Quinabo ang 96.1 and Penet Radio, of course, pero mabutali sa 90.9 Light FM and also dapat sa 94.3 Light FM. Kibawi, salamat tayo sa mga naminaw karon diha mga kaibigan. Okay, so adlaw karon nga Martes. Okay, pizza 26 no bulan sa Mayo no, kundi na dali ang panahon eh. Okay, so mga raga tong naging adlaw murag ano pa kayo, sayo pa kayo ang ano no ang adlaw, pero karon maano na mo nang murag mahapit na mahuman ang bulan. Oi, sa tarantaran nga naminaw karon mga kaibigan, welcome sa tuwang programang Infinite Rock no, diri sa tuwang programang Mataga Hapon. Okay, so musta man natong mga kaigan, og musta man ninyo ang pagsikay-sikay para panihapon. And also musta man ninyo ang mga buluhaton no, kay syempre matag individual no, normal jud ano magsumikap ta no, bawal jud ang tamad sa panahon karon kay crisis no. Okay, sa mga minaw karon mga kaibigan, once again no, maying hapon no sa tarantaran mga kaigan natin no, diha sa Davao de Oro, Davao Oriental and Davao del Norte. Okay, kung saan man aabot ang atong signal noy kaninyong tanan, sumusta man ninyo ang kahaponon o gamusta man ninyo ang gikabisihan karon. Okay, kabalo ko ang uban karon mga pangga no, napoy uban nga wala nakadawat no sa kamatuoran. Unsa man ang kamatuoran tekla no, sa kanang mga sa marang pagsud dila sa kabagay nga masakitan dira gihapon. Unang ato lang ipareman sa kinaganan mo, lagi nang ingon, lagi na pagmuon, lagi no doon. Hindi na magpaka-martyr sa katawang nga wala, igugman ninyo. Okay, so mas mainam kasi yung ano, yung single ta, no, what ay kanang kabilinggan. Kaya kung musulod naman tanang butanga, kanang kasakit man lang, no, may pag magpuyo na lang ta. Okay, ito mga parents natin dyan sa labas no, sa mga naminaw karon diha. Of course, no, that's sa first floor and second floor. Okay, sa tanan mga establishment. Okay, itong mga kasigbit ng mga kasalingan andrin no, sa inyong tanan no, mayang hapon sa tanan. And also sa itong mga parents no, na while waiting silang mga estudyante, sa tanan mga teachers natin dyan sa labas. Okay, kanyang tanan, so mayang hapon no, sa inyong pagpaminaw diha mga pangga. Okay, so before tayo mga tusunahin, i-acknowledge mo na ito, tumbuta na itong Big Boss. Once again, may hapon. No, dinanaw ko, attorney, no, sa

Die Hard o mga lamion, no? Mga lamion dyan na basta kapanabo. Especially no sa itong mga lamino corona dyan sa barangay San Vicente. Purok 5 din o kang Jinjin o puro siyang bagong boyfriend, no? Sa mga Manayaga family and Buligan family, so thank you so much. So di po no, lamino karon dyan si Aneko, no? Salamat sa inyong tanan sa mga pamilyang Buligan. And also sa itong mga namin na po sa itong mga pick-up drivers doon sa tanan-tanan ng mga okay, kabalok ko nga tanan na yung mga association sa pick-up, no? Sa tanan-tanan ng mga naminaw karon while nga nagpapamasayroan sila mga pangga pero nag-tune in sila no diri sa tuwang station. And also dapat sa bukid noon sa tanan mga drivers. Uy, musta itong mga drivers natin dyan? Sa mga lamay yun na itong mga mamang drivers. Manang gingo na itong mga pangano ba sa driver daw, no? Sweet lover, you daw na ako, no? Ha? Sure, good na, ha? Okay, so mayong hapon, no? Dino kang tatay paing. O da po, no? Kang circle, binangato ang technical. Okay, salamat dahil sa mga naminaw karon, no? Kung saan man mo abot ang atong signal, no? Diya sa 94.3. Uy, salamat dahil sa tarantanan di, ha? Okay, hopefully, no, nakapagsikay-sikay na mo para panihapon. O, okay, napag-isipan nyo na kung unsa man inyo ang sudan nun karon para panihapon. Okay, kadalasan ang ubay naglibo kung sa sudan nun. O, kapapan po natin mga kaisunin karon mga kaibigan, no, nagbisi-bisihan. Okay, naglaba ang uban karon, no, nag-inuman in advance, no, so kailangan mo kaon siyang panihapon, no. Okay, dili sa unsa ka nang unahon sa ninyo ng pag-inom ninyo diha. O nga, also po sa itong mga namin na corona diya sa itong mga tibaraw sa barangay Tuganay. Okay, sa kong kaoban sa konseho diya sa itong okay, diya sa barangay Tuganay. Salamat diya sa itong mga barangay workers and barangay Tanud and also sa itong tanan mga purok chairman. Okay, sa mga nagkadaeng kapurokan. O sa tanan mga kapurokan sa barangay Tuganay. Ako lang i-mention tanan ng mga tanan kapurokan. Kaya kabalo kong one of the diehard na itong mga tibaraw sa barangay Tuganay. Kaya basi masilo sila nga dili sila igrito. Basta tanan mga membro, no, sa tanan kapurukan. Okay, salamat tayo sa tanan-tanan. Dahil sa mga Bacalino family sa Purok 3, no, kang Berdinita Bacalino. Okay, salamat tayo sa inyong tanan, no, sa inyong paglanog-lanog. Ano, sa mga kasalinganan. Okay, while waiting, while nga nag-ano si, ano, si Tech Lagrina, nagulat ko sa kung ano, no, sa kong motor. Okay, so nagkakadaging nga mag-tune in dyan daw sila itong mga kasalinganan di, ha? Uy, sa mga entero family, Garnica family, and Dayog family, no? Salamat tayo sa mga naminaw karonda. Thank you so much sa inyong tanan. Okay, so itong oras mga kaibigan, no, alas 5, Kenzie na. Okay, so mubalik lang kung mga pangganon sa drilang gahapon. Okay, sa so ito ang numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabang 96.1. Infinite Radio, of course, bilang po dali sa 90.9 Light FM. And also dali po sa 94.3 Light FM. Kibawi, salamat dahil sa itong mga naminaw karon mga pangga. Okay, sa pabalik, titik lang mamaya. Okay, abangan ninyo, no, ito ang matagahapon na itong topic. And of course, okay, mamaya din, no, magbigay po tayo ng load, no, sa mga tao nga way mga load, no? Okay mo na ginobas sa mamino lang gid mo, ha, kaya wag niyong ilipat yung mga radio mga pangga. Okay, sa mga wapa nag-tune in, paki-tune in sa inyong mga radio, ha. Okay mo nang basta mamino lang gid mo mga pangga, magka-load radio mo no, sa programa ni Tekla. Okay, so sa tanan, the next song para sa tanan sa mga naminaw. Okay, para sa inyo to mga pangga.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga panggana 5:28 na sa kahaponon. Okay, sa mga gusto mo text, no, gusto mo tawag again sa itong text na number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so dahil salamat din naman yung paglunog-lanog, no. Happy listening sa itong mga naminaw karon diyan sa Barangay New Visayas. And also sa itong mga naminaw karon diyan, no, mga kaibigan diyan sa Barangay Salvacion, Panabo. Okay, salamat din sa taga Salvacion. And also sa itong mga naminaw po karon, mga kaibigan, once again, uy, maayong paglunog-lanog doon sa itong mga... sa mga naminaw karon diya sa Barangay San Isidro Carmen. Oy, thank you sa inyong tanan. Okay, so mayong hapon dahil, no, sa mga kapulisan nato, no, diya sa Carmen and also diripod sa Panabo. Okay, sa tanan mga municipality sakop, no, diri sa Davao del Norte. Okay, sa itong mga kapulisan, no, na always nagabantay kalinaw, no? Salamat dahil sa tanan-tanan. And of course, no, sa mga naminaw po karon, mga kaibigan, no, diya sa Porok 7A, ano, no, diya sa Santo Tomas, Tibalog, no? Naminaw dahil sila karon diya. Salamat sa tanan-tanan diya nga naminaw. And of course, sa mga Perez family, no, compound, no, salamat dahil sa tanan-tanan, especially da kang Ma'am Jenemy Perez. And also kan generous og labi na gyud, no, diya sa tanan sa pamilyang Perez, no, thank you so much. So last time sa inyo ang pag-abi-abi kan tekla, thank you sa inyo ang tanan. And of course to sa tanan natong mga kasilinganan diha na always nagapaminaw, salamat po sa inyo ang tanan. Okay, sa inyo ang paglanog-lanog, no, diya sa Purok 7A at Tibalog, no, Santo Tomas. Salamat sa tanan-tanan diha. And of course, no, maraming salamat po na kang Tatay Paing, no, dito dapat yun ni kalimtan, no, si Tatay Paing. Okay, unsa man na unsa may problema, Tatay Paing. Okay, salamat dai sa mga naminaw karon, no, diya sa Barangay Anibungan. And of course, to sa tanan-tanan ng mga naminaw po karon, mga pangga, no, once again, maying hapon ug mayong paglanog-lanog diha sa tumatig paminaw diha sa New Corellia. Okay, speaking municipality of New Corellia, uy, dagantag mga listener nato diya, thank you so much sa New Corellia, no, salamat sa iyong tanan. Okay, so sa mga naminaw karon, mga kaibigan, no, usbon ko sa mga gusto mo pabit sa mga mensahe na may mga request. Again, ang atong text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. O karon, mga kaibigan, din natin sa itong second part sa itong segment sa itong programa, ang atong topic, no, this afternoon, no, especially sa mga kaigan natin, no, katong mga makarelate din ang uban pod nga katong muhatag og mga komentaryo, no, so pwede mo mo text o pwede mo mo tawag. Okay, so ayun, mo kaulaw og text, no, so kung na may mga request. Okay, more of disco po tayo, no, TikTok, Zumba, bawal mo na yung mga love song, ha, sa mga kaigan natin, sa mga nakikinig ngayon. Okay, so itong topic karon, mga pangga. Okay, especially ni sa mga na yung mga karelasyon, o pera po itong way mga karelasyon karon. Okay, dili magyud tanan yun na 100% itong nga na yung mga uyab karon ng uban, gibulagan ng uban, wapaglisodan ng butanga, kay mahadlok po su Lord. Kay mahadlok lagi ng masakitan, no? Maingon lagi ng dawat na lang yun mga pangga. Pag musulod ka ng butanga lagi, sama sa kung giingon na ulit-ulit, nga ready na ka sa makatuuran, no, nga kay nang masakitan ka o ready pud ka nga malipay ka. Kay naa mo na sa duha, no, pag once gani nga musulod mo ng butanga. Okay, so itong topic karon, mga kaibigan. Okay, sa tarantanan. Okay, so para sa inyo mga pangga, ha? Okay, so para sa inyo, okay, unsay madalas or kinsay madalas nga kanang ang usa ka relasyon, mga pangga, no, kanang dali ra kayo nang mangluod ba. Okay, siyempre normal, no, naagi na sa duha, di ba, na naibawa mag-uyab mo. Okay, kinsa may kanang madalas nga kanang dali ra mangluod, babae ba o lalaki?
Okay, so para sa inyo ha. Okay, so matag individual no sa matag karelasyon. Okay naman yun ay kanang ingon mga kanang mangluod diretso nga kanang ibis magpakipagkita o gi ano siya no kanang dili magpakita ang girl napoy ana di ba? Then napoy uban nga ang usa ka girl pud mga pangga nga kanang dili mahatag sa usa ka boy ang iyang paborito no. Na mga iyana di ba no mangluod diretso di ba? Okay yan mangluod ba Roy eh? Okay mo nang giingon jud mga pangganong nga kanang mga kauihan, naging mga kauihan sa usa ka relasyon eh. Okay mangludlod da in diretso pag once dili tagduan eh. Okay nganong iyana man eh. Okay so text daw tawag again sa tong text number against Ryan 12-175-1291 against Ryan 12-175-1291. Okay, so galing kang tatay Paing, ana pa siya nga shout out. Pero always na lang Paing ha. Okay na, makairita na kay Paing ba, no? Okay, salamat tayo kang tatay Paing naminaw, karon si tatay Paing di ha. Okay, so kung sa may giwat mo diya tatay Paing, nakapag-snacks na kabadihan, no? Niinom na baka sa kape na imong paborito nga kape? Okay, so I'm sure ang uban karon mga panggano nagbisibisihan. Then ang uban po dato karon mga panggano na yung mga buluhaton, no? Kanya-kanyang mga buluhaton, matag individual. Kaya basta karong orasa, no? Dagan kitag mga angay buhaton, no? Labi na good ka ng paingunaog og ka ng panihapon. Then ang uban po, nadya karon sa mga resort, nag-night swimming, ha? Okay, so kailangan ano po mga panggano ka ng... dili po da perminti always na lang sa mangyana nga bagay, di ba? Okay, so sa mga naminaw karon mga kaibigan, no, happy listening sa itong mga naminaw karon dahil sa Magdad. No, salamat tayo sa tanantanan na taga Magdad. Panabo, no, naminaw sila karon. Salamat tayo sa tanantanan nga naminaw diha. Huh? And of course, so, dahil sa Pantalan, uy, musta taga Pantalan? Huh? Okay, musta nga itong mga kaigan, no, dahil sa Pantalan na... Panabo, ug dapod sa Siwol. Ug especially pod sa mga nadakaroon o nagpahipi sa Dublin. Okay, so itong oras mga kaibigan, alas 5.34 na. So mabalik lang ko mga pangga, ha? Okay, the next song para sa tanan, sa mga naminaw. Okay, para sa inyo to mga kaibigan. Okay, so sa mga nadakaroon, sa mga nagsikasikin na para panihapon. Okay, so para sa inyo to mga pangga. Okay, sa mga nadekrono nagpahipi sa Dublin.

0: Introducing K's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling na ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakon dira sa may Champaka kung narkadulasan, nakatry magukuan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami ikin kayo sa panglawas. Kaya dati, di ikin po makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas dosi. Pero sa panya nakateko ani, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang po law ko ay ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami gid sa panglawas. Tanan imong ginabati murao ug unsa to ginabati ni maliban sa kanang di ka katulog. Pagdala na sa tanan ba? Naa na gyud sa tanan. Kay bisan ganik ako na among koy symptom sa UTI, naobserbahan ako nga lami na akong pagihi.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Hindi punog sang kahitaasan.
5: Sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: ang atong CMB ni Halcode International available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
2: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
3: Ang adlaw, ako di ay sinalin Heken Lumulupyo sa Maramag, Bukidnon. Usajod ko mo testimony kung unsa kanindot si Emily Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usanin ka food supplement herbal capsule para mutabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya apil kalintura nagdungan. Baba jud kong immune system mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si MLA. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas ug naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag ug gabii. After 2 days, grabe kapaspas, naka-recover na yun akong lawas ug dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat nako kay MLA Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra jud ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na nga unya kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa MLA Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y batiyon nga pagpaminhod.
6: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Kinsan. Kadi ang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperyensyahan. Nga diin na maayo gayud ako sa akong gibati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ilaay giinom kanila Mega Pure Capsule.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga pangays, 5:58 na sa kahaponon. Uy, sa mga kaibigan natin, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe na may mga request, again, ang atong text number is 09121751291. Again, 09121751291. Okay, so mayong hapunog, mayong paglunag-lunag sa itong mga naminaw ko rin mga pagal, once again, sa itong mga tigbayunod at sa barangay Anibungan. And of course, to sa itong mga lamion karon diya, mga panggano, while waiting silang mga, okay, silang mga gipang mahal. Okay, mo nang giingoy na. Okay, swerte dyan din yung mga pagkakana mo'y gimahal. Ay! Muna nga, pero napot sa uban mga panggano, katong mga walay mga karelasyon. Mo nang giingon mga pagano, so mao nang ay lang mo pawala sa pag-asa. Okay, maabot ra gyud ang tukma nung nga makakita gyud mo ganang para gyud sa inyo ha, di ba? Okay, so sa tantanan nga namin nakuron mga pag-usbon ko sa mga gusto magpabit sa mga mensahe na may mga request. Okay, so pwede mo tawag og pwede mo text mga panggano. So ay mo kaulaw og text og ay mo kaulaw og tawag. Okay, once again, no, mayong hapon o mayong paglunog-lanog dahil sa itong mga naminaw karon, no, once again, diya sa, ano, sa Municipality of New Corelia. Okay, speaking, Municipality of New Corelia, so dagantag mga diehard na itong mga tigpaminaw, no, na always nagasubaybay. Salamat! Okay, taga Municipality of New Corelia, salamat sa inyong tanan. Okay, sa inyong pagpaminaw diha, mga pangga, no? And also, happy listening sa itong mga naminaw po karon mga pangga, no, once again. Okay, diha sa itong mga tigpaminaw, no, diha sa Tibalog, Santo Tomas. Okay, diha kang Jeremy Perez, to sa mga Perez compound, no, na minaw doon sila, no, naglanog-lanog ilang mga speaker. And also sa itong, ano, no, sa itong bago lang nag, okay, nag-ano siyang birthday, siyang ika-18 nga birthday, no, nung isang araw. Okay, once again, belated happy birthday, no, sa itong debutant, no other than, okay, si Ma'am Generous Perez. Salamat dahil sa mga Perez family. Okay, na always to nagasubaybay, no. Thank you sa inyong tanan. Okay, sa inyong pagpaminaw diha. Okay, hopefully, nakapanihapon na mo, no. Nakapagsisikan mo para panihapon. Salamat dahil sa talantanan. And of course, to sa mga naminapod ko ng mga kaibigan, once again, no, sa itong mga lamion, diya sa Palinki, no, diya sa Tagum. And of course, no, sa itong mga naminapod ko ng mga kaibigan, no, diya sa Panabod, ay well, daw nga, nagbisi-bisihan sila sa pamaligya daw sa gulayon, eh. Oy, nagapaminaw daw sa itong mga lamion daw mga boys to diha. Okay, so sa mga naminaw ko, no, back to sa itong topic mga kaibigan, no, kisa may dali mong luod, no, lalaki ba or babae, eh? Okay, kadalasan matag-individual mga pangga, no, usahay, makaingon po gano'n, napoy ka na yung mga lalaki, baka ka ng mga luod dahil, eh? Then apoy uban no nga magkarelasyon, then ang babae, no, maingon do sila nga dali na daw kay mangluod ning babae. Then munang ingon, no, normal jud na basta ganing usa ka relasyon. Okay, nagyon na nagi part anagon na yung mga ka-OE han. Okay, no, oy, salamat dai sa mga naminaw di ano, labi na gitong mga sawi sa pagmahal. Nga hantod karon mga panggano, wag yapon daw naka-move on, ha? Okay, palagi na lang sa mga iyan ang bagay, no? Munang inyong ikat-on sinyong kaugalingon bang kanang murag, ano lang gano'n, no? Dili nga idibdib ninyo, kaya nga ba mag idibdib dayon pag mas nga masakitan. Okay, lahi ng mahuna-unaan, no? Then ang uban, no, wanay gana mukaon. So, iyan na ba, no? Way gana mukaon, affected jud ba, ha? Okay, munang iklaro ninyo nung pag once gani nga magsulod ng butang, di ba ulit ko nang giingon sa inyo ha, na ano jud, no, kanang dawato ninyo ang kamatuoran, no, nga kanang masakitan jud mo, kay normal jud na, no, so, sa karelasyon nga naagi na ang duha, no, ang kalipay o kasakit, no? Okay, gani ang uban mga panggano nga napoy nagpatambag bang nga unsa undo pag move on, ha? Okay, so bisan mo ingon pa ko nga mo advice ko si Monson pag move on, pero kung dili mo ginagamit ang kanang akong gina-advise, no, wala pud may mahimo si Moha, ha? Okay, so kailangan ikaw mismo, no, i-try nimo si mong kagulingon nga kalimtan nimo, di ba, si Generous, o dali ra kay makalimot, no, mo nang giingon, no, nga kung kaya jud ninyo, mo nang ayaw mo pawala sa pag-asa, di ba, kay ang uban manggod pag once nga masakitan, no, dali na mukaon. Okay, perminti na kulong sa ano, perminti na kulong sa kwarto.
Okay, so ana jud na no ang ubay na dili makadawat. Kaya siyempre makakita lang sa mga gamit sa uyab, sa ex, no? Murag dili na yun, murag matulala na. Okay, ano ba na generosa? Okay, kabalo ko nga laban Japan, nagyapon si Dres karong, kay, karong panahon na kay kabalo ko nga. Okay, so na, nakatuna na niya nung nga unsa ka ining love, di ba? Kaya dilit na magpapikto, no? Ayay, kaya yung uban, nung imo siyang, inyuhas siyang ka ng tungod lang anang butanga, nga ma-depress ka din, mabuang ka, tungod lang sana, ganahan ka, ha? Uy, ang ending ba yan ang mga pagano pag once ka masubraan ka, no? Ang uban ma-depress anay nang ingana lang ka nang bahina anang usa ka relasyon, no? Kanang gugma. Mo na nga ayaw mo pa wala sa baga bisan maingon po tag, no? Ang lalaki po ma-depress kay gibulagan. Okay na po yung banana, no? Magano na lang mga pangga, no? Diha na sa dalan, no? Maglakaw-lakaw na lang, ha? Okay yanan maka maglakaw-lakaw, ha? Okay, so sa mga nabinaw ko noong again, ang atong text sa number is Ryan 12-175-1291. Again, si Ryan 12-175-2291. Okay, so dirita sa atong text line, no, gikan sa texter 237. Ana pa si 237. Uy, mayong gabi ka ni Marigita ka, naglanog-lanog ka dirita sa barangay New Visayas. Uy, salamat to, taga barangay New Visayas. Uy, sa colon po natin, kay balik ng tawag. Okay, wala na ito napansin, no, sa itong nanawag kaganina. Okay, 771. Ano pa si 771? Mayong gabi ka ni Mo, Digitecla. Uy, may... Okay, salamat na ino. Greet down niya si Ramon, Alfie, o si Yuyong naminaw, Missy Moa, while nga nagdula, mig... Okay, nagdula daw sila scatter karoon, eh. Okay, so ikaw lang ang dilila po siguro ka ng ano, ha? Ka ng ano lang po, dandahan lang. Dilagyan ka ng sobra-sobra yun. Yan ako na may kwarta, idula ninyo yung scatter. Okay, ano pa yung pwede ka na? Makapughuk po din na, di ba? Okay, texter. Okay, 389. Ano pa si 389? Okay, Digitecla. Okay, musta naman ka? Okay, sa maniya. Okay pa ko sa all right, pero tanong ko lang po kinsa man siya si si 389. Okay pa ko sa all right, no. Pero ikaw kung pa ko tanon, okay pa ba ka? Okay, ana radyo na no mga pangalo dili ta magpapigto. Tungo na dili ko okay ka, dili pa ko maka move on. Pero sa pagkakaroon, no, move on lang, eh. Okay, texter 377, ana pa si 377. Okay, para sa ko, Digitech lang. Okay, ang lalaki jud dali mangluod si Karen De Aini. Kay gamay lang nga bikil mangluod dayon, eh. Okay, ana ba dai na di ay, ha, Karen? Okay, so normal, no, kanya-kanya magitag ano mga pagkamatag individual. Okay, ang uban pod is ang babae pod dali ra gyud mangluod, ha? Okay, gamay ra gani nga kanang ano nga kanang dili mapalit, halimbawa ni gusto ang usa ka babae, dan dili mapalit sa boyfriend. Ay nako, ha, mangluod na diretso, dili dayon pansin magtalikod dayon. Nakatuyo ba ikaw, ana, di ba, no? Gamay lang nga bikil, no, murag ipadako jud di mo katungod nga ipagita ni mo nga to sa imong karelasyon, no. So, babe, ang naong daw sa nobi, ang naong daw sa nang luod, babe. Eh? Ay, yeah. Muna nga. Ayaw po sa sobra ka, uwi. Kaya, kung mapikon po rin mong uyab, no, di ba? Masamot yun, mag-wire yun mong duha. Eh? Muna nga, ibutang po sa lugar imong kauwihan, mga pangga. Eh? Okay, uwi, thank you so much, day, sa itong mga naminaw ka ron di, ano, di sa Apokuntagum. Okay, sa itong mga naminaw ko ron diya sa Canto Boys, no, diya sa Porok 7, salamat dahil sa Tarantanan diha. And also, sa itong mga naminaw po ko ron mga kaibigan diya sa, ano no, sa itong mga naminaw diya sa 94.3, Kibawi. Okay, salamat dahil sa Light FM, no, naminaw ko ron diya sa 94.3, salamat dahil sa yung tanan. Og da po no kang Tatay Paing, ulay po rin si Tatay Paing, kaya si Tatay Luoran po rin si Tatay Paing. Okay, pag once ka nga... Lagi na hambalan gina sa iyang uyab, no, nga mag-usab na dili na mangluod, no, kay mangluoran ba ni si Tatay Paing. Okay, oh, salamat dai sa mga naminaw karon, once again, no, dela sa 94.3 Light FM Kibawi. Salamat sa inyong tenan, sa inyong pagpaminaw diha. Okay, hopefully no na nakapagsikay-sikay na atong mga diehard, atong mga tigpaminaw na naminaw. Salamat po sa tanan-tanan.
Okay, so sa mga naminaw ko ron, mga kaibigan, once again, sa mga gusto mo pabit sa mga mensahe na may mga request. Okay, so tawag mo, text, no? Again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, uy, sa mga naminaw karon mga pangga, no? Sa, kasimpre karon nga, ano mang good, no? Is, ano, nakaroon ka ng grabe kulay, no? Gani ang atoang mga kasapaan karon ron sa Tuganay. Okay, dakuan tubig karon, no? Gani, mataghapon na ang atong ulan. So, ato lang iparemind sa kadaganan katong mga nadya sa daplin sa kasapaan, no? Ano lang yun mo ka ng careful lang yun mo, no? Magbinanta yung tabasibo, dakuan tubig. And of course, no? Kasi siyempre ulan. Okay, ang atong mga kaigsuna na itong mga pangano diha sa buki, sa kabukiran. So, kailangan jud mga panggano, careful po tano para sa landslide, mga pangga, kaya hindi na tumatagnaan, mga kaibigan mo, na nga magbinanta yun jud ta, no? Okay, diri sa itong texter, ano ba siya, texter 755? Okay, maing gabi kayo ni Marijitik Lano, mga unay talami, among sudan, no? Sinugbang bak, sinugbang bangus daw, isarap yung bangus, ha? Okay, ang babae, ang ano pa si texter 751? Ang babae ang luuran kay gamay nga bikel di na mutingog. Okay, sa tubal dahil ni nang andili, hay, guwapa ati pati umaagway. Okay, monsa naman ni Patima. Okay, guwapa gino ko at Patima ingon si tubal. Ikaw gito tubal, ha? Uy, sa talanta na din mga naminaw ko ron, no, diha sa palingki, no, ng panabod sa itong mga lamion din ng mga vendors na ito, diha. Uy, musta man, no, musta man ninyo hang, usama man mo sa dagko ba yung mga income, ha? Okay, usay yun, normal yun, ano, sa ano, mga pagkanagi tumal, no? And also, sa itong mga naminaw po ko ron doon, no, once again, no, mayong hapon din, no, diha kang Aldrin. Okay, grabe ni Sipag sa Aldrin, no? Diyan sa Santo Tomas, no? Grabe, pamaligyan ni isda. Ayaw! Okay, ano naman yung isda, no? Pag once again, masunod ka ng butanga, kundi ka maling kamot, no? Sa iba ka, ano, si imong kaipon, eh? Pero, wato na yung pwede man si kadaganan, dapat judo ka ng, kasi mabantayan mag-good na ito. Pag sa'yo ka nang mag-minyo, mag-good, no? Kasi makaana ka bang sayang, di ba? Okay, so dapat tagbawon sa inyong pagkadalaga o yung pagkaulitaw, dili nga sayo pa mag-minyo, no? Imagine, napay 90 ng edad, 20 pang edad, no? Kasi ang uban na nililipan, ano pa, no? Kanang dilipag yun man, no? Magdilipan matagbawon ilang pagkadalaga. So, muna ang ingon ba, no? Ang ending, magbulag dahil yun. Kaya, siyempre, normal man jud, normal man jud sa usa ka tawo mga pangganong kanang excited na gusto nila kanang unsay kinabuhi ang minyo, no? Mo na nga suwayan daw nila. Then pag-abot na time sa time nga magminyo na mag-ipon na, no, nakatry na, no, ilisod man di ay. Eh? And then mangita dig pamaagi na mo exit, no? Sa man ninyong ano diha, sa una lang ninyo na inyong asawa, inyong anak, ha? Munang sa mga ano karon, sa mga naminaw karon, no, ay sa niyo, i-try sa ninyo jud kanang happy-happy sa mga kanang hindi sa baka nang di sa maguna-una nang bagay, ha. Kay kanin ba yung mga lalaki, mayro bini sa unsan na, mayro sa primero. Ay, dili ba, dili pud ba tanan nga panahon? O dili ba tanan nga mga lalaki nga ihanap pud ba? Kaya tigla mo damay gigag uban, ha. Pero sa uban ra pod, no.

sa inyong relasyon, ha? Okay, usahay gani maghilak tala ning babae gamay maka magmahay nila man siya kay syempre usawa man niya nga wala na man nun nanay nagbit na pay nagtutoy na pay napagibit bit di ba? Okay, dili na nimo mabalik ang mga nakaraan, no? Mo nang gani nga careful jud, ha? Okay, ya dili jud niya kanang maguna-una mo kay nang sao na lang. Oh, yeah. Okay, mo kanang ako gani mga panggano nga dili sa kumbuto kanang butanga kay nagpalaygit ba ako. Okay, sa mga namin ako, the next song, mga kaibigan, sa mga gustong magpasingot, no, budot sa tanan. Okay, sa mga wapan nag-tune in, di ha? Okay, ayaw good mo ka ng balibalin yung mga radyo, no? Dari lang good mo sa tuwang ginapaminawan, no, matag hapon, no, matag adlaw. Okay, dinig po sa 96.1 and Fedetri, of course, bago po dinig sa 90.9 Light FM. And also, no, sa diano sa Light FM Kibaw, you know, that's a 94.3. Thank you sa inyo ang tanan, okay? The next song, Budots, okay, para sa inyo itong mga panggang.

0: Okay, so we are back mga kaibigan at oras mga pangga alas size 22 na. Okay, so dali kahapon sa tuwang numero ng FM doon sa lungsod ng Panabo ang 96.1 and Penet Radio, of course, mga po doon sa 90.9 Light FM and also dyan sa 94.3 Light FM Kibangwi. Uy, salamat dahil sa mga kaigan natin, sa mga naglagubuy ng mga speaker diha karoon. Okay, salamat dahil sa mga lamiyo noon, sa mga kanto boys no, diha sa Kibangwi, no, Bukid noon. Thank you so much. And also, no, diha sa Tagum, no, salamat dahil sa itong mga vendors natin dyan, no, diha sa terminal. Salamat dahil sa itong mga vendors. Okay, so grabe ang lagubo no silang mga speaker karoon, no. Salamat dahil sa tantanang taga Panabo. And of course, no, diha sa Purok 5, no, sa mga naminod na sa Purok 5, Barangay San Vicente. Okay, no, mayong paglunog-lunog no ni Richard. And of course, to sa iyang princess, to nga naminaw karoon, no, si Dinalin. Salamat ay sa mga Manayaga family. Okay, so unang gingon ko, no, abin ako, no, si Dinalin, dili naging makakitag ka ng, kanang ano ba, kanang forever. Pero niabot din sa punto na, no, anagin lang ang usa ka tao nga kanang magulat ka, no? Okay, kanisi ano manggod, kanisi Janelle manggod is grabe ni paghulat nyo pila ka years, no? Pero sama sa gingon mo abot ragya po ng tukma na magkaroon daw siya ng kanang ano ba kanang ng boyfriend, no? Mo nang kailangan do dilita kanang magmadali, no? Kusa gyud dayon mo abot di ay na, no? Okay, once again, mayong hapon or mayong gabi din na kang Richard. Okay, Richard Gukutano. Thank you so much sa mga Gukutano family. Okay, salamat din, no. So, sa talantanan din sa mga Manayaga family and Boligan family, no. Ako na kanatay, Tatay Vicente na minaw karon. And of course, nakananay Nina. Okay, memorize pa na ako rin, no, sila mga sa mga Boligan family na naminaw din. Salamat sa inyong tanay. Okay, so, ganun din mo na ako limarimtan ng mga compound Boligan, ha? And of course, no, dyan sa mother ni Janelina, salamat dahil sa mga Manayaga compound, no. Hopefully, nakapanihapon na mo di, ha? Okay, so, sa may inyong sudan karon. And of course, no, sa mga kasalingana, no, dyan sa Purok 5, no, Barangay San Vicente. Okay, salamat dahil sa iyong tarantanan, no, sa inyong walang sawang pagpaminaw, ha? Okay, hopefully, Richard, no. Okay, so dapat dili na ni mo dugayon nga kanang magano gino magplano no pamalayi din naman na kasal, di ba? Okay, mo ang importante no para abi mo kaning uban magod no kan pag once gani kanang maguyab no kahit mga marites no mo ina nila kailangan pamalayi para muundang ni mga marites. Okay, hopefully congratulations. Okay, so both sa inyo ang duha. Okay, hopefully na, ano na yun, no, kanang, kanang muna, ano ba, kanang kamunad yun, no, hantod-hantod, eh. Okay, so ikaw na yun ang Ray na die, no, munang, siyempre, mura kag na, ano ba, nga, siyempre, kabalaw mo ko nga itong unang mga niyaging katuigan. Okay, na worry ka, murag, maingon siya mga kanang, murag diligid siya nga, murag ma-appeal mo sa firing squad, no, kaya according ni, iskito, nadungo ko, ano, ni Ronel, no. Ngayon ni si Ronel ganing murag di na gudis maminyo ni si ate. Ha?
1: Ay, yeah.
0: Pero, wadama no, ni abot yun sa time nga. Kada bang, ano ba, nagtaog yun ay nga ka ng, kung kamudyod, kamudyod, di ba? Okay, so, mangita yun ang way, no, pinagi lang yun sa ero, no, mo nag-iingon nga, the best yun ang ero. Okay, grabe na ilang gugma, no, kasi syempre, no, pinagi sa ero. Okay, so dyan sila nagkaila tungod sa ero. Oh, mo ito nga, nag-uyab yun ay, no, grabe mo, gamay kayo ang kalibutan.
1: Ay,
0: no? So, nang, bilib ko ano ilang duha, no, silang relasyon. Kaya, syempre, na-ero daw nga, gusto ang isa, gusto nga mapalit. De, syempre, ang katong tag-iya sa ero, dito rin, nagkaila, dahil tungod mo nang, mapasalamat yun mo sa ero, kaya, diha mo nagkaila. Okay, wala dapat yun nga, yun ang alagaan ng iro. Okay, sa mga naminaw ko rin mga kaibigan, once again, sa mga gusto ba magbabit sa mga bisaya mo yung mga request, no, ato ang text number 0912-175-1291. Okay, para sa inyo mga panggano, kinsa may madalas, no, nga mangluod, babae ba o lalaki, ha? Okay, so text number, tawag again sa itong text number. Ikaw, Janelle, no, sa may ka ng dalas-madalas nga mangluod, babae ba o lalaki, ha? Okay, so we have a caller doon dawatan sa Picas Linya. Yes, hello, mayong gabi kinsa ni Palihon. Yes, hello. Hello. Okay, murag na nadungubak ko ni mo or sa bano, caller. Wait lang ha. Yes, again, hello, mayong gabi.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yes, mayong gabi.
0: Okay, yes. Okay, mayong gabi ka ni mo, Lolo Jojo Altres, mayong gabi.
1: Yes.
0: Okay, go ahead po, go ahead. Okay, go ahead.
1: Hello, yes, mayong gabi, dito si Klaus.
0: Okay, go ahead po, go ahead.
1: Yes, update lang sa karon sa atong may mutangal karon na
0: Okay, go ahead lo. Hello. Okay, nawala sa air. Balik lang tawag lo. Itong oras mga kaibigan. Alas 6:28 na mga kaibigan. Kining oras nung hatod ka na ito sa taong kutis mistisa nga sabon. O gusto ba ninyo magwapa mga pag-o? Mawalan yung mga pimples. O labi na gino kung gusto ba ninyo nga muhamis yung mga kutis. O mawalan yung mga talumtom sa naong gamit mo sa taong kutis mistisa nga sabon. Kaya kini mga panggano makahatag yun siya ka ng pamindot no sa inyong mga panit no gani ang ubay no nagbalik-balik yung palit sa to ang kutis mistisa ka sabon. Okay, so available lang ka na no, mga panggang ito ang kutis mistisa ka sabon no, diri sa tong himpilan sa mga gusto mo palit ni Ana no, so add to lang mo no, diri mga panggaw di kaya i-PM ko ninyo para mahatod po nato no, basta tagapanabo lang atong mga gusto mo palit, no? Oy, mayong paglanog-lanog dahil sa itong mga naminaw karon, no? Once again, sa itong mga naminaw karon, no? Diya sa palingki. Salamat dahil sa palingki. Okay, so we have a caller itong nawatan sa pikas linya. Yes, hello, caller. Mayong gabi. Kinsa ni?
1: Hello?
0: Yes, kinsa ni? Okay, so caller, balik lang tawag, ha? Okay, nagdobo lang itong mga... Okay, nag-double lang itong tawag. So, balik lang tawag again. Itong text numbers, Ryan, 12-175-1291. Again, Ryan, 12-175-1291. Okay, again, may caller po tayo dawatan sa pikas linya. Yes, hello? Okay, balik lang tawag. Okay na, okay, balik lang tawag. Okay, sa mga caller po natin, hanap po ng signal, ha? Okay, para okay ang itong ano, ha? Ito ang tawag, ha? Sa mga naminaw karon di, ha? Okay, para sa inyo mga kaibigan, no, bakta sa tong topic. Okay, para sa inyo mga kaibigan, para sa inyo, ha? Okay, kisa ba ibadalas to, dali rin ang luod, no, babae ba, or lalaki, ha? Okay, matang individual mga pangga. Okay, so, nadyo'y uban po, no, maingonog babae, o napoy uban nga lalaki. Okay, so, according sa tuwang paglibot, no, sa, ano, no, sa gawas mga pangga, no, na 70% nga ang mga babae daw nga dali ra daw mangluod. So nay 30% nga ang mga lalaki daw nga kanang ano nga napoy luuran noon 30% lang bihira ra gid ang lalaki pud nga mangluod. Kasagaran man good is ang babae, di ba? Kay pag once gani nga na ilang mga uyab or na ilang partner. Okay, sabi ko yung ganina mo na kanang naagyo di ano ang mga kauihan, di ba? Okay, pa sweet sweet pag once dili mapansin ay nako ha murag iro jud da, di ba? Kailangan jud na mga pangyano nga kanang ano ba kanang pag once gani ikaw ikaw boy. So dapat pansin ka, ayaw gano'y yung dili paabuti mo. Dapat pansin ka na nimo, no? Kung mahimo, buhatan, no, ang paglambing. So mura man ang importante nga malipay mo ang imong partner, di ba? Okay, so example day, no, kanagikan ka sa work, no, na yung mga pa-surprise, di ba? Okay, so maingon ka nga, uy, na Jollibee, dito, tago kunuhay ka, dito. Sipid ako nagkalipay sa uyab, no? O maingon ka nga, bing, nakoy, ano, bing, dala, bing, di ba?
2: Ay,
0: okay, siyempre lami man dyan, no, nga kanang isip mo sa kamag-partner, okay, matag-relasyon, okay, na-adjoy ka ng mga paglambing ba nga ka ng mga pa-surprise, kay para maipakita po di mo nga to si mo ang relasyon ba nga, nagig kay ka ng, ano ba, nagig kay pag-love, kay kung wala kay panahon, or wala kay, pag ano si mong uyab mo, pero dili mag-upil sa babae nga, ay, dili, wag yun na nagugmas ako, di ba? Di kaya kanang time sa sa kanang Valentine's Day, di ba? No? So, kadalasan ang uban magudlo at individual mga pangga, no? Na yung mga pa-surprise yun na sila, no? Sa Valentine's Day, no? Bisan dili pa na inon, no? Sa girl, sa yung uyab. Okay, nagin yung pag-uli sa balay na knife flower, di ba? Oh, happy Valentine's, di ba? Happy Valentine's Bing, di ba? Ganahan ko, I'm now. O na, ingana, no? Atong i-apply, no? Nga to sa tong karelasyon. So, dili na ka nang, panay na lang yun nga busy kasi mo ang mga buluhaton sa imong trabaho. So, ang trabaho is always naman na mga pangga, di ba? So, para ang inyong relasyon is, ano yun ba, kanang, lagi ka nang magluntad yun ba nga, kanang magdugay yun, di ba? Kaya kung ikaw mismo na wala kay oras, no, bisa naman lang nga pa-surprise sa imong gihigugma. So, wa man imo gipakita bisan pagbutak pag mangaon mo, pagbutang lag tubig, wala nga hungitan ba unsa ba ana, di ba? Okay, dako na na siyang impact, no, dako na na siyang ano nga mapil sa usa ka babae or lalaki, no, nga nang love juday nimo siya. Na ako ya naman pugko no last, pero sa unta man ga dili man to hawak, no, ang una-una sa tao. Magibuhat man tanan ni Tekla, pero sa unta man, no, murag yana raman jud na, di ba? Muna nga, di man ito swerte, ha? Okay, grabe ito ako. Ito muna, no, di na ako namalimtay, no? Okay, kumahimo na lang, hungitan ako siya. Kumahimo na lang, butangan ang plato. Muna nga, sa unta man, no? Muna nga, ingon ganin nga, ingana jud ay ano, ang usa ka relasyon. Di na ito matagnaan, di na ito hawak ang una-una sa tao, di ba? Muna nga, hopefully, kung asa man ka karon. Hopefully, no, nga malipayon ka. Ah, naraman, di ba, no? Okay, nga, muna dawat-dawat lang, no? Ato lang pa naman sa kinaganan po. Kato na yung mga karelasyon nga wala nagluntad, no? Wala nagdugay. Ayaw na ba nga ka nang mapiktuhan ka? Okay, mangita ka gway, no? Ampo lang kailangan na malimtani mo siya, di ba? Okay, so, dili mag-gid na ka nang, ano ba nga, makaingon ka nga, kanang ang uban mo ko dili magud maingon sila nga, ay dili na ko kaya nga mawala siya, magpakamartir ang uban, maglast-last na lang, uy lalaki ikugan, ha? So dili naman yan mga panang na mga ano, kailangan ampo lang din, give up, then move on lang, no, kalimti ang mga tanan, di ba? So dali na mag-move on, no? Nagdepende na lang sa inyo sa pagbuhat niyo pa, saan pag-move on. Okay, sa mga naminaw karon mga kaibigan, dito sa tong text line galing sa texter 239. Ana pa si 239, tama jud ka DJ Tech Love, sa high kaning mga lalaki sobra na jud ka, ayo, eh? Okay, lalinday niyo sa mga klasing sobra, eh? Okay, so text out, tawag again sa tong text number again, sa Ryan 12-175-1291. Again, sa Ryan 12-175-1291. Okay, so texter 532 is okay, mamaya na po, ha? Okay, 532. Okay, 751, ang babae lang jud ang luuran, Digitekla. Kaya gamay nga bikil, diha na dili na mo tingog, ha? Okay, ana jud ay na, no, pag once ka di na matingog, meaning na mangluod na jud na, no? Nanay mga something wrong, ha? Okay, pag once yung mangluod din yung karelasyon, dali raman na, di ba, no? So, mangita ka guway nga, kanang mga paaging nga, kanang mabalik yung loob si Moha. Nari lagi mga pa-surprise, di ba? Okay, so, di ba yung nga, Beng, nakuya, naku, chocolate. Okay, so, sa mga naminaw ka na itong oras, mga pangganaw pa, alas size 30, size na. Okay, babalik lang ko mga kaibigan. Okay, dili lang gihapon sa itong numero ng FM na dili sa lungsod ng Panabang 96.1 and Fenet Radio, of course, to dili sa 90.9 Light FM. And also, no, dili sa mga naminaw ko na dili sa 94.3 Light FM, Kibawi. Uy, dagdang salamat sa tanan. Okay, sa pagbalik ni Tekla, mamaya baka ninyo na ito ang pa-premium. So, mamaya yan. Okay, sa pagbalik ni Tekla.

system. Sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMD ni Halcode International available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89028.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
3: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
4: Ang adlaw, ako di ay si Raleen Heken lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usajud ko mo testimony kung unsa kanindot si Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para mutabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan, baba jud kong immune system, mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8, ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og vitamina sa lawas og naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag og gabi. After 2 days, grabe kapaspas, naka-recover dayon akong lawas og dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat ako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra gid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na nga kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
7: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
8: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
9: Ako si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wa ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko og Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
8: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakon dira sa may Champaka kung narkadulasan. Nakatry magukuhan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lamigin kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa kanya nakateko ani, makatulog na dahil ko balik. Delibra dati. Dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami ito sa panglawas. Tananin mong ginabati. Muraw, kung unsa ito'y ginabati, maliban sa kanang di ka katulog. Pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganig ako na amang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
8: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga panggano la size 42 na. Okay, so may yung paglunog-lunog no once again natin sa mga Altres family and also din no kang Lula Joy. Okay, so uy, sa mga mutawag no. Okay, so pwede mo tawag mga panggano again. 0912-175-1291. Okay, so back ta sa tuwang okay, dirita sa tuwang text line. Okay, ana pa si texter 399. Oy, maying gabi ka ni Marie Teclac. Okay, okay no, mga ido siya number. Okay, ganang mga imagag number. Okay, number 371. Okay, so, sa mga taga-load, pwede kayo. Okay, texture 499. Ano pa si 499? Okay, maying gabi ka ni mo, Digitecla. Greetin ako si Paolo, Ayan, og Dexter. Okay, nag-inuman midriwal, naminaw si Moang. Okay, salamat dahil sa mga naminaw ko na sa barangay New Bisaya. Salamat sa inyong tanan. Okay, nag-inuman daw sila Waldo nga naminaw sa kuang programa. Salamat dahil sa randa ng tanan ng mga naminaw di ha. And also sa itong mga naminaw po ko ng mga kaibigan no, di ha sa Barangay Salvacion, Panabo. Speaking Barangay Salvacion, no, dagan kay ta mga tigpaminaw di ha. Salamat di ay. And uy, mayong ano rin, mayong gabi di kang Nelbert o da si young wife. No, salamat dahil sa kang Nelbert Buligan. No, di po no, kang Tatay Vicente o kang Nanay Nina. Salamat po sa lahat-lahat sa mga Buligan family. And also, di po sa mother no, ni Janelle, no, sa mga Manayaga family compound. O sa iyang father nyo na minaw karon, salamat sa inyo ang tanan. Okay, sa pamilyang Manayaga. Okay, sa mga butan, mag-uni kayo mga pamilyahan, eh, no? Okay, itong unang panahon, no? Itong unang panahon. Munang igaw na lang yun si Tekla. Igaw na lang yun si Tekla mo. Ano ka nang, magkano lang ba ka nang, ang mga gapnod sa kinabuhi, hindi lang yun mabalik pa. Ay nako eh. Okay, ana majud na, 'di ba no? Is past, no? Okay, no, salamat dai sa talentanan do sa mga naminaw karon diha. Naglubog, naglagaboy lang mga speaker, diha po no kang Richard Gukotay, no? Okay, so okay.

0: Sige na, okay na.
1: Okay, nag-final agent siya. Okay, so salamat sa pagtawag, ha? Okay, congratulations! Okay, so madam, pagkatapos sa kong programa, no, pwede mo text ka para makuha natin mong number, ha? Okay, so text balik kay ikatong nakadaog, no? Okay, itong oras mga kaibigan, na alas 6:53 na, ang kining oras. Okay, hatod ka na to, no, sa tuwang kutis mistisa nga sabon. Pag itong mga gusto mo guwapa o mo guwapo, hindi lang ni sa mga kababaihan, kundi magamit po ni sa mga kalalakihan. Ha? Okay, gani ang mga nigamit na ano, ni puti yun siya mga pangga. Okay ko, sa couple, itong time nga nigamit ko, ani, sa 1 week pa lang, no, makita na yun ang kanang, ang kahayag nga ni Tekla, mga kaibigan. No? Kung una mo rag, napakos ko na, mabutang ko sa, no, sa kangit-ngit, hindi lagi ko makita. Oy, salamat din sa mga ano, sa mga nigamit na o mga nakatry sa tuwang sabon, no? Kutis mistisa nga sabon. Okay, so dirita sa tuwang ano, no, sa tuwang text, no, ana pa si texter 399. Okay, salamat kani mo Digitecla, naglanog-lanog ganahan. Okay, so ganahan daw siya sa kuang tingo. Kung sabihin na ganahan mo sa kuang tingo. And of course, to salamat din sa pamilyang Perez Dino once again. Diyakan Jinemi Perez. Sa mga Perez family, huwag da po no kang generous sa tuwang birthday celebrant, no, nung isang araw. No. Salamat din sa pag-abi ni Tekla, no, sa Santo Tomas, Tibalong. Okay, thank you so much sa inyong tanan sa pamilyang Perez po. No? Okay, kundi yan na dito tanong isang adlaw, no, napot yung mga sideline. Okay, atong mga, ang mga, ano, no, atong pag-host dito diha, din atong decoration. And also sa, nagano na, sa nagrenta sa toang gown. Salamat dahil, no, sa pamilyang Perez po, ha? Eh? Okay, salamat sa pagtiwala. Okay, na-enjoy po ng tanan, napukuy, na, siyempre Tibalog, di ba, is layo-layo ng Tibalog, sa Santo Tomas. Okay, so, makana ko ba nga, sa kanagandaghan, di ba, layo na kayo ko, makana ko ba sa kong kagalingon nga, walay, murag walay nakaila sa kwadiri, no? O sa niyang, naisa ka tao nga, huy, ikaw rin si Tekla, di ba? Okay, salamat dahil, no, dito na, ano dahil nga, nagpapinawan ko dahil sa tawang radyo, salamat dahil sa Tarantaran taga Tibalog. Okay, so wala kita oras mga kaibigan, no, so magbabay na ko. Then ug mapo na sa mga gapon nga oras to diri lang gihapon, no, sa tuwang numero ng FM no diri sa lungsod ng Panabo, ang 96.1, no, Infinite Radio. Of course, pero kubudan, no, sa 90.9 Light FM. And also, no, salamat po din mga kaibigan sa 94.3 Light FM Kibawi, no. Labi na sa tuwang gwapo nga technical di or tong technician di ano na si si Sir Calvin og diapon na namino karon na si Tatay Paing. Okay, salamat sa inyong tanan. And also sa itong mga naminaw karon mga kaibigan taga Panabo, dagan salamat og sa mga kaigan natin, no, kung asa man mo abot ang atong signal. Okay, salamat sa inyong pagkatabay sa dalawang oras. O kinighapon ang inyong lamion, Digitecla mga kaibigan, no, nagsasabi kung ano yung mga problema sa kinuwi, don't give up, kailangan mag-amputa, diskarte sa buhay, no, para masulba din yung mga problema. Okay, sa mga viewers natin, thank you so much mga viewers. O sa mga nag-request nandito, na wala na to, na-play ang inyong mga request, pasensya na po. Okay, limited na ito ang itong oras, to, limitado yun mga pangaso. Sa kanalan sa itong buutan itong Big Boss, once again, salamat din ang attorney Yusis Talabaw, announcer sa itong station manager, Madam Rosemary Amet Bolpa, o sa itong technical, gumata sa pagkasawak ni Sir Kevin, o sa itong mga kabanayin, and of course, to sa itong mga kaigan. Ha? Daghang salamat sa pagkatabay. Thank you, God bless, o maing gabi sa tanay.
2: Health! Alert! Kauban si Doc Jun Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Alert! Ang epektibong IQ capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa nag- naghanap ng mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold. Ang iCare Capsule, mas gipa-kusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: tuning into special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we're sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, at ang oras mga kaibigan, it's already 7:15 in the evening, and welcome sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so adlong Martes, May 26, 2026. Ayan, so happy birthday sa mga nag-birthday karon.
1: Happy birthday!
0: Ayan, so mayong gabi sa tanan sa mga listeners na to, mga kaibigan, na always yung naka-tune in sa tong programa matagabi. Basta mo tungtong naganig alas 7, mga kaibigan, naka-tune in na ang mga radyo para maminaw sa to ang programang Night Express with DJ Aryan. So mayong gabi sa tanan sa mga nanihapon karon and sa mga nagluto pag panihapon. Ayan, so mayong gabi sa tanan. Ayan, so mayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato sa Kibawi Bukidnon kay connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon and some parts sa Bukidnon, mga kaibigan, no? So mayong gabi sa tanan. Kung na mo yung mga song request and na mo yung mga greetings, mga pa-shout out, i-text na sa tong text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291, and naka-Facebook live takaron sa tuang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So pwede na mo comment sa tong comment section kung na mo yung mga song request. Kung mag-song request mo, makaibigan ka tong mga love songs lang. So, hindi ka mag-play o mga rock, mga kaibigan. Basta mga rock gani is, dito na siya kay DJ Tekla, no, sa Infinite Rock. Basta Night Express is more on love songs po tayo. Ayan. So, love songs lang ito i-play karon, mga kaibigan. So, kung na mo yung mga song request, i-comment na sa to ang comment section sa to ang Facebook Live karon. Itong aras, it's already 7:17 in the evening. O kining oras atod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mong palito mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. So nagabaligya ang Meadowbrook Farm Plant Nursery o mga seedlings. So ilahang nursery is located lang sa National Highway Barangay Santo Niño, Carmen. O makontak ninyo sila silang contact number na 0909-748-3712, 0909-748-3712. 1-2 and sa tuang Aryan's Best Pure Tablia. Ayan, so sa manangita o ka ng tablia, no? Sa mga mahilig dayo yung champurado o si kwate, mga kaibigan. So nanatay Aryan's Best Pure Tablia dari sa tuang istasyon. Ayan, so makabisit mo dari sa tuang istasyon, mga kaibigan. So ayaw mo kalimot o palit sa tuang Aryan's Best Pure Tablia. So tuang istasyon is located lang dari sa Bongkawil Street, kidid lang sa PCIN, Barangay Santo Niño, Panabos City. Sa A-Square Building. So, saka lang mo sa second floor, turn left. So, na mo'y makita na doorbell. So, doorbell lang mo, makaibigan, para matagad mo ni Mom Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa tuwang sabon na Kutis Mistisa. Ayan, so sa mga gusto mong palit og sabon na Kutis Mistisa, available po din sa itong istasyon. And available. Nabulol na po si DJ Aryan. Available sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so sa mga taga Kibawi Bukidnon and sa mga gustong palitong sabon nato na Kutis Mistisa.

Isa available sa 94.3 Light FM. So kung may mga pimples, mga acne, mga dark spots, no? Or ka ng oily mog face sama ni DJ Arya. So gamit mo sa tuwang sabon na Cutis Mistisa. So duha ni siya ka klase mga kaibigan, carrot papaya soap and glutathione with collagen. So kung ginagamit is ka tong carrot papaya soap. Ayan. So paggamit ako sa tuwang sabon na Cutis Mistisa mga kaibigan, dili na kayo oily of face si DJ Aryan. So gamit mo sa tuwang sabon na Cutis Mistisa. Again, mga kaibigan, kung namoy mga song requests, namoy mga greetings, mga pa-shoutout, i-text na nasa tong text line number 0912-175-1291 and naka-Facebook live ta karun sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Atong oras, mga kaibigan, it's already 7:19 in the evening, so mabalik lang to niya taod-taod. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marungkod ta sa 90.9 Light FM, and connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Wildflower by Martin Rivera, and we will be right back.

Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tuwang programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 7:26 in the evening. Kining oras atod ka nato sa tuwang sabon na kutis mistisa sa mga gusto mohamis, no? Mugwapa or mugwapo. And sa tuwang sabon na kutis mistisa, and kung namoy mga pimples, mga dark spots, or kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face, ayan, so gamit na mo sa tuwang sabon na kutis mistisa. So available na dito sa tuwang istasyon, mga kaibigan, and available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so connected data karon sa 94.3 Light FM sa Kibawi, Bukidnon. Mayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato, no? All the way from Kibawi and some parts sa Bukidnon. So, kung makabisit mo dito sa itong istasyon, mga kaibigan, balit na mo sa tuang sabon na kutis mistisa. Kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga pa-shout out, ayan, so i-text na sa itong text line number 0912-175-1291, and ako Facebook live ta karon sa itong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So comment na mo sa itong comment section sa mga magpa-song request and naamoy mga greetings or mga pa-shout out. Ayan, so dirita sa nag-comment sa tuang Facebook live karon. John Rafael Dimain Neliga, pag-smile DJ. Shout out DJ from here. Giubo man si DJ Aryan, oy. Ayan, so medyo giubo si DJ Aryan. Ayan, so pagpasensyahan nyo na kay medyo luya si DJ Aryan karon. Pero maningkamutan nato na kuanta live ta karon, no, para sa tuang mga listeners and sa tuang mga nag-watch sa tuang live karon. Ayan, so dagang salamat po kay Sir John Rafael. Thank you for watching sa tuang live karon. And kay Gingski Abonero Cacho, good eves DJ Aryan, shoutout ko sa kuang mga friends like Judith, Jojo Paluga, Mads Tata, Pads Dendi Kulanggoy, ug sa taga Ulingan nila Jasmine Rose, Dots Tinene, Colfredo, ug sa Cacho family at Romano family. Kay Julian, ug sa iyang Papa Hulmin Romano, request kog song Labis Kitang Mahal. Ayan, so dagang salamat po. Thank you for watching sa tong live karon, Gingski Abonero Cacho. Ayan, so shout out kay Julian Romano. Ayan, so atong katunggi promise ni Ate Aryan, no, so nana diri sa tong istasyon. So kung makabalik mo diri sa tong istasyon is ako an lang, gibili naman ako kay Papa Kevs. Ayan, so manigla lang ninyo si Papa Kevs. Asat na itong gi kuan gi isaad ni Ate Aryan. Ayan, so shout out kay Julian Romano and sa Yahang family na naminaw karon sa tuang programa. And shout out pud sa mga naminaw nato dira sa Ulingan, sa Palengke, and sa May Manukan, and dira pud sa May Fruit Stand. Ayan, so naglanog-lanog ta drama kay bigano. So maayong gabi sa tanan. And kay ZD Go Wash, asanay wash out, ma'am. Ayan, thank you for watching sa tong live karon, ZD Go. And kay Faith Bautista Lumaad, shout out DJ Aryan from Purok 5 Santo Niño Carmen ug Purok 9 Salvacion Panabo. Naglanog-lanog request DJ Aryan, After All by Peter Cetera. Thank you, more power. Ayan, so dagang salamat kay Faith Bautista Lumaa. Thank you for watching sa tuang live karon. Ayan, so naglanog-lanog ta sa barangay Salvacion sa Purok 9. So dagang salamat, no, for tune in, no. Happy listening po, and sa mga naminaw pud nato sa Purok 5 Santo Niño Carmen. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato dira sa Santo Niño Carmen. Yan, mga kaibigan, kung namoy mga song request and namoy mga greetings, so kung mag-song request mo, mga kaibigan, katong mga love songs lang, i-text na sa tong text line number 0912-175-1291, and again, naka-Facebook live takaroon sa toang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Katong oras, it's already 7:31 in the evening. Ukin yung oras, atod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga mahilig ugtan.
tanom. And kung gusto mo pala itong mga grafted seedlings, so nagabaligya ang Meadowbrook Farm Plant Nursery yung mga grafted seedlings. So ilang nurseries located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. And sa to ang Aryan's Best Pure Tablia. So available na direst ng istasyon, mga kaibigan. So kung maka-visit mo direst ng istasyon, ayaw mo kalimot o palit ito ang Aryan's Best Pure Tablia. Ayan, so dito sa mga nag-text from 716, good evening DJ Aryan, pa shoutout lang Jongjong Maribel, Ibido Family, Oglita Gudin, Analiza Carlet, pa-play po ng song Don't Know Much, duet ni Kenny G o Carson. Thanks po, more power Yan Dako ng New Visayas. Ayan. So, dagang salamat kay Yan Dako na namino ko ron all the way from New Visayas. So, manamino na to sa Barangay New Visayas, maayong gabi sa tanan. And shout out nila Jongjong, Maribel, Ibido Family, Oglita Gudin, Analiza, and Carlet. Ayan. So, dagang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa karong gabi una. And another texter from 532. Mayong gabi DJ Aryan, shoutout Planters Gore. Ang nag-shoutout June Mauro sa Luna Kapalong, mag-request kog song I Miss You Like Crazy by Moffats. Dagang salamat kay Sir June Mauro na namino karon all the way from Luna Kapalong. Sa Kapalong and rapod sa may Santo Tomas, no? Ayun, so mayong gabi sa tanan sa mga namino na to sa Santo Tomas and sa Kapalong. From 494, good evening DJ Aryan, greet lang nako ang akong mga kauban diri nga nag overtime sa MBDJR Construction sa may gihimo nga bodega luyo sa Gaysano, sila Ganggang Randy Janjan Froilan ug sa ko ang mga kauban nga naa diri na mino sa imo DJ, request lang po kami ng song Nagmamahal Kahit Bawal. Greetings coming from Lonely Boy of Panabo. Ayan, so dagang salamat kay Lonely Boy ng Panabo na namino karon, mga kaibigan, sa maayong gabi sa tanan sa iyang mga kaubanan sa trabaho na nag-overtime karon dira sa MBDJR Construction luyo sa Gaysano. So, maayong gabi sa tanan, no, sa mga namino nato dira sa MBDJR Construction. From 773, good evening DJ, request ko og song Yun Ka by Willie Revillama. Thanks DJ. Ayan, so nga salamat no sa tong texter 773. Sa tuwan ang pangitaon sa tong playlist, no, imuhang request na song. And sa tong texter 104, request ko og song Good Friend. Texter 104. Itong aras, mga kaibigan, it's already 7:34 in the evening. And this program is brought to you by Case Fragrances Perfume. Sa mga nangita og long-lasting na humot sa usaka perfume. Ayan, so gamit naman sa to ang Case Fragrances. Available na din sa tong istasyon, mga kaibigan. And available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. So natay mga tester diri, mga kaibigan, kay para makapili mo sa inyuhang gusto na humot. So perfect ang siya pang regalo sa mga nag-birthday. Ayan, so kung naman i-surprise, mga kaibigan, no, sa inyuhang mga uyab diha ron, sa mga inyo, sa inyuhang mga uyab, kung nag-celebrate mo og mga anniversaries, mga monthseries, sana. So, perfect yan ipang regalo niya to ang Case Fragrances Perfume. So, available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ito ang Case Fragrances. So, sa mga taga Kibawi, Bukidnon, and then gusto mo mo try o gamit sa to ang Case Fragrances, so, ato lang mo sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And sa to ang sabon ng Putis Mistisa. Yeah, so, sa mga taga Kibawi, Bukidnon po, available po dato ang sabon ng Putis Mistisa sa 94.3 Light FM. Time check, it's already 7:37 in the evening. Kung na may mga song request, mga kaibigan, i-text na sa itong text line number 0912-175-1291-0912-175-1291. And naka-Facebook live ta karon sa itong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So mayong gabi sa tanan sa mga namino nato karon dira sa Tagum City, sa Balamban, New Balamban, Tagum City. Ayan. Kadra makaibigan.
Kinabalingan, and sa mga naminapod nato diri sa Barangay Gredo and sa Barangay Salvacion. Shout out again kay Nanay Tio Pista na namina karon all the way from Purok Dos, Barangay Salvacion. Yes, namino si Nanay Tio Pista karon. So, nawag siya sa kuha kay gibigaw na daw siya sa kuha, no? So, nakabalik naman ta sa Eren Nanay Tio Pista. Ayan. So, happy tune in sa to ang programa karong gabi una. Itong oras is already 7:37 in the evening. So, mabalik ng taon niya to mga kaibigan. Station lang yapon sa 96.1 Infinite Radio. Marungo po ta sa 90.9 Light FM and corrected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song I Miss You Like Crazy, and we will be right back.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Introducing K's Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing.
4: Mm-mm.
3: Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid.
4: Mm-mm.
3: Then, nakadungog man po ka itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule lang iyang nahurot na ulian dyan dritso ang sakit siya ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
4: Karon wala na isakit, ma'am, yung kilid.
3: Oh, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
5: Ang Power 10 Probiotic Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni adtong dili makatulog, way kana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI ug uban pang balatian. Power 10 Probiotic Capsule. Power 10 Probiotic Capsule rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.

0: Night Express.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.

0: Your Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa itong programang Night Express with DJ Aryan. Anong oras, mga kaibigan? It's already 8:04 in the evening. Kining rasa atod ka nato sa itong Case Fragrances Perfume. Sa mga nangita og long-lasting na humot sa saka perfume, so gamit mo sa tuang Case Fragrances. So available na din sa itong istasyon, mga kaibigan, and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon, and connected na karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Sa mga taga Kibawi Bukidnon and gusto mo palit sa itong Case Fragrances Perfume, available na sa Light FM sa 94.3 Light FM. 94.3 Light FM.
1: Ayoy!
0: And sa tuang sabon na kutis mistisa, sa mga gusto mo hamis ang pamant, makaibigan, no? O kung oily mo face, sama ni DJ Aryan. Ayan, so gamit na mo sa tuang sabon na kutis mistisa. Available po na dali sa itong istasyon. So kung mapalit mo o ka ng sabon na kutis mistisa dali sa itong istasyon, makaibigan, na mo'y free na 3 ml sa tuang Case Fragrances Perfume. So available po na itong sabon na kutis mistisa sa Kibawi Bukidnon, 94.3 Light FM. So kung mo-visit mo din sa itong istasyon, mga kaibigan, available na ito ang Kutis Mistisa and Case Fragrances Perfume. So itong istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So namoy makita na doorbell. So doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Sa mga magpa-song request and namoy mga greetings, mga birthday greetings or mga pa-shoutout, naka-Facebook Live ta karon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. And sa mga gusto mo text, so text na mo sa tong text line number 0912-175-1291. Mayong gabi day sa tanan sa mga naminaw nato dira sa Matina Pangi, ang Almonte family, and dira pod sa may Sobrikari Agdao, Davao City, mga kaibigan, no, ang Amugis family na naminaw sila karon. So mayong gabi sa tanan. And sa Robles family na naminaw pod dira sa Maa, Davao City. So dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Mario Cruda, mayong gabi, DJ Aryan. Shoutout ko sa taga Sitio Pangganan, Barangay Maputi, Davao Oriental. Request kog song, Sanay Laging Makapiling by April Boy. Ayan, sarugan, salamat, no? Thank you for watching sa tuwang live karon, Mario Cruda, and kay Lucia Limosneros. Lucia Limosneros. Ayan, shoutout ko sa DJ. Ayan, so thank you for watching sa tuwang live karon, no, sa kong inahan sa kanunang panabang. Ayan, so daghang salamat sa pagtanaw, ma. And kay Lita Sabornido, hello DJ Aryan, nga gwapa. Paki-shoutout ko sa Texter 716, nga sige o greet na ako. Salamat Texter 726. DJ Aryan, akunta itimbaya, amo silingan, nga namino karon sila Madam Joy Mabutin, Linlin Daklan, Maambong family, Palabaw family, and Banzon family, coming from Lita Sabornido. DJ, request kog song entitled Mahal Kita, Walang Iba, o Wonderful Tonight. Salamat DJ Aryan, nga gwapa. Ayan. Salamat po kay Lita Sabornido. Thank you for watching sa tuang live karon. And kay Jong Dets, hi Idol Aryan, kita na punti ka, nanuroy kag tabliya, kalukdo kag bukag, nagsuot ka sa imong paborito nga checkered na long sleeve, paspas ni imong baktas, oy kay mo palit unta mi, greet me dire Detros family, solid listener nimo. So tag-asa man jud ni si Jong Dets, no, kay makitaan man jud ako niya biska wala gud ko niya nakitaan, oy.
1: Ayan,
0: so daga salamat, thank you for watching sa tong live karon, Jong Dets, no. Murag taga San Vicente ni si Sir Jong Dets. Ayan, so usapod ni siya ka listener sa tuang programa matag gabi. Ayan, so daga salamat kay Jong Dets. Ayan, so visit ka diri sa tuang istasyon, sir, kay para makapalit ka sa tuang Aryan's Best Pure Tablia. Ayan. So sa mga magpa-song request and may mga greetings mga kaibigan, i-comment na sa tong comment section sa tong Facebook Live, sa tong Facebook page sa 96.1 FNet Radio and sa 90.9 Light FM. So natay another texter from 029. Good PM DJ Aryan, mag-request kog song You Are My Song by Martin Nievera para sa kong asawa si Christina. Christina Ponce, unta ma-play ni mo Fatima ni ng Mako Davao de Oro. Ayan, so dagang salamat kay Fatima na namino ko ron all the way from Mako Davao de Oro. And shoutout kay Ate Christina Ponce. Ayan, so ito na i-play inyo hunger request na song. Ayan, so entitled, You Are My Song by Martin Nievera. Salamat sa pagpaminaw sa tong programa Fatima and Christina na naminaw karon sa Mako Davao de Oro. And sa mga naminaw mo nato dira sa Mako, no, dira sa may pantukan sa Mabidi, Mabini, ayan, so mayong gabi sa tanan. And sa mga naminaw mo nato dira sa may Pakibato District, ayan, so dira sa amuang Bukid Dapit makaibigan, no, so naglanog-lanog yun daw ta dira, no, imusa ko ang papa. Mayong gabi dahil sa kong papa na namino karon dira sa mo ang bukid, no, sa Pakibato District. And sa mga namino po nato dira sa may Ibanez Subdivision. And so naglanog-lanog na dira sa may Ulingan and sa may Barbecuehan and sa may Lechunan, no. So dira man ganina si DJ Aryan. So nakadungog jud ko sa sa programa ni Tito Val. Kanina alas 3 sa hapon. Ayan. So shout out sa mga namino nato dira sa Ibanez Subdivision and sa mga namino po nato dira sa Ibanez Subdivision ng Mugis Family. So, sila Ate Rose, sila Ate Delin and Ate Lalang. So namino sila karon. So maayong gabi sa tanan sa Amugis Family. All the way from Ibanez Subdivision. At oras, it's already 8:11 in the evening. May mga song request mga kaibigan, i-text na sa itong text line number 0912-175-1291. Atong oras, it's already 8:11. Ang kining oras, atod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. So, sa mga gustong palitog mga grafted seedlings, so nagabaliga sila mga seedlings mga kaibigan. So ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Makontak ninyo sila, silang contact number 0909-7483-712 and sa itong Aryan's Best Pure Tablia. So nanatay stock na rin sa itong istasyon mga kaibigan. So palit na mo sa ito ang Aryan's Best Pure Tablia sa mga mahilig o ka ng champurado or ka ng isikwate mga kaibigan, no? So visit na mo rin sa itong istasyon mga kaibigan. Ayaw mo kalimut o palit sa itong Aryan's Best Pure Tablia. So again, ang istasyon is located lang dari sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang mi sa PC Inn sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So namoy makita na doorbell. So doorbell lang mo makaibigan para matagad mo ni Sir Kevin or di kaya ni Ma'am Rose. So mayong gabi dahil sa tanan sa mga naminaw nato karon dari sa may Barangay Gredo na naglanog-lanog ta dira makaibigan. Shout out sa Flores Family and dari po sa may Arnold Subdivision, Panabo City. Ang Tugap Family and sa mga naminaw po nato dari sa may Barangay San Vicente. Ang Kabusaw Family na naminaw sila karon. So mayong gabi sa tanan. So naay nag-call. Ayan. So kung naay gusto mo tawag, pwede man siguro mo matawag sa tong contact number 0912-175-1291. So natay caller, hello, mayong gabi eh. Hello po, maayong gabi eh, Julian. Nakakasagawas. Okay, so nabrihan ka karon ni Papa Kevs. Ayan, so naningil na ni sila sa akong gisaad ba. So natay bisita karong gabi una diri sa tong istasyon, no, ato ang listener si Julian Romano. Ayan, so niadto jud sila diri. So mao na nila ang akong gisaad, no, sa iya ha. unta malipay siya kay Mora Junang ayan. So niadto jud sila dere. So pauna nila ang akong gisaad no sa iya ha.

Wednesday evening. So, mubalik lang taon niya totod, mga kaibigan. Station lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Madungog po ta sa 90.9 Light FM. Connected po ta karun sa 94.3 Light FM. Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song After All by Peter Cetera. And we will be right back.

0: Night Express.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, si Quinta 8 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko magandi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usaka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ko magandi para, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Theramax Capsule.
4: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Theramax. Kung sa'y ipikto, sir?
5: Dinod, sir, ka nagasulay ko Theramax. Ka, nagsulay ko, ni nainganyo ko, ni tungod kay manguhit atong misis, wala kay mahimo kay kapoy man. So, bricho yung kutulo. Pag sulay na ko sa Theramax, sir, pag abot siya sa kauras, tingala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag masuko akong asawa. Pagtanaw niya nga mura magnilihok ang ako ha. Butong nibalik ang iyang pagtagat sa ko ha. Buto naglabing may. Awag na ko sa inyo ha. Para masulayan nyo ninyo. Balik mo Theramax. Para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Kuban si Mrs. Kung kanito initugulo si Mrs. ako ha. Karun, permintin na may labing-labing.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Our hearts speak through music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Atong aras, mga kaibigan, it's already 8:33 in the evening. And this program is brought to you by Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palito mga seedlings, mga grafted seedlings, so nagabaligya ang Meadowbrook Farm Plant Nursery og grafted seedlings and mga fruit bearing trees. So ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Kung makontak ninyo sila, silang contact number 0909-748-3712. And sa mga Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig og champurado og sikwate. And kung nangita mo, huwag ka ng Pure Jude na tablia. Ayan, so palit na mo sa to ang Aryan's Best Pure Tablia. So available na diri sa tong istasyon. So kung maka-visit mo diri sa tong istasyon, mga kaibigan, ayaw mo kalimot og palit sa to ang Aryan's Best Pure Tablia. Atong oras, it's already 8:34 in the evening. Kung na mo yung mga song request, na mo yung mga greetings, mga pa-shoutout, mga birthday greetings, i-comment na sa tong comment section sa tong Facebook Live karon, sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So pwede po mo text sa tong text line number 0912-175-1291-0912-175-12901. Ayan, so dagang salamat di ay kay Julian Romano na niadto jud diri sa tuang istasyon, mga kaibigan, kay para kwaon tong ako ang gisaad na ihatag sa iya, ha. So ikan pa sila silang balay, mga kaibigan, niadto lang jud sila diri sa tuang istasyon, mahalang nagkataligsik. Basta makuha lang to akong gisaad kay Julian na katong kuan chocolate. Ayan, so daghang salamat sa pagbisita sa to ang istasyon Romano family. Ayan, so amping mo sa inyohang pagbiyahe pauli sa inyohang balay. So sa mga gusto din mo palitog Aryan's Best Pure Tablia, no? So visit lang mo diri sa itong istasyon, mga kaibigan. So itong istasyon is located lang sa sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa A Square, kilid sa PCIN. Ayun! Si DJ Aryan, right? Kilid lang sa PCIN sa A Square Building, second floor. So na may makita na doorbell, turn left mo, mga kaibigan. So doorbell lang mo kay para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Ayan, so dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Gingski Abonero Cacho, salamat daw DJ Aryan. Asa daw ka nagpuyo DJ Aryan, nangutana si Julian. Ayan, so taga-Panabo ra pud si DJ Aryan. So daghang salamat kayo sa pagbisita sa tuang istasyon diri kaganina, no? So cute kayo si Julian. So muto kong first meet sa iya, ha, kay pagkakita na ko sa iya, mga kaibigan, kay gipicturan raman siya ni Papa Kevs, no, gisend sa ako, ah. Ayan, so cute kayo siya sa personal. Ayan, so daghang salamat, no, kay Julian and sa Romano family. So makahappy lang kay naday ka ng bata day na ka ng listener day na to, mga kaibigan, no? So nagapaminaw jud sila sa tuang programa matagabi. Ayan, so daghang salamat, no, sa tuang mga listeners. Ayan, so kiligon si DJ Aryan. Bisa no kanang dili kayo ta kabalo na mo. Ayoy, bago pa man ta dili pa man kayo ta haud, no, pero nanatay ubay-ubay na jud ato ang mga listeners. Ayan, so daghang salamat kayo, no, from the bottom of my heart. Yes. Ayan, so daghang salamat, no, sa tuang mga listeners. And sa mga naminaw pod nato dira sa barangay New Visayas, na naglanog-lanog jud ta dira, mga kaibigan, so maayong gabi sa tanan. And sa mga naminaw pod nato diri sa may Barangay Santo Niño, Carmen. So naglanog-lanog ta dira sa Barangay Santo Niño, Carmen, and sa Barangay Salvacion, some part diri sa Panabo City. Ayoy! So naglanog-lanog ato ang istasyon, mga kaibigan, no. Bisag asa ko moadto, mga kaibigan, bakay madunggan jud ako ato ang kanang istasyon jud. Dahil na jud. Ayan, so daghang salamat sa to ang mga listeners. Ayoy! Atong oras, it's already 8:38 in the evening. this program is brought to you by Sabon Natuna Cutis Mistisa. Sa mga naay pimples and na may mga acne, mga dark spots, mga whiteheads, o kung oily mo face, sama ni DJ Aryan.
1: Okay,
0: so gamit na mo sa itong Sabon Natuna Cutis Mistisa. Available na dali sa itong istasyon and available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so sa mga taga Kibawi and sa mga kuandera no, kasilinganan sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so sa mga gustong palit og sabon na Cutis Mistisa, available sa 94.3 Light FM. And sa tuang case for Grances Perfume, sa mga nangita og long lasting na humot sa usa ka perfume, ayan, so gamit na mo sa tuang case fragrances. So palit po Cutis Mistisa na sabon diri sa tuang istasyon, mga kaibigan, na may free na 3 ml sa tuang case fragrances perfume. And ang tuang case fragrances is available po siya sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. So perfect kaya niya tuang perfume pang regalo sa mga nag-birthdays, celebrate og mga wedding anniversaries. Namo ipang surprise mga kaibigan yung mga kauyaban diha, no? Perfect kaya niya tuang case fragrances perfume. Time checked, it's already 8:39 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Marungog po ta sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song Beauty and Madness. And we will be right back.

0: Kumbinya na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
1: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung labing.
2: Mm-mm.
1: Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid.
2: Mm-mm.
1: Then, nakadungog man po ko itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule lang iyang nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya ang kilid nung labing. Nakabarog dyan siya.
2: Karun, wala na yung sakit, ma'am, yung kilid.
1: Oo, wala na dyan. Salamat dyan sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
3: Ang Power 10 Probio Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni adtong dili makatulog, way kana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.

0: The greatest hits. The best love songs. On Night Express.
1: The greatest hits. The best love songs. Night Express.
2: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras, mga kaibigan, it's already 8:53 in the evening. O wala na jud tay oras. Ayan, so daghang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa. Sulod sa duha ka oras, mga kaibigan, alas 7 hantod alas 9 sa gabi. So, upan na pod sa gabi, mga kaibigan, mag-uban-uban na pod ta. Same time, same station. Ayan, so before ta mag-signing off, mga kaibigan, so for tonight's motivational life code, push yourself because no one else is going to do it for you. Push yourself because no one else is going to do it for you. Ayan. So maayong gabi sa tanan. Daghang salamat sa pag-tune in sa tuang programa. Ayan. So maayong gabi sa tanan. God bless us all and have a good night.

0: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit ug magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract? Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta? Mag-Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabos City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This

og alang sa mga kahigalaan nato no nga naali sa lisod nga mga kahimtang tungod sa balatian, mo kana ang tagaan natog pagtagad karon aron kini masolusyonan. Akong balikon mga higala no, welcome na usab sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Giingon diri sa Proverbs 17:22, a cheerful heart is a good medicine. Ang positibo o malipayon nga kinaiya, magatuklod kini kanato nga makabaton kita o kaayuhan. So muna mga higala, dili nato tugutan niining sayo sa kabuntagon nga ang kaguol, no? Ang kasubo na ang muhari sa atong mga hunahunag kasing-kasing. Ako kamong giawhag mga higala nga kalimti sa nang inyong kasakit, no? Kung naa kay gibati karon nga dili maayo, no, sa imong panglawas, palihog kalimti sa, no? Aminaw sa ta sa atong programa. Focus, no? Kay part ni sa atong health and wellness healing program, no, dinhi sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi, ang pagpaminaw sa atong programa aron nga makuha ang atong mga kabalaka, mga kagulanan, no? Kay dili na siya makaayo kanato. Hinumduman nato mga higala, no, nga ang tao dunay spiritual body, doon na po siya physical body. No, kitang tananaa ni ana nga panglawas, no? Kining spiritual body na to, mga higala, mo ni siya maka-apekto diha sa atong physical body, no? Kung malipayon ta, according sa Proverbs 17:22, maghatag kini ka natog tambal, no? So, kung masulubon ta, mahatag usab kini kanatog balatian. So muna mga higala, di na ta mag-uol, no? Di na ta mabalaka. O mupadayon ta sa atong mga nahisgutan sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. So, I hope nga kanunay mong nagsubaybay, no, sa atong programa mga higala. Dili ta malimot, no, karong sayo sa kabuntagon, moinom ta sa atong 100 drops, no, sa atong water therapy sa CMD ni Health Code International, tulo ka baso, no, kay diha sa atong 6 liters, no. Kung gusto mo mo avail aning procedure mga higala sa atong health and wellness healing program sa Kaayuhan sa Kinabuhi, ang inyong buhato, no, muani mo sa atong istasyon karong Sabado, mupalit mo 100 drops, no, sa atong CMD Health Code International. 200 pesos lang na, og dayon diha sa 6 liters mga higala, diha nato sa tubig nga 6 liters, diha man nato ipatak ang 100 drops. So munang atong imnon karon og imnan og tulo ka baso, no. Every morning na siya nga therapy nato, no? Kaya ang atong body need siya water, no? Early in the morning, hilabi na with miracle minerals nga na sa ato ang CMD na Health Code International. Nga gikan sa ulo hangtod lapalapan ni mga balatian, makatabang ni kanimo mga higala. Alang sa mga kahigalaan nato nga hapit na mahurot ang ilang ilimnon, no, pwede ta mubalik usab sa atong istasyon, no, kay aron mapadayon nato ang atong pag-inom. Kay kung kaisa lang mangudta mga higala mo gamit, no, kung isa lang ka 6 liters atong mahurot ni undang nata, unsaon nato pagkaabot sa tulo hangtod sa unom ka bulan. Subot pa subot dili nato makontinyo ang ato ang pag-inom og dili nato makuha ang atong gi-expect nga kaayuhan. Kaya naman ko'y uban, igo lang sila mo, try lang. Alang kanimo higala, nga hilig lang ka og sulay-sulay lang,
mo na giingon nga dili gyud para nimo ang kaayuhan. Gusto gyud ka og kaayuhan diha sa imong kinabuhi. Kinahanglan nimo sundon, no? Og dapat consistent ka. No? Dili lang ka isa kundili ma-comply nimo ang tulo hangtod sa unom ka bulan nga procedure nato sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Og kung ikaw pud higala, no, na anak kay nindot nga experience, no? Diha sa imuhang recovery sa pag-inom nimo sa atong tulo ka baso early in the morning, ayog kaula og share or pag-testimony, no? Nga ingani ang ako ang kasinatian, nindot na ang akong paminaw, no? Ayaw kaulaw, mga higala. Pwede ninyo na i-share sa atong CMD caregiver in private. Pwede na to i-text, no? Nga mo niyang akong na-experience, nindot na kaayo. Ayaw mo kaulaw, mga higala, no? Kaya kung sa una, nagduha-duha mo, doon na ba'y kaayuhan nga inyo makaplagan dinhi sa produkto ni Health Food International o karon sa diha nga nakakaplag na mo o ka ng kaayuhan, no? Tapos dili na ninyo i-share, mas maayo. Dili man tamo pugson, mas maayo higala i-share ninyo na, no? Kay basin di ay o naapay mga kahigalaan nato nga sama ni mong kahimtang o nangandoy siya nga makabati diha sa imong i-share nga testimony pamatuod nga ikaw po usa nga natabangan sa ato ang procedure, no? O karon mga higala, no? Karong Sabado, no? Na ang atong CMD caregiver alas 8 hangtod na siya alas 12 or alas 11, no? Dili na nato paabtog alas 12, mga higala. Kung interested ka, muadtog yung kag mga alas 8 or alas 9, no? So, muna nga para makabot ni mo ang kaayuhan sa imong kinabuhi, it requires sacrifice. So, need you nag-sacrifice, mga higala. O na, nga kanunay na kong ginaingon nga buhata dayon ang makaayo kanimo karon. Ayaw kinaiyaha nga pwede pa sa sunod basin maulahi ang tanan. Kaya sahay manggod natay mga kinaiya bitaw nga naman na sila maintain diha, no? Kanunay man kong maminaw o wala kanihimog action. Tapos pag mulala ng imong sitwasyon diha na naka diha na nimo aksyonan, mga higala. So subo pamalandungon ang inyong anak nga klase nga panghuna-una. So buhata dahayon, no? Kung karon nga semana, no, karon nga Sabado, makaanhi ka sa atong istasyon, anhi, no? Para mabati po nimo ang consultation sa atong CMD caregiver, no? Og mabil ni mga tong 100 drops. O kung naay mga additional nga mga dosage nga i-recommend sa imo, ha, paminawi, dawata o stumana. So kung walang-wala agyog ka, wala kay laing budget, 200 pesos ragyod ang imong makaya, kanang atong 6 liters, 100 drops ka na ang ipadayon, mga higala, no? Pero kung naa kay kaya nga budget, why not dili nimo increasean, no? Kay kanimang gong ato ang 100 drops pinaka ubos na ni siya nga procedure, no? Sa tanan ni mong gibati, no? Pinakababa na gina siya nga procedure, pangmasa gina siya. So usa na, mga higala, sa ako ang gi-formulate, no? Napamaagi sa 10 years na akong experience sa health, no? With Health Code International diha sa atong mga pasyente. So kay daghan manggutag mga kahigalaan nga kana bitawng walang wala pod, no? Kay kini ba yang sakit amo bini muhurot sa atong mga bahandi, no? Bisan pag unsa pa kadaghan imong kwarta, mga higala, kung naa kay sakit tilok yun na imong mga kabtangan mabaligya gyud na, no? Kay kita manggong mga Pilipino, do na tay thinking
maningkamot ko, magnegosyo ko, manarbaho ko kay para makakwarta. So bahala na ni akong lawas. Ang importante in the future na agyog ko'y bahandi, no? Na agyog ko'y matigom. Yes, tama na siya mga higala. Ana nga panguna-una maayo na siya. Pero nasayod ba ka higala kung wala nimo atimana ang imong panglawas, kanang imong tigom, no, sa bangko, kanang imong mga investment, imo ra nang ihurot og pamaligya or gamiton nimo na para maayo ka sa imong sakit. So kumbaga naghago ka pero nasayang ra, no, na perwisyo pa ang imong pamilya. So dapat balance na to na mga higala. Kung naningkamot ta karon, dapat atimanon po nato sa ato ang CMD ni Health Code International ang atong panglawas, no. Kung naatay gibati ginagmay, aksyonan na dayo nato. Pila ra man ang 200 pesos, no, sa 6 liters mainom tag 3 ka baso every morning, no. Dili na kay nabugat mga higala. Kumbaga sahay manggod, sayangan ta og kwarta, no? Maingon ta sayang aning kwarta, oy. Palitra na ko og mainom. Produkto ni Health Code International sa Health and Wellness Kaayuhan, Health and Wellness Healing Program sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Yes. Ang atong lawas gyud higala, kinahanglan gyud nato gastuhan. Kay pag dili ka mo gastos sa imong lawas, magka problema gyud kag dako mga higala. Morara na sa

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, o Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation, anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gulat? At doon na ang Managers Lending Corporation.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, at doon na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Uy, Mare! Asa man ka paingon?
4: Nihita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so
7: alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
8: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
9: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
8: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
10: Ako si